0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Bullseye! Ato na tayo, 5 minutos, bilagapak, ang alas 8, budag!
4: Bullseye!
3: Mga katropa, ito sa ditagaanong pagtagat na mga FB viewers. Ma'am Josefina, tinambudan, good morning, katropang Sir Jonathan sa Bullseye XFM. Happy Tuesday, pa-shout out lang ko dito sa shop. Laging nanood sa iyo, si Busing at ibang listeners na ang aming mga customers. Salamat from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. God bless. Good morning.
4: Good morning.
3: Maing buntag ni katropang Dave diha dai kag hitan sa Lanawtan.
4: Good morning.
3: Ikaw di ba? Di ako usay ako mag-stop over sa una. Rismalin Lubido watching live. Salamat sa paglili des lungsod San Fernando mga katropa. Good morning.
4: Good morning.
3: Tanan-tanan taga lungsod sa San Fernando mga katropa. Mga katropa dito maglangan na direta sa Hisgutanan.
4: Bullseye. Bullseye.
3: Direta sa Hisgutanan mga katropa. Gahapon lagi giluwatan mga katropas pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol sa kalima nga suna kay nilagay gasuma pa mga katropa ang paghapit na o mapasakaan mga katropa o gakaso ang kanis Congress House Speaker mga katropa. O sakitan siya mga katropa, masakit daw para sa iyaha mga suking tigpaminaw ag apad magpatigbabo yang trabaho o yang pagka presidente. Muna karon nga gipunahan po ni o gitagaan po ni mga katropa o kubinto ni Pulong Duterte mga katropa no kinilagay pamahayag siya mo nga presidente. Simpatiya sa kagamhanan, lugmok ang mga katawhan. Na mga katropa. At ganin paminawon ang pamahayag sa mga presidente atol sa ikalimang suna kaghapong adlawa mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
3: Bakak! Bakak!
5: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo.
3: Ano, balik na. Balik na mga tropa. Show on eh. Sumunin mga katropa, sakit para niya pero kinahanglang buhaton kung unsay sakto. Ha? Anong ang House Speaker man ang posible mapasakaan o kaso o mapasakaan o kaso? Kinsa nitong congressman mga katropa nga nalakin eh. Murag mukanta gini og yabag ni si former House Speaker Martin Romualdez. Sumunin mga katropa kagahapong adlawa sa pamahayag sa mao nga presidente mga suking tigpaminaw atog tukyon gipadayag sa pangulo ang iyahang pagka karami taong naluoy ba pag hinayang mga suking tigpaminaw o pag mga katropa

0: Muni mga suking tigpaminaw, sa gipagawas nga pamahayag ni Representative Pulong Duterte, gipadayag niya nga dili simpatiya alang sa gamhanan ang ipakita sa katawhan kundi kamatuoran, pagpanubag ug hustisya. Gipatina usab niya nga kinahanglang ipakita ang kaisog sa pagpanubag sa mga sangkot sa katiwalian mga katropa o sa korupsyon bisan unsa pang apliyido o posisyon niini. O diya, dinita sa unresolved mga katropa nga bilimilyong pundo nga isyo. Kani, maumang ini isa sa mga katropa nga tungod sa flood control project anomaly, daghang mga pangalan, mga katropa ang nga priso ay nga lambigit. Pero ang nauna, tuwa ito sa prisohan karon, Diskaya Contractor. Naatulad ito mga katropa. Kini ang gipunting usab ni Duterte nga pabilin nga kulang ang maski unang suna samtang wa pa mahatagan og klarong tubag ang mga isyu bahin mga katropa sa flood control funds. Bilyon-bilyong pundo ang gigasto alang sa mga flood control projects. Sa PhilHealth funds mga katropa, kontrobersya sa pundo sa PhilHealth. Maharlika Wealth Fund mga katropa, nga pangapangutana bahin sa paggamit o pagdumala sa pundo. Sumuna mga suki gatig paminaw. Sumuna katropa o sa tanag nakigasubay karon sa to programa kagahapon adlaw dakog init nga lalis sa human sa suna samtang si Presidente Marcos dagpakita siyang kaluoy apan nagmando sa pagpasaka og kaso batok sa kaglingong igagaw nga si kanhi Speaker Martin Romualdez. Si Davao Representative Pulong Duterte wala magpalupig og mipalag. Matod niya, kinahang kailan siya huling nawalan o naawa sa milyong Pilipino. Muna ang puna ni Representative Pulong Duterte kagapong adlaw. Kailan siya huling naawa sa milyong Pilipino? Kamu mga katropa, hain man mo dapig. Tubag mga katropa, no? Tubag sa ginukdanay sa politika o tinuod nga tingog sa katawan. Kamo unsa may inyo ang pabor ani mga shocking tigpaminaw kamo ang naminaw karon bisan tagsa ka mga radio sit mga tropa o nakalilis ng Facebook live ha unya dugang pa usab kining pwede nimong ipagawas nga usab kini nga lakang ang paggukod bisan ko galingong dugo o kalyado or ipakita nga walay sacred cow sa gobyerno. Ano yung mga katropa? So, inauta nga. Kung mapagawasan man galing, pasakaan, patong-patong, akaso mga katropa ang kani House Speaker, posibleng aduna gimusunod ari mga suking tipaminaw. Huwag gini pinakaunang highlight kagahapon ba? Sa pag-intrada mga tropa sa suna, bitaw? Ngunit pinakaunang intrada mga tropa. Ang pagpaningil sa mga dagkong pundo, mga flood control projects, PhilHealth o Maharlika Fund, nganong sa tunga sa kagutom o kalisod, ang politika o simpatiya nga sa mga gamhanan man gihapon na nahimong highlights. Simpatiya gihapon mga tropa. Daghan nagtuo mga tropa ang pagbutyag nga hapit na mapasakaan o patong-patong nga kaso mga suking tigpaminaw ang akan ni House Speaker. Simpatiya nga ito sa katawan, mga katropa. Pakpak kagahapon ang pitinighanan ng tuwa dito eh. Pakpak mga katropa.
1: Bullseye!
0: So, karon mga suking tigpaminaw, mga katropa, para sa inyo, naigo ba si PBBM sa batikos ni Pulong? Pulong namin noon. Ni Pulong bahay sa flood control of PhilHealth funds? Pamuliti ka lang usab gini tungod sa nagkainit nga away sa duha kadagkong pamilya sa politika. Pwede niyong i-text or i-comment ang inyong mga buluanong mensahe karong kabutagon pinaagi sa 0945-443-8 tungutrol, gina-remix 0945-443-5869 o di ba ka sa itong Facebook Live karong kabutagon ang XFM Bukidon. Ano yung mga suking tigpaminaw? Sa katapusan, ang ipangita sa ordinary

0: Ordinaryo nga mumo, dili lang drama sa mga pamilya sa politiko o husay sa pamilya sa Malacanang, ang gipangita sa katawan suhulan mga katropa, pagpasaka sa suhulan, ubos nga presyo sa mas mapa, nga palitunon o katinawan sa bilyon-bilyong pundo sa nasod. Ano mga suki nga tigpaminaw? So, ikaw nga naminaw karon, ha? Mutuo ka mo nga madali ni mga tropa ay pagpasaka o kaso batok sa former House Speaker. O diya, kumusta naman to si Saldico? Usa sa mga pangan, mga tropa nga dako kayo galambigita sumaapas flood control projects. Nangahilom sila karon. Nangahilom mga sukig tigpaminaw ang mga pangan. Ako di ko kalimot atong giingon ni Diskaya ba nga dili lang man kay kami ang nakinabang aning flood control project. Ito gito. Dili lang sila ang nakinabang mga katropa. Katunay ang ipangbutyag mga suking tigpaminaw sa Itin Marines Day. Asya naman to karon. Dapat ito is i-continue ang hearing mga katropa sa Senado. O diya mga katropa, i-continue ang hearing. Aron ko ba uting kay mga katropa kung kinsa giangay manubag ni ini? O niya, kagahapong adlawa, ha? O, sa human nagisasuna, kagahapong adlawa, mga katropa, nagawas-awas ang kontrobersya o batikos nga nagpagawas o pahayag si Presidenta Bongbong Marcos nga matod pa, masakit man sa aking kaluuban o kinahanglang maghain o kaso batok sa iyahag igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Apad, wala kini, mga katropa, palampa ni daw, wala kini palampasa o pasailua, mga katropa, ni Davao City Representative Pulong Duterte siyang hagit sa presidente. Oh, katulad yung ingon niya nga kailan siya huling naawa sa milyon-milyong Pilipino. Oh. Lam-lam lang ng accountability. Oh. Wag yun. Kung accountability, mga katropa, wala. Pipila na lang siguro ang mga naas pang gobyerno karon ang masaligan na ito, mga suking tigpaminaw. Yung itawag o accountability. Gagmay mangani nga mga departamento, gagmay nga mga agencies mga katropa, wala magani. Kanideng reklamo karon sa water district sa lungsod sa Kabanglasan. Nasumaa pa diha nga ang naghawid mga katropa na dumala na sulod mga kadugo ra. Magkadugo ra mga suking tinga nga di magina siya pwede nga kaliwat ra diha ang mahimong general manager, director o sa bata diha mga katropa. Bawal magina sa balaod. Sila kay atuan ang pag-esgutan o mga adlawag yun, no? Ito pang nag-shit pa ta mga katropa kay dili lang ni problema na sa tubig, problema po din sa pagpadagan na sa maoga buhatan. Sa water district, mga katropa, lungsod, Kabanglasan, mga katropa, ni? Kining accountability mo ni, dapat unta mga katropa, kining ambot lang, di, nasunod bagi ka ni? Naghan mga kiksunta na ito karoon nga di yun mutuo ni accountability. Puwera na lang gin siguro mga katropa sa mga naas pang gobyerno karon nga naghimo sa insakto mga katropa sila hag panumpaan nga muservisyo mulagad sa katawhan. Muna mga sukig tigpaminaw. O sakto og may pundo. O may pundo? Tanawa. Sakto og may punto si Pulong Duterte. Nga no man gayod pila ka bilyon ang nagasto sa flood control apan pag ulan gani gamay, lunop gihapon ang tibuok nasod. O, di ba? Asa na ato ang pundo, labi na spillholt, og unsay ania sa katawan diha sa Maharlika Investment Fund, samtang nagkabugat ang presyo sa bugas, kuryente, o palitunon. Ang mga politiko nagpadayag raog simpatiya sa ilhang mga kaalyado. Dili simpatiya, dili simpatiya sa mga kagamhanan ang kinahanglan sa tao. Ang gipangita sa lungsod o sa katawhan mga tropa mao ang hustisya, pagpanubag o transparent nga paggasto sa pundo. Una mga suking tigpaminaw, speaking of transparent paggasto sa pundo, usapon mga tropa nga na-question ang ato ang vice presidente nini. Mawita na karon nga nagpadayon paghapon ang hirig batok sa ato ang vice presidente. Apan mga katropa, dili usab kita pwedeng magpabuta-buta kining ginukdanay og tinubagay karon sa Malacanang og sa mga Duterte. Tinuod ba nga para sa kayuhan sa tao o timailhan rakini nga nagkabayani og nagkainit ang gubat sa politika alang sa umaabot nga eleksyon.
1: Ayaw anak ba?
0: Apan sa katapusan ang mga ordinaryong Pilipino gihapon ang nagguyod sa kagutom og sa kaldisod. Na mga suking tigpaminaw. Daghang saad way natuman mga katropa. Daghang maging saad. Kinsa may gisaaran di abi? Katong gisaaran diha sa inyong barangay nga pag ako ang mulingkod ato nang pasimintuhon o tarongon ang inyong dalan sa inyong sityo. Hangtod karon ni human na lang termino, wa pa in town. Kapila na lang katuig nga na-cancel mga katropa ang wa na dayong mga pinili ay ang inyong barang dalan sa sityo, gyapon nayo. Labi nag di nimo kalyado ang mayor, pagdagan sa mayor wa nimo suportahe sa barangay, magdugay gina project sa barangay. Oh, di ba? Ang katawhan ng magkaluluoy mga katropa mo na giingon nga sa katapusan mga katropa, ha? Pilipino gihapon ang naguyod sa kagutom ug kalisod. Eh, uban na ni. Pati gani bugas, dong imagine nton yung bugas nga tag 10 kilos ning abot sa katawhan, 8 kilos na lang. Subot pa sabot. Adunay ra gihapoy anomalya pati paghatag og ayuda. Pero man tani ingon nga ang presidente naghimo ana, naman tan sila gibutang mga katropa nga kana bitang sa tawag anang nakakontrata ba? O kontrata mga katropa nya, hindi nga kakontrata pod, basimpog gusto pod baka ginansya pod. O muni nga dugay kining gobyerno mo bayad. Basta naka sa gobyerno dugay ka bayaran. O dugay kining sa bayaran, budagan pa ning pila ka buwan. Ato sa ni matik-matikon diri be. Alas 8:21 buntag mga pinalanggang tigpaminaw. Asa man ya kung kudigo na mo tay kudigo diri okay. Dita pwede way kudigo kay malimo ta mga katropa. Oh, sa tong mga pangutana diha karon, mga suking tigpaminaw kay aros pagbalik pwede na mo makakomento diri mga katropa. Ah, mutuo ba mo nga tinuod nga nag tinuod nga pagpaningil sa hustisya ang batiko sa suna o away politika lang gyud kini? Ha, sa mga dagkong pangalan sa gobyerno, habig sa tinuod inyong kahimtang karon. Oh, unsa man ang yoga matubag ani mga suking tigpaminaw sa pagbalik? Atong basahon ang inyong komento mga katropa. Alas 8:22 buntag. Tinangla to mga katropa nga inom sa tag Santon Plus herbal capsule siguro ani. Kay basing minsaka atong dugo para ta atong suspect gahapon sa pagpatay sa atong igsoong LGBT ba minsaka dong dugo. Oh, may ulbo na yung dugo, mga katropa. High blood, sure itong tawahan na to. Muna nga, kinangla na to, mag-inom, mag-Santon Plus Gold. Mga katropa, ang kapsula, gado'y mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, mga suking tigpaminaw. Standby, sa ito magbalik.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Wala katropa ako si Bungal Gabri. Ano na ako'y gibate sa kong lawas? Hubag, ani, maglisod akong sakay sa akong motor. Kung ugaling, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong hubag. Inungdan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo, magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani, usa-usa lang na kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo, wa na mubalik ang hubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katropa. Busa kamo ang magagamit gamit sa Santon Plus Gold Action Week na kamo mismo makapabatuon sa epekto niini.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Brix Flores, usa ka broadcaster ug entrepreneur. Pamilyado ug may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tuwon sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag ug wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure ug LDL or bad cholesterol. Tuwon dinhi, misulay ako sa pagpalit ug pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C ug Premium D3. Diri akong namatikdan ang kalit na improvement sa akong kayuhan. Busa ako gi-recommenda yon sa akong kasin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi dako kayo ang kalipay sa akong angkol sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug ako. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
3: Santon Plus Gold, tapak Yes to Health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Yes to Health.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Ora, Kapitan!
7: Unsay kalahian? Sa una o garon?
6: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
7: Karon di ay?
6: Karon, Kapitan. Huwaton o sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
8: Naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
9: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
8: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo ang buhok?
9: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
8: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kuyog da, sa RK Beauty Salon, sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
8: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Zato Plus Gold users, atong paminawon.
11: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit mo itong ako. Juri, oo, oh, madi ko pa. Ano? Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gami. Sa itong class goal, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ganyan, marag nag-usos di sa akong tiis. Dire?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
12: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
13: Zaton Plus
12: Herbal Oil.
13: Garantisado.
12: Maaasahan
13: sa sakit na katawan.
12: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
13: mag-Zaton Plus
12: Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
12: sa presyong magaan.
13: Zaton Plus
12: Herbal Oil.
14: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsay na adito?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuod? Walag yun?
15: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Zaton Plus Coffee
16: Custom Mix user. Atong paminawan.
17: Lami na akong pagsa ng kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungan ko ani sa doktor sa history. Na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, mangkilam.
16: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisitin na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
19: Merienda time na!
20: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Balik na mga katropa, 33 minutos milagapak ang alas 8 budag sa atong pagpadayon sa tumaraguban mga suking tigpaminos pagtunos mga balita ang atong pag-agay gapagaseran. Report mga katropa, gikan sa tumakaubanan, duha ka driver sa drug racing sa San Francisco posibleng ma-revoke ang lisensya. PNPLTO nag-investiga. Aga report pinagi ng katropang Realinton sa XFM San Francisco.
4: XFM Report.
5: Gisug din na sa San Francisco Municipal Police Station ang laom nga investigasyon kalabot sa natigayon nga illegal car drug racing sa maong lungsod diantong miaging gabi. Gibutiag ni Police Major Carmelo Malubay nga posibleng mag-atubang sa revocation sa ilang driver license ang duha ka mga driver nga nalambigit sa maong lumba. Gila ang duha kasakyanan nga gigamit sa maong illegal nga kalihokan nga mao ang usa ka Toyota Fortuner og usa ka Mazda BT50. Kahinumduman nga nahimong nagkadaiya ang reaksyon sa publiko human na mention ni Vice Mayor Jing Polvera sa usa ka social media post ang attention sa Philippine National Police, Land Transportation Office, Highway Patrol Group og Department of Transportation kon DOTR aron na daling maaksyonan ang maong isyo. Matod ni Vice Mayor Polvera, ang illegal nga drug racing nagbutang sa peligro dili lamang sa kinabuhi sa mga driver kundi dili lakip na sa uban pang mga motorista, pedestrian o mga residente nga mamahimong maamong sa disgrasya. Sa kasamtangan, padayon ang gihimong pakigsusi sa kapulisan aron matino ang kinatibuk ang dagan sa insidente o ang uban pang posibleng paglapa sa balaod sa trapiko nga nahimo sa mga suspetsado. Tungod niini, hugot nga giawhag sa mga otoridad ang publiko nga ilabinar sa mga kabatanunan nga likayan ang pag-apil sa mga illegal nga lumba sa dalan o kanunay nga sundon ang mga patakaran sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
6: Yes sir, kumpirmado na nga taga-residente ginadini sa lungsod sa San Francisco. In fact, nagandag namin investigation sukad gahapon. Continue naman na karong nga week para makakuha ta concrete nga information so makapaila na to sa kaso.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aron kanunay tinaw ang imong mata og malayo sa disgrasya. Kanunay ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Bullseye!
3: Salamat katropang Realinton Siboga report mga katropa racing oi puros mga sakyanan amino kog motor oh abi kog motor mga katropa astilad mga suking tipo nindot magkaangani mag racing racing mo diha sa kanabit ng airport oh sa airport pa lapad king daan gud no oh. Nindot mag racing sa airport mga katropa ya tagsa mo og linya di mo magdikit oh, di mo magdikit ba aron dili mo magbangga siaro di mo di mo manguha na yung mga speed meter da. Muna mga suking tigpaminaw, so karon posibleng usa ka kaso at bangon ining duha ka mga drivers. Dugang detalye pa mga katropa, so panag-uban. Aroon na report, 125 ka-emergency medical services in situ graduates gikan sa impasugong unang batch sa Bukidnon dungan sa seremonya sa pag-induct sa 625 ka-may BFR. Atong report ba sa aron pinagi ni katropang Johnson Advianto sa PIA Bukidnon.
4: XFM Report.
7: Usa ka masaysayang kalampusan ang gisaulog sa LGU in Pasugong diin 125 ka emergency medical services in situ trainees ang nahimong unang batch sa Bukidnon nga nakagraduar sa maong kurso. Sa maong okasyon usab 625 ka may batang Flores responder ang opisyal nga nabutang sa pwesto. Ang mga graduar ug responders andan na pagserbisyo ug pagtabang sa komunidad panahon sa emerensiya kini kabahin sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa katawan. katawan. Mapasalamaton ang LGU in Pasugong sa TESDA Bukidnon, mga trainees, volunteers ug tanang partner agencies sa ilang suporta. Dakong kalipay usab sa tanang graduar ang bag-ong my VFR officers sa ilang dedikasyon sa pag-alagad. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Johnson Adviento sa Philippine Information Agency Bukidnon.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ay, kung dito siya, may batang Flores. Okay.
0: Ayaw ko!
3: Itong mga responders, Diaz Longshod, Kison, mga suking tigpaminaw. Sabi na eh. Lahe mo yung stinger. Clap mo yung stinger. Hello na mga suking tigpaminaw, 38 minutos, milagapak, ang alas 8 sa kabutagon. Padayo das sa mga isgutanan, mga katropa. Kabutan, gihapon ang lawag, ginigi pamahayag ni President Bongbong Marcos, 20 kilong bugas. Nabati ba ni mo? O sa kadiwa lang nahitabo? Ikaw ang naminaw, karoon niya. Mamanin usaw sa mga kuwan, gihapon, gipang pamulong, gihapon, mga katropa. Labot ang inyong 20 bigas, mga suking tigpaminaw. So ito sa paminawo, nagpamahayag, gihapon, na nalawatan sa mga presidente, ato siya ikalima, kasuna, mga opa, kung kininabati ba sa pipila ka mga tawhan? Itong paminawod, mga suki, gatig paminaw. Kita tayo, nag-antos banta sa 55, 53, mga suking tig paminaw. So itong paminawod, larga bula. Wala pa.
8: So, mahigit dalawat kalahating milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakap manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang.
3: Pakpak, mga katropa! Pakpak!
8: Patuloy pa rin.
3: Pakpak, mga suking tigpaminaw, no? So, muna, mga katropa!
4: Bullseye!
3: 20 kilong bugas, mga suking tigpaminaw. Pero si Kagawad Himarangan o si Judah Carbal, nag-antos sa tag 55 ang kilos bugas, mga katropa. Oh, nag-antos sila sa 55 ang kilo sa bugas karon. Mga rin nga, mukaon lang itag saging ano yung sahay.
0: Ayaw ko!
3: Nga, sahay, mabahog ba ito sa iro, mga katropa? So, programa sa ko mga undo, mga inday, kay programa patakaroon sa kabuntago, no? Kay ipatawag ko sa opisinang Kagawad, kaya na ayudang bugas na dito.
4: Bullseye!
3: So, minaw sa Kagawad karon, ano yung bugas, mga suking tigpaminaw, nga gihat ay hatag sto ah. Programa sa ko mga undo ha, magprograma sa ko. Oh. Programa sa ko. Okay, ato din mga katrupa, mga suking tigpaminaw, no? Dire ta sa tog ikaw nga naminaw karon, mga suking tigpaminaw, kumusta man? Na fail ba nimo? Nakapalit ba ka sa tag 20 kilos bugas? Dire ta mga suking tigpaminaw, naraw. Ay sa ato sang bitbito na to ang cellphone kay na robot magod niya itong kundigo diri mga katropa. Suma pa mga suking tigpaminaw, mga katropa, million daw ang nahatagan o ginhawa tungod sa 20 bigas. Apan sa imong kusina, ikaw nga naminaw ron ba? Apan sa imong kusina o lamisa mga katropa, nakatilaw ka ba o 20 pisos nga bugas o balita lang kini o balita lang nimo kini nga nadunggan? Sige, ikaw ang naminaw ka ron. Pwede mo mag-comment. Ay mo, kahadlok na mag-comment, eh. Sige mo ang na-experience ba? Nasinati ba nimo ang tag 20 o nakapalit baka, nagatilaw baka sa tag 20 kilong bugas? Kaya ko, kung ako yung pangutan noon, wajod. 55 noon, 50 kapin, katilaw ko, pero 20. One fourth. Ha? Masa siya? Oh, katilaw ko 20. Ay, ikaw to, malaya po na yung mga to, ma. Tutoy 20. Yung una, mga suking tigpaminaw. Oh, gibida ni President Marcos sa suna nga nakahatag o ginhawa ang binting bigas program sa kapin 12 million nga Pilipino o kapin 2.5 million nga pamilya pinaagi sa mga kadiwa. Oh, pinaagi sa mga kadiwa outlets. Maayo kay bisan unsaon, tabang gihapon na sa pipila sa atong mga kabos nga nakatabang sab sa pipila ka mag-uuma og mangingisda. Okay naman to mga to mangingisda mga suking tigpaminaw. Apan mga katropa, apektado ba ang kinatibuk ang merkado sa binting bigas? Ana mo ni ron. Kani ana ko nang merkado sulod sa Malaybalay, wa man ko kitag 20 kilong bugas. Did, ha? 30 maging tahop, oh? Oh. Mahal may kayong tao sa maes, humay ka ng humay sa unang tao, brato na ka na bitinang mahala. 35, 40, mga ni, mudagan ang yellow corn nga unay kitang production sa maes sa Bukidnon. Wala kami nakakita og 20 kilo sa tag 50, sa tag 56 ang kilo, okay lang kami. Sa tag 56, humot pa, lutoon. Oh. Ingon ni ma'am, si Fina Tinambunan. Mamugani. Oh, dito sa Maramag, katong gipilahan mga katropa nga 20 kilong bugas, napay kinabuhing nakalas. Dito sa Don Carlos, naagihapon. So, mo ni mga suking tipo. Sa Don Carlos ba itong nakalas, no? Sa Don Carlos. Una, mga katropa. Muratag ng limos, so galingo na itong buwis. Oh. 12 million. Kung wala man ko niingon nga, wata nalipay nga dunay programa ang gobyerno ng tag 20 kilong bugas. Pero atong pangutana ba? Ang pangutana mga udri mga tropa, apektado ba ang katibok ang merkado sa binting bigas? Kaya unta kay, kung ingon ta, diha lang, kailangan kadiwa, pupunta ni Supa ka na. Programa mo sa gobyerno. Pero ang pangutana mga suking tigpaminaw, ang atong makigsuunan nga naa sa hilit nga lugar, katong makigsuunan na ato mga katropa nga 500 ra ang kwarta, mupalit og bugas, manhi pa lugar og syudad sa Malaybalay, kena adri ang kadiwa ug gipaygayon karong adlaw. Example lang na. Amani pa lugar diri. Pilitihan pa nimo. Natuwa ka dito sa Manalog nagpuyo. Tuwa ka dito sa Kibalabag. Kalayo-layo ana mga katropa, bati pa kay daan. Oh, lapok pa kay mga daan mga katropa, moray mga ianhe itugbong mga syudad. Mupalit lang kas 20 kilong bugas. So, moray pa gud akong pangutana karon. Ha? Muna mga katropa ang nakong pangutana karon, apektado ba ang katibok ang merkado sa binting bigas? Pila ba ka porsyento sa atong populasyon ang tinuod nga nakapalit ana? O kana ba? Pila ka porsyento? Kay sa suma pa 12 milyones nga Pilipino og kapin 2.5 milyones nga pamilya pinaagi sa kadiwa outlets. So kani nga survey kani 20 kilong bugas di na to mapalit sa mga rice traders, kundi dito na ito mapalit mga katropa sa mga kadiwa outlets. Tibok mo ng probinsya sa Bukidnon. Asa man ang kadiwa, kadaadlaw, galibot. Kasi naman ipagayon ng kadiwa mga katropa sa mataglungsod. Oh, baka joke-joke lang yan, 20 ang kilo. One port lang eh. Okay. Kapila ko, ngita ko, bugas niya sa kining merkado, wa mo kitag 20 kilong bugas mga suking tigpaminaw. So dito sa kadiwa mga katropa, unsa man ang kahimtang sa mga merkado publiko karon dinhi sa atong probinsya sa Bukidnon, labi na siyudad sa Malaybalay. O di ba ka sa Tibuok, Mindanao? Tag 45 pesos hangtod 55 pesos pagihapon ang kilo sa commercial nga bugas. O di ba? Mo maghihapon at ma'am na tinuod. Muna na ba ito update ng kilos bugas? Oh, wala ta ka... Oh, kita, makakita lang ta di. Makakita lang ta mga tropa, magpalit na ta. Kung kanina pagpalit mo, 52 ba itong Valencia Rice, 53, utrong palit, 55 na may noon. So, mantang, mukaon mantang, kada adlaw ta mga katropa mag, ha? Brown out mo, sir, was tingog, brown out, ha? Tower? Wala? Naman, ma'am? O, naman tayo tingog, ma'am, Josefina, tinambunan? O, basin sa aglay, o, naman tayo tingog? O, nakita, wala may brown out, ma'am? O, basin, gikapoy na niyong radio, paminaw, siyong kasabaan? Sumuna, mga suking tigpaminaw. O, hindi nga, asa na tama na ni? Unsa pa man ang pag-abot o unsaon man pod pag-abot sa kadiwa sa mga lagyong baryo o mga probinsya. Ha? Unsaon bitaw? Sakto bitaw no? Kung imagine na to, sige, katong mga hilit-hilit nga lugar. Example, lungsod sa Kabanglasan. O doon na sila tabo mga katropa, magsugod, Biyernes, Sabado, Domingo. So naaba si kadiwa diha para magkuan mga katropa? Para magbaligya sa 20 kilong bugas o mga brato pa mga baligya. Magmula man siguro, di ba? Kaya paboronta na siya kung si kadiwa muanhaan ng mga lungsod nga na yung mga tabo aron mausa ang hago o adto sa tao. Oh. Rumi butlig usyo, pangbudol ranang ilang kadiwa, sir. O, oh, kani. Experience po siguro niya ni mga katropa. O, oh, unsaon man pag-abot sa kadiwa sa mga lagyo, nga mga baryo o mga probinsya. Banid, solusyon ra ba kini o tinuod nga pamaagi. Tigpaminaw, naglibot gihapon ta sa perting mahala nga mga palitunon. Pila man ay kamilyon ang taos Pilipinas. Nga ang nakapamulos ani mga katropa, 2.5 million pila. Pagkapamilya raman, oh, 2.5 families.

0: ang nakapimulos, naalang sa 12 million. Oh, 12 million lang mga katropa ang nakapimulos aning programahang binting bigas program sa kapin na dosimil ka mga Pilipino. So, muna. Pero pakutanon to ni mong nasa hilit ng lugar. Nagantos nila masir, kaog balanghoy. Pagkabuntag, trusong balanghoy. Katong balanghoy nga tibuok pa. Pagka paniod to, sir, balanghoy gihapon, pero arang-arang gagisap-sap. Oh. Pagkahapon, sir, balanghoy, arang-arang lang gihapon, gagilupak na. Oh. Tungod si ka, lisod, kinabuhi. Tumuna mga suking tigpaminaw, banid solusyon rabakini, ha? O tinood nga pamaagi aron mapaubos ang precious pagkaon sa tanang lungsod. Wa may napaubos, mahal man gihapon. Makapalit at tagbarato mga katropa, o dunay tabo. Oh. Dunay tabo mga katropa, labi na sa lungsod sa kabanglasan. Makapalit at mga baratong palitunon niya. Sumuna mga suking tigpaminaw. Kamu diha nga nagpaminaw karon, pila na ang kilos bugas na sa inyong tindahan o merkado? Nakatagamtam ba mo ining binting bigas o pabilin gihapon nga nagtiyabaw ang inyong bulsa sa kamahal sa palitunon? Gay, ikaw Romy Bootleg Osyo. Kadugayan, maprinda ginom niyong shotgun nga isyo sa iyong security guard batangos kamahal. Oh. Ay ginag iprinda ng shotgun isyo ni mo Romy Osyo ha kanang pag isyo security guard agency kay bahalag mahalang bugas ay ginag iprinda na kung tulubago na. Una mga suking tig pamatong pangutana sa katawahan ha. Kamu diha ka nagpaminaw karon. Pila na ang kilos bugas diya sa inyong lungsod? O tindahan o merkado, nakatagamtam ba mo ining binting bigas o pabilin gihapon nga nagtiyabaw ang inyong bulsa sa kamahal sa palitunon? Nindot ni Dave, ato nang i-quote in quote, Dave. No? Warning isiyan si Monya, Dave. Screenshot sa nakunidaan, Dave, kay warning isiyan si Monya. Ni mga katropa, no? So, 51 minutos, milagapak, akalasot, suskabuntagon. Tom, ato na ni palusot ng gamay nga pamahayag niya kaglabot, kagahapong adlaw kay si President Marcos ni pagawas og isyo ng minsay sa West Philippine Sea. Kaya ito naging China, gihimot ang unggoy. Atong paminawon mga katropa ni mga anime, bugoy-bugoy po ni mga tawhanan eh. Niyaro bang ipalo to itong Coast Guard dito, itong mga PSG mga katropa dito sa itong sakisakis, bangka, ay kailangan nga sakinan, pandagat. Ito paminawon mga tropa! Ito paminawon kining pamahayag kagahapon mga suking tigpaminaw sa atong Pangulong Marcos kalabot nila yung sigutanan sa West Philippine Sea kay maupulit tensyon karon mga tropa.
1: A common threat lies before us directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars,

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Oto mga tropa ang pamayag kagahapon sa tuwaga Pangulo Ga Marcos. We are Filipinos and we do not yield. Mga maokini aga isog nga mensahe ni President Marcos ihang ikalima nga suna bahin sa West Philippine Sea. Apan, pangutana sa kadaghanan, taman rabah sa diskurso o babati sa ato mga mangingisda ang maong kaisog. Oh. Ay, mawa na diyan mga katropa. Atong mangingisda, ang atong mga tigbalantay na napita, pangpaluon po na ng mga naal, incheck niya mga katropa, pipila nga mga maldito. Muna'y tensyon karon, muna'y giingon ba nga ato ganing muna'y pangutana ganit daw, muna'y mga pangutana sa pipila ka mga kasundaluhan. Dabi sir, kung musurinder na, mahimo ng insurgency free atong nasod sa Pilipinas sa mga New People's Army, unsa trabaho sa sundalo? So diri mga katropa, kining West Philippine Sea. Dako kining trabaho mga suking tigpaminaw sa tuong mga kasundaluhan. Pagprotekta mga suking tigpaminaw. Oh, sakto og angay lang mga o angay lang nga magpakita og gilas og isog nga baruganan ang pangulo batok sa China. Ilabi na human sa controversial og resistant depiction sa China dili batok sa tuong mga Pilipino. Labaw nga dili angay itugot nga yak-an lang ang dignidad sa ato nasod. Ang pagsabwag og mensahe mga katropa nga we do not yield, dili kita bupadayon sa pagsurrender. Usa ka lig-on nga timaan nga atong atong gipanagiyahan ang teritoryo og katungod sa West Philippine Sea. So, imagine nyo, bago pa ito nahuman, nagibumbahan og tubig to itong mga kagsuunan nitong Pilipino mga katropa na sa kadagatan. Unya mga katropa, apan mga katropa, targito nato ang mas laom nga kamatuoran, ang pulong dali ra bitayon sa mikropono sa batasang pambansa, apan unsa man ang realidad sa kadagatan. Pila na ka mangingisdang Pilipino ang gibumba og tubig, giharas og wala makapanagat sa ilang kaugalingong teritoryo. Ang hagit karon sa administrasyon, dili lang sa istorya o kaisog, kundi sa aksyon o tinuod nga proteksyon alang sa atong mangingisda o Coast Guard. Muni mga katropa, itong mga Coast Guard ya. Itong mga Coast Guard, mga tropa, mangingisda, pangpanggaan pa ng mga sakyanan sa itong mga kagsuunan ya. So, kung musukol mong kutas sa ina, mga katropa, murag, layo ra isa katuig, siguro na ito, hurot ng siguro tagyot. Mulagi na akong sa minunggol pa nga pinulungan mga katropa, kinanglan na ginato i-enhance, ipa bagong teknolohiya ito mga babarang dre. Kaya kung gira-gira mga katropa, magwa manggitay, wa manggitay kakayahan siguro rin China. Okay. Kung armas ganis Pilipinas gani, mga suking tigpaminaw, gansi magkikita? Oh, gansi tao. Sige, rulita tom. Oh, maayong buntag Sirjo og maayong buntag po sa akong mga amiga og sa akong friend Eric Tagod. Ma'am Mergy Dahi, salamat pagpaminaw, maayong buntag di ma'am. Salamat pagliili kasi itong Facebook Live mga suking tigpaminaw ha. Muni mga katropa. Eh, wala matay kong oras. Muni magrulita na tao, kinsa karon ang swerteng mananaog mga suking tigpaminaw nga matagaan o ginagmay pero kanunay. Ginagmay mga katropa pero kanunay kana mga suking tigpaminaw. Unay nga bugno putas teritoryo karon sa tuwag nasod. Kaya nga teritoryo mga katropa. Ato ning itugyan ang pagtinabang ng NS kadaghanan. Atong tanawon gise man nanaog karon ka buntagon bay. Hala ka dia. Oh, nawala man yung comment ni Jin Yang ganiha bay. Jinny ni Inwayang, oh, no, to this babaw na to, nawa man to. Nawa to dari yo. Ay, dara di ayo. Good morning, watching and always naka-follow here in Barangay Poblasyon in Pasugong. Maing buntag da ni Jenny Ang. Oy, nakadaog siya pag-iswerte. Sa palakpakan na to mga katropa, oh. Oh, gibalikan na ko yung mensahe bakit na what man natawan ko ni gani ha? Congratulations sa atong lucky winner karo kabuntagon mga katropa gani malas Joshua. Oh. Wa kadaog si Joshua mga katropa. Gini ang mga katropa, congratulations karo kabuntagon. Congratulations mga katropa ha? Ha? Ah, buing. Ah, abin ako ni Pong. Yung mo to mga katropa. So dahil salamat sa iyong pakiguban karon. Ugma Mauricio mang hearing no. Murag ugma Mauricio mga katropa, wala hearing karon. Wala hearing karon mga katropa, ugma pa sila. So dahil salamat sa pakiguban sa programa ga Bullseye kay pinakamutan na to nga matuki na to ang lungsod sa kabang nasyon mga katropa, kalabot ni problema sa water district. Oh, napay barangay iba, lisod mo ta mo kontak sa iba agud gyud mo signal sa kapitan ya. Ambot pa ng iba sa una makakontak mo tag cellphone nang dia. Karon ni ta katawag sa number, wala walang signal na mga dapit daw signal ba. Wala kay mo arrange ta og schedule ni Mayor ka Kabanglasan na Bernie Castellanes mga katropa. Kadunay hugaw ka sa kinan. Pahinlo mga katropa dito sa 4F's Car Wash unya nangita sa kinan nga abangan. Alto mo sa 4F's Car Rental nga nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Bogas Station Manager Katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikaslawa Katropang Rostro Villaparanga Katropang Dave Hineralaw, alang sa nakikusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Jonathan Lee Soriano Muingon, ang pagkabot sa hostesya kinanglan ang pagtinabangay, apan lisod kabuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag Bukidnon, dalay gud ang Dios kartong tanan. I love you Bukidnon.
2: Bullseye. Exciting
3: mga katropa, exciting dito. Nandito na ang pinakabagong radyo XFM, katropa mo.

0: sa ko kanya. Ano ko kanya manghihiim mo nang isa-isa ng imo ang tiil dia?
1: Muna ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Dung, pipilay niyong gasolina.
1: Uy, tay! Prato na

0: halah na unsa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manungtan ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa Antioxidant Compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong.

0: meeting.
1: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
1: Sure ka?
0: Oo.
1: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride.

0: na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bakterya at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanteng uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bakteryum na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bakteryum na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katrupa, exciting!
6: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Sikap loading na apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga apply unta ko barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Ayok yang! Among! Titawat din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?

0: Kung, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
9: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na akong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay,
13: And pa tem pa tem da tem tem sa. Oh, ni kuyo ya boy. Exciting.
14: Exciting.
15: XFM.
16: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na.

0: sa ko kan diha. Ano kung kang nangihi mo mga isa-isa ng imo ang tiil diha?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tung, pipilay nyo gasolina.
1: Uy, Toy! Prato

0: kapulihanlah naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manungta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Lah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium Didrico.

0: funded and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
2: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
1: Oo.
4: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you, basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.

0: bilin na ako'y gueter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kumpos na og nawala na jud ako gueter. Tapos jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Maranday Dapco, Panago City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait o ladang ang lasa. Sa dihang natilawanan ako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunan, giawang na ko ang tanan na mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal patyot ka.
2: Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya.
4: Balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala na bagyo ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe yun din kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao, nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO, ug moringa oil.
5: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay mahadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung ang kabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad yung hiyod o dili ko magpakdan. Ako si Jenny, isa ka certified Premium D3 user, still po din.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO, ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolins, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasairan sa'yo, aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, gusto mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kung bati, si Mrs. sayos buntan ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasairo. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive niya, sa paigulat. At ninyo, bang turbo na mo para gahi irni ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di mo kulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapipili sa malapit na butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita yung free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. I2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

Thank you. Thank you.

0: 107.1 FM Tagum.
1: Exciting!
2: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galoyot, pag-ano kong franda ko di ba? Ang kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ba tulong.
2: Sa Thought Plus Gold.
3: Kreatin labi ang nakulong, nakahi ko, kung sa kong ihi, okay ra kayo. Garo, wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulayan na ulong ko sa isto. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
2: Na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong aon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko madapun, tag-inuman ako o ginom sa itong kape kapag para ko ito, sir. Ligingo na ako, sulayan na po kung nag-inom ang Santin Coco Mix. Sa langkabula na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santin Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka ba?
0: Santin Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santin Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santin Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Hey, adlaw sir, nabili ko na gato para sa Premium D3. Kaya akong pasalamat ani tungod kay sa unang dali ako masakit. Karong karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawan.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Quidon. Magkadugog ako sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisan 30, kakapi na nga akong idaman. Dahinay naman. Alawan ko sa kutsik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kamisis. Siguradong mas

0: Nature Bow Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santan Plus Herbal Soap. Okay,
2: ito, Cordero. Taga-butiki. Itong malasakang panit at sasanyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang kanilang itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: IDH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pangunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senador Aimee Marcos tinawag na pambubudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
1: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
1: Department of Justice inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
1: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Batienza tinanggap ang pagingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
1: At sa sports PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 28, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalamang State of the Nation address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad, kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay Vice Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga pangunahing pangako ng administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Aimee Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Aimee kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat managot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Aimee sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Aimee Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala ng mga senador na hindi po dumalo sa zona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Report.
2: Higit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bob Aquino, Aimee Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-zona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng zona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, handa po ang Kamara di Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tinayag din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw maisabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na may sulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ang kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ng mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
0: XFM News Nationwide.
1: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang zona ng Sambayanan kung saan ay inipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People's Zona, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casinio, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casinio na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagripaso sa system laws

0: ano yung unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paunong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
1: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
2: Kuryente, tama.
1: Kasi yung generation ay may VAT yan.
2: Yes.
1: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
2: Yung distribution, yung, may VAT
1: distribution
2: din.
1: Yung distribution ay may VAT din. So tatlong ulit na tinaks yung ang current na nanggagaling doon sa source.
0: Mga katropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sunny Matula.
3: XFM News Nationwide.
4: DSWD na mahagi na 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Bago sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamalaan, layo ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malaking papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga tropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sunny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos. legislated wage hike sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
1: Inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
0: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
3: XFM News Nationwide.
4: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
6: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagkalingan natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
4: Bukod dyan, ipinunturin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga

0: tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglalanib Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
3: Live report. Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
0: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanla ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga menor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigtingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
2: Ipugaw pilot patay sa Navy training at tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
1: Live
5: Nalawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Bunuan Dunuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dunuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Sa ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dunuan at panagutin ang sinumang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera-based vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo na mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dunuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hinirin din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Wala rito sa 104.9X sa FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM News.
0: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station, na kumpiska ng mga otoridad ng 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard 44 anyos at alias Ann 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
2: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
0: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng pag-asa, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
2: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
0: Ayon sa pag-asa, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
2: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
1: Balitang International.
2: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay itin sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humilya. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitina ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagpan niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapina tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Ang balitang sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa anyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Paulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Abang binigyan din na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports pa sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo lang XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
0: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman.

0: inyo, no? At samantalahin nyo na rin yung opportunity na makakausap nyo ang ating po mga consultant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung ating mga naturopath, nandyan po sila, no, sa mga wellness clinic natin para kayo ho ay kanilang makausap at itanong ang mga personalized protocol sa naturopathy na pwede ho sa inyo. Marami tayong program katulad ng cleansing and detoxification. Meron din tayong mga nutritional therapy, yung ating herbal therapy at iba pang program. May mga modalities din po tayo gaya ng Mugukbuyang Korean Therapy, yung ating acupuncture, meron tayong BioZapper. Itong BioZapper, isang kakaibang paraan, ano, na mula pa nung panahon ay ginagamit na, ano, to kaya nga zapper, to sap microorganism that causes sometimes or most of the times mga infections, di ba, mga common infection, at nakatutulong sa pag-energize ng ating katawan. Popular din itong ginagamit for cancer patient para makatulong sa kanilang paglaban sa cancer. Siyempre, meron tayong tinatawag na terahertz therapy at iDetox.
1: Mm-hmm.
0: Yun, maraming nag-a-avail ng iDetox natin na partner. At ang isa pang maganda, meron tayong Natutrad therapy. Mm-hmm. Oo, sa ano, sa Thursday, nandiyan si Doc Wendell sa ano, Santa Rosa Branch for schedule ng Natutrad therapy.
1: Yun ha. Kaya sa mga gusto pong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po na tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito headed sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang katawang po natin sa pangalaga at pag-iingat ng ating pong mga mata. Napaka-hassle talaga pagka ang mata natin na nagkaroon po ng problema sa ating pong pang-araw-araw na pagkikilos ay malaki ang ginagampanan ng

0: healthy eyesight, mga ka-wellness. Ha? Kaya huwag hayaan. Ito po ay manlabo at tuluyang magkaroon diferensya ng ating pong paningin. Ha? Inuman ka agad yan ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. May binili rin po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin, mga ka-wellness, ang isang kondisyon na kadalasan na hindi natin napapansin, ha? Pero maring maging ugat ng napakarami po ng mga sakit. Itong tinatawag po na chronic inflammation, upang matagalang po ang maga sa loob ng ating pangangatawan. Maraming mga tao, iniisip nila ng inflammation ay isang hindi kaya-ayang pangyayari sa pangangatawan natin o isang bad thing. Ano? Pero alam ba ninyo na may mga inflammation na mahalaga para mabuhay po tayo, mga ka-wellness, ano? Kaya ito nagiging problema sa ating pangangatawan. At bakit sinasabi ng maraming mga researchers na ang chronic inflammation ay konektado sa karamihan ng mga common diseases at yung mga mayalang karamdaman pa tulad po ng diabetes, sakit sa puso, arthritis, Alzheimer's at ibang mga cancer problem. Tanong natin kay Doc Algie, ano nga ba itong inflammation, Doc Algie?
1: Ayun, pag naririnig natin yung inflammation, laging ang imagination mo at interpretation, pamamaga. Kasi yun nga yung translation sa Tagalog, ano? Pamamaga. Ngunit po sa medisina, no, sa modern medicine, malawak ang ibig sabihin po ng inflammation. So, ang inflammation ay isang normal process na nagiging depensa ito ng katawan natin laban sa anumang problema na kinakaharap niya, no? Laban dito, for example, ito'y something na may kinalaman sa ating immune system function kasi, ano? For example, meron tayong mga pumasok sa katawan natin na bacteria, or any viruses, fungi, or kung nagkaroon tayo ng injury, any part of the body, or toxicity, o kaya naman may nadadamage tayong cell. Kaya minsan, di ba, kahit na ikaw nag-exercise lang, tapos nasobrahan ka, nilalagnat ka, namamaga. So, because may mga damaged cell tayo. Sa madaling salita, healing response po ito ng ating pong katawan. Halimbawa, napaso ka, namamaga yung balat natin, namumula, mainit, masakit, di ba? Normal lang po yan dahil yung ating immune cells, ang siyang nagpapadala ng puwersa doon sa atin pong parte ng katawan na kung saan ito po ay nagkakaroon ng mga injury. Ano? Sa microscopic level, kapag may injury tayo, naglalabas ang ating katawan ng cytokines. Ano? Yung mga process, kung maririnig yung mga technical terms, ano, katulad ng interleukin 1, interleukin 6, yung tumor necrosis factor, alpha, yung TNFA na tinatawag. Ito yung mga proseso kung saan ang katawan natin ay may effort using inflammatory process para magkaroon ng healing. So, kaya sinasabi natin na ang pamamaga or inflammatory response ng katawan ay mahalagang proseso sa paggaling ng isang tao. So, kasi kung walang inflammation, ibig sabihin, hindi maayos yung work o trabaho ng ating immune system.
0: So, yun mga ka-wellness na, kumbaga para siyang ano, Dok, early warning sa katawan natin. Na, for example, meron po pamamaga, your bad, yung katawan mo ay binibigyan ng protection yung isang parte ng katawan na yun na pamamaga para mas makapag-focus yung healing doon. Kaya minsan, Dok, pagka meron na mamaga, masakit ikilos.
1: Tama. Kasi protection ng katawan. For example, yung mga cytokines natin, ang gagawin niya, magbibigay siya ng message sa ating immune system na automatic pumunta doon sa area. No? So, yung immune system will activate that inflammatory response. Kasi katulad, na-sprain ka, o napilayan ka. So, may damage na nagawa yung pangyayaring yun. Nagkaroon ka ng injury. Ngayon, kung walang inflammation, kasi kasama na sa inflammation yung pag-pain, di ba? Kung walang inflammation o inflammatory response, gagalaw ka ng gagalaw. Although damage yung part ng ano mo, ng mga ligaments mo, na-sprain ka napilay ka. So pag hindi mo naramdaman yung pamamaga at pain, walang ibig sabihin, you can freely move. Di ba? Ay kung namagayan, hindi mo muna siya igagalaw. Tama, so yun yung protection din. Isang reason why namamaga at nagkakaroon ng pain. O kaya nagiging iba yung itsura, ano, pumupula, mainit, parang nilalagnat, masakit. O yun yung normal response ng ating katawan para magkaroon ng early or preventive approach mm-hmm. sa further injury. Kasi pag hindi mm-hmm. nangyari yun, baka lalong oo. Madamage yung ano mo.
0: Imagine mo, nagkaroon ng mga fracture or injury dun sa part na yun, tapos patuloy mo parang ikinikilos.
1: Ay, lalo masisira.
0: Mas lalo. Na magkakaroon ka mas malaking problema.
1: Kaya ngayon pamamagaw, inflammation, ay merong nilagay ng Diyos sa katawan natin for some reason.
0: Oo, so hindi siya literally kalaban ng ating pangatawan, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya, kumbaga, ano natin, enemy. Kundi yan ay isa sa mga protection ng katawan natin.
1: Hindi talaga, kasi kung wala inflammation, walang healing. Oo. Di ba? Hindi lalaban yung katawan mo laban sa infection. Kasi yung injury can trigger inflammation, meaning the immune system is nagre-response doon sa situation. Hindi maayos yung mga cells. Kasi once na magka-inflammation, ang gagawin ng katawan natin, the body will send more nutrients doon sa area ng injury na nagkakaroon ng pamamaga. So pag nangyari yun, mas mabilis gagaling yung isang bahagi ng katawan. Ang problema, kapag yung inflammation ay hindi na huminto, tuloy-tuloy na yun na proseso ng pamamaga, doon lang nagkakaroon ng problema.
0: Dito na siguro pumapasok nung yung tinatawag na acute and chronic inflammation. Mm-hmm. Ano ba yung pagkakaiba, Dok, nung dalawa na yan, yung acute and chronic inflammation?
1: Yung acute inflammation, kasi yung iba, pag tinawag na acute, iba na yung isip eh.
0: Mm-hmm.
1: Acute, malala. Mm-hmm. Baliktad ho. Ang acute inflammation, ito po yung mga sudden response ng katawan. For example, yun nga, yung ikaw natapilok, namaga,
0: napaso,
1: natuso ka, namaga, di ba? Yung mga mga acute inflammation, normal response ng katawan 'yun.
0: Mm-hmm.
1: So, karaniwang tumatagal lamang ng ilang oras o ilang araw yung acute inflammation. Halimbawa, may sugat, trangkaso, sore throat ka, nagkaroon ng operasyon, di ba? Pag naoperahan ka, mamamaga yun, hindi ka maagalaw ng ilang araw. Yung mga sinasabi ko kanina. So, kapag nawala na yung dahilan ng pamamaga, healed na. Di wala ng inflammation. Pero yung chronic inflammation, mga kaibigan, ito yung iba ng usapan to. So, ito yung ating iniiwasan. Dahil patuloy po ang activation ng ating immune cell, yung mga immune system response natin, tuloy-tuloy, kahit wala namang tunay na infection or injury. Nangyayari yan, isa sa example ng chronic inflammation, yung mga allergy response. Pag may patuloy kang allergy, yung mga chronic allergy, yan, chronic inflammation yan. Para bang naka-on lagi yung immune system mo, parang sa sa gera kayo na nangyayari sa ibang bansa. Di ba meron silang air defense? So, ina-activate lang nila yung air defense pag may active threat.
0: Mm-hmm.
1: What will happen pag lagi naka-on yun? Baka kahit yung aeroplanong pampasahero lang, tatamaan. Ganun po yung nangyayari sa ating katawan. No? Unti-unti ho nasisira yung cells kapag lagi hong naka-switch on yung inflammatory response na yan. At ito ay nagko-cause ng mas matinding damage. Kumbaga, masyado ng OA. Yung response ng katawan na laging naka-red alert kahit wala naman talagang threat sa ating kalusugan. Kaya tinuturing na ang chronic inflammation ay isang panganib, ano? At yung tinutang na silent inflammation, hindi mo naman mararamdaman kasi hindi naman namamaga talaga. Kasi pag tinawag na inflammation, you will define it or you will describe it as pamamaga lang, as in may pain.
0: Hindi visible pain.
1: Hindi lahat kasi inside our body, we have inflammation also. Na hindi mga mararamdaman. Ang tawag nga doon is silent inflammation. Yun yung commonly associated with chronic inflammation.
0: Kaya pala, Dok, maraming mga tao na mukhang healthy. Akala nila sa sarili mismo nila. Akala nila healthy sila. Yun pala ay napakarayan palang inflammation sa loob ng kanilang pangangatawan.
1: Oo, that's why kapag nagpa-blood test tayo, may mga inflammatory markers na nakikita mga doktor. Katulad po ng C-reactive protein or CRP. Yung HSCRP or high sensitivity CRP at ESR, may mga marami yan parameters of inflammatory condition ng katawan natin na only doctors who are trained to read that can know and interpret kung anong meaning nun, ano. Bagaman, hindi ito masasabi natin na diagnostics ng overall condition o sakit sa katawan, nagbibigay yan ng mga idea sa isang mga gamot kung ano ang posibleng inflammatory condition sa ating sistema. Kaya mahalaga din, minsan, pag nagpapa-blood test tayo, may mga makikita ang doktor na hindi natin actually namamalayan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, okay, matakot magpa-blood test.
0: Oo. Oo. Kasi doon nakikita talaga daw kung ano yung actual na nangyari sa loob ng pangangatawa natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga minsan asymptomatic yung mga ano, yung mga problema na ito.
1: Mm-hmm.
0: Halos walang ipinapakita ng mga sinyales. Magtataka na lang pagka malubha na yung tama nito sa isang organs or system ng katawan natin.
1: Yeah.
0: Kaya mahalaga yan na mayroong mga ganung test o pagsusuri para mayroong early prevention po tayo, mga ka-wellness. Ha? Ngayon alam na natin yung kaibahan ng acute and chronic inflammation, eh mahalaga din, Doc, na malaman natin ano yung mga hakbang na dapat po natin gawin once na meron po tayong chronic inflammation. Ano?
1: Mm.
0: Kasi pag sinabi natin chronic inflammation, nandyan yan sa loob ng pangangatawan mo for a long time.
1: Yes.
0: Ngayon, anong gagawin natin para maputol na yun yung mga chronic inflammation na yun at hindi na magdulot ng further damage sa atin pong kalusugan. Mamaya, ay atin pong tatalakayin yan, mga ka-wellness. Ha? Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, ay huwag pong mahihang magtanong. It's text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc, sa ating pinag-uusapan about inflammation o itong chronic inflammation. Ano-ano po ba, Doc, yung karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng chronic inflammation, Doc?
1: Actually, marami yan. Pero magbigay lang tayo ng ilang mga example.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una dyan yung obesity.
0: Mm-hmm.
1: Obesity meaning hindi kontroladong pagtaba at pag, you know, yung balance ng timbang. Di ba? So, actually, yung taba, especially yung visceral fat, which is the most stubborn fat in the body, sa tiyan. Di ba? Hindi lang po yan imbakan ng energy. Kasi yung fat, where the fat is, kumbaga, stored.
0: Mm-hmm.
1: Actually, may purpose din yan.
0: Mm-hmm.
1: Storage of energy in case na ikaw ay nangailangan talaga.
0: Oh.
1: Alam mo, minsan may mga condition that the body is starving.
0: Mm-hmm.
1: Pag may sakit tayo, hindi tayo makakain. So, the body is using that.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, isa rin ditong active organ na gumagawa ng inflammatory cytokines. Kumbaga, doble yung kanyang purpose sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, kaya nga pag ikaw ay mayroong obesity na hindi controlled, kaya nga sabi nila galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasama na rin ang ilang mga kondisyon na o mga, you know, lifestyle katulad ng mga paninigarilyo. Ayan, active yan na threat sa ating katawan that will give us inflammatory response. Kasi pag nag-smoke ka, itinuturing ng katawan niya na yung chemical eh,
0: mm-hmm.
1: diba? Na lason. So, every time you smoke, the body will activate the inflammatory response. Okay, kahit hindi nyo nararamdaman yan, eh, pero the body is still busy counteracting those chemicals from the cigarette. Ganon din yung pagkain ng sobrang processed food. Alam naman natin, ang processed food, talagang mga pagkaing prinoseso ng todo-todo. Meron pa nga sinasabi na ultra-processed food, di ba? Meron din yung mataas na sugar. Naku, itong high sugar na ito, isa sa reason why we have internal glycation. Di ba? So, nagtitrigger ng inflammation. Kumbaga, kung ang inflammation ay apoy, ang asuk, ang sugar, ang siyang
0: panggatong.
1: Panggatong. Para lang umapoy. Ano? Yan, sa yung kakulangan ng tulog. Kumbaga, isa rin yun sa most common reason why we have inflammation. Sino ba naman ang tao na nakaka-perfect ng tulog talaga? Sa panahon natin ngayon na social media, ay naku, imposible na yung iba matulog ng nung unang panahon kasi, alam mo, ang tulog ng mga tao, alas 7 pa lang, alas 8 sa probinsya, tulog na yan. Especially pag doon sa mga lugar na walang masyadong access sa signal ng Kaya nga, masarap sigurong pumunta doon sa mga lugar na ano, no? Walang internet signal.
0: Remote area talaga, no?
1: Talaga mapipilitan ka matulog ng maaga. Kasi yung pagtulog o pag hindi po sapat ay nagiging dahilan ng chronic inflammation, ganun din yung stress. Pag lagi ho tayong stress, bakit? Ang katawan natin, pag na-stress tayo, ay nagre-release ng stress hormone na cortisol. Ayan. So marami ring stress, even yung sobrang excitement. Naglalabas naman ang katawan natin ng adrenaline. Para ano rin yun, stress hormone din yun. Ano? So alcohol intake, yung mga autoimmune disease, yung mga untreated infection. For example, meron kang UTI, lagi. Hindi maganda yan. Ano? Yung meron kang tonsillitis lagi, it can lead to more serious condition. So ito mga to, ang pwedeng maging mitsa na ang katawan natin ay laging naka-switch on ang kanyang inflammatory response.
0: Tatawag mga pro-inflammatory.
1: Tama, pro-inflammatory.
0: They trigger or ano sila, kumbaga, nagiging factor kung bakit mas napapatagal, Doc, yung inflammation sa ating pong pangangatawan. Ngayon, Doc, pagka hindi naagapan itong chronic inflammation, ano-ano yung mga karamdaman, Doc, na nalilink dito sa chronic inflammation na ito?
1: Unahin natin yung top killer disease, yung heart problem. No? Yung heart attack kasi, isa yan sa mga sakit na tumatama sa puso natin. So kapag meron tayong chronic inflammation, laging stress yung puso kasi pag tayo ay merong inflammatory response ang katawan natin. Kung imagine mo that like isang bansa, laging naka-red alert yan. So busy lahat, even yung blood flow mo, matindi yung umagahataw talaga yung effort ng katawan. So ang puso natin ay laging nasa stress kapag meron tayong chronic inflammation. Kaya pwede tayong mag-develop ng heart attack pag hindi natin na-control po yan. Ano? And also, according to study, ang chronic inflammation then is another factor leading to cholesterol deposit or plaque deposit in our artery. Kaya isa yan sa resulta kapag meron tayong inflammation lagi, yung heart problem. Ano? And another thing is yung type 2 diabetes. Marami mga tao, they develop type 2 diabetes or insulin resistant diabetes na hindi naman talaga sila nung una mahilig sa mga matatamis. Pero bakit sila nagkaroon ng diabetes? So you can relate that o pwede mo matrace yan sa inflammatory response ng ating katawan. O kaya kumbaga, nagkakaroon ng insulin resistant yung ating cell. Kahit may insulin ka pa, kapag mayroong inflammatory condition na hindi po simple, nagkakaroon ng insulin resistant, kumbaga, yung ating katawan. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit nadidevelop ang type 2 diabetes. And also arthritis. Alam natin na yung arthritis, merong tatlong klase na major. Yung tinatag na osteo, rheumatoid arthritis, at saka yung gouty. So, rheumatoid arthritis, ang isa sa bigyan natin na example, kasi ito, yan autoimmune disorder ito, na inaatake na ating immune system, yung ating mismong mga kasukasuan, at walang pinipiling edad ito. Pwede kang magkaroon nito kahit na 20 years old ka pa lang. So, yun ang isa sa klase example ng chronic inflammation na talagang hindi simple. Kasi talagang tuloy-tuloy ang pain ng katawan natin. Gaya din ng isang condition like yung Alzheimer's disease na sabi nga nila na yung chronic neuroinflammation ay maaaring mag-ambag po sa pagkasira ng nerve cell that will lead to mas malala yung Alzheimer's disease natin. O kaya tandaan po natin yan, ha. So, ang Alzheimer, alam na natin, ang ibig sabihin niyan, yan ay madali kang makalimot, naapektuhan yung brain capacity mo for memory, di ba? At marami pang iba.
0: Bukod sa mga nabanggit mo, Doc, ano? Yung isa sa pinaka malalang karamdaman na pwedeng tumama sa katawan ng isang tao, yung mga cancer, ano? Ay karamihan na pinagmumulan na ito, Doc, or pinag-uugatan ay yung chronic inflammation din sa ating pangangatawan. Dahil lang pang matagalan po na pamamaga or inflammation ay maaaring makasira sa DNA ng isang tao at mabago yung kapaligiran ng mga selula na sa ganun pamamaraan, eh nagpapalaki yun at nagpapakalat ng ilang uri ng mga cancer cells sa katawan po natin, ano? Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga tao na mayroong chronic inflammation ay magkakaroon na ng cancer. Mm-hmm. Pero malaking factor, Doc, ang matagal na po maga sa katawan natin, malaking factor yun sa pagbuo ng problema na cancer.
1: Saka ang cancer is kasama sa tinatawag na inflammatory disease.
0: Yes,
1: kagaya ng hypertension, kagaya ng mga rayon. Inflammatory disease ang cancer.
0: Oo. Kaya nga, diba, Doc, for example, yung sa liver area natin, kasama na rin dyan yung fatty liver disease. Pagka nagkaroon ka ng fatty liver, it will lead to inflammation sa iyong pangangatawan. At pag tumagal ng tumagal yun siya, nagkakaroon na ng mas matindi pa na problema si liver natin, yung cirrhosis of the liver, yung matinding pamamagana sa katawan natin. Kumbaga yun ay matinding pamamaga associated with chronic inflammation sa atin pong liver area. And it will lead to liver cancer, mga ka-wellness.
1: Yun ang worst.
0: Yun ang pinaka-malala talaga yun. Napakahirap nun. Mm-hmm. At yung grandmother ko, Doc, yun ang ikinasawi niya. Mm-hmm. Liver cancer. Napakatindi. Kung titignan mo isang tao na merong liver cancer, mga ka-wellness, kahit ikaw mismo na tumitingin, na talagang parang parang kinukurot yung puso mo, ano, dahil sa pain, yes, na nararanasan po nila, ano. And even yung Doc, yung CKD, ha, yung chronic kidney disease, pagka merong matagal na pumamaga sa pangatawan natin, ay nakaka-apekto rin ito sa atin pong bato o sa ating kidneys. Ang inflammation ay isa rin pong mekanismo na nakakatulong sa paglala ng CKD o yung chronic kidney disease, lalo na pa sa mga tao na yung meron pong diabetes and hypertension, Doc. Mas magdobli ingat po kayo, mga ka-wellness. Ha? So, sa mga nabanggit natin, Doc, na yan, ng mga nalilink na mga karamdaman associated with chronic inflammation, ano yung pwedeng gawin ng atin pong mga kaubayan, mga ka-wellness natin, para malabanan o masugpo yung ganito pong ugat ng problema?
1: Actually, ito lang yung advice natin. Walang miracle cure sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakamahalaga, kumbaga walang shortcut dito.
0: Yes, oo.
1: Pinakamahalaga lang, dapat nating tingnan yung mga major way to prevent chronic inflammation. Nangunguna na dyan yung mga lifestyle natin. So, healthy lifestyle, healthy habit, ang isa sa pinakaunang i-advise sa inyo ng kahit sinong doktor, if you have any inflammatory condition, kumain tayo ng mas nakahihigit na dami ng guli at prutas o plant-based food na daily ini-intake natin, compare mo sa animal sources, yung mga pagkain galing sa hayop, ano. And kasama sa balanced diet, syempre, hindi tayo dapat nawawala ng nuts, ng mga seeds that are commonly source of healthy fats and healthy protein. As much as possible, kung kayang iwasan yung mga ultra-processed food, talagang alisin natin sa listahan ng ating mga pagkain everyday. Actually, mga ultra-processed food, mas accessible, di ba? Mura, madaling i-prepare, kumbaga walang hassle. Kaya lang ang problema noon, yung epekto nito sa ating kalusugan, mga kaibigan.
0: Yun yung hassle doon.
1: Yun ang hassle, mas malala kasi magastos. Ano? And also, include exercise, kahit mga 30 minutes a day, basta meron tayong movement that is separate from our regular work. Kasi yung iba sinasabi, Dok, dami ko ng trabaho, exercise na rin yun. Actually, ang exercise is something that you do na nare-relax yung isip mo. Yung habang nag-exercise, wala kang iniisip na mga kung ano-ano. So, magiging mas maganda yung ating ang result nun sa ating kalusugan. Iwasan din ho yung pagtaas ng timbang, by doing balance ng diet natin, calorie counting, itigil ang anumang bisyo. Alam nyo, huwag na tayo magbisyo, ano?
0: Tama.
1: Sabi nga ni Bongo, ang bisyo lang daw niya ay magserbisyo.
0: Yung maganda.
1: Oo. So, okay lang yung bisyo, basta ang bisyo mo paglalakad. Di ba si Boss Rems, ang bisyo niya, matindi yung bisyo niya, basketball. Oo, saka gym. Yan ang matinding bisyo. Pero yung mga masasamang bisyo, talaga pong no-no po doon tayo. Saka yung tamang tulog, actually, lagi natin ito binabanggit. Dapat natulog, pag-control lang stress. At mahalagang tandaan natin, maraming pagkain na talagang specific na nakakapagpababa po ng inflammatory marker ng katawan. O, isama na natin dyan yung bawang, malunggay, o luyang dilaw, yung turmeric, at iba pang mga halaman na mayroong mga phytochemicals na tinatawag na anti-inflammatory. Marami. Actually, mangustin pa lang. Sa mga studies, makikita mo sa mga research, pag nag-research ka, santon is... One is nature's natural anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Na, ibig sabihin, pag pumasok sa katawan natin yung santon, it can give us anti-inflammatory properties.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Yan. Ngayon pa man, may mga marami pa rin pag-aaral na ginagawa kung paano nakakapag-contribute ang pagkain at mga sangkap na ito ng mga halaman mm-hmm. para sa tuluyang pagpigil sa chronic inflammation. Mm-hmm. Kaya mas mainam po na balansehin natin yung ating diet at huwag tayong aabuso sa anumang pagkain. Mm-hmm. Lagi mong sinasabi, kahit pa yun ay healthy food, kapag naman sobra, ay hindi na rin healthy sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Kaya kinakailangan balance talaga doon. Especially doon sa mga common.
1: Mm.
0: Kaya diba, lagi natin nababanggit, Dok, mga common na yun eh.
1: Yeah.
0: As common na, ay kadalasan natitake for granted din natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yun nga, parang ano lang, hindi siya mabigat or malaking bagay pagdating sa kalusugan natin, ano? Pero yung pala mga simple na yun, Dok, na mga gawain ay napakalaki ng contribution nun. Pagka samasamahin mo yun sa matagal na panahon, pagka binuo mo yun siya, ay napakalaking impact pala nun, Dok, sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan.
1: Totoo yan.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, iwasan ang chronic inflammation o sugpuin. Ito pong chronic inflammation dahil maraming mga sakit ang pwedeng maidulot po nito in the long run kapag hindi po natin ito maaagapan, mga ka-wellness. Dok, maraming katanong, how about yung Santong Plus Gold natin? Paano po yan makakatulong sa mga kaubayan natin na mayroon ng chronic inflammatory disease?
1: Panalo yung Santong Plus Gold. Kaya nga, alam mo, ako personally, ano, as a naturopath, personally, believe na believe ako sa combination o sangkap ng Santong Plus Gold. Bakit? Yung binabanggit nga natin kanina, mangustin pa lang Santon pa lang pinag-uusapan natin ha. How much more yung iba pang mga phytochemical inside mangustin na mayroong mataas na anti-inflammatory properties.
0: Tama,
1: So, once na kinakain mo yung extract like santon, binabawasan nito yung mga inflammatory markers natin sa ating sistema. At nakakatulong din yung antioxidant para makabawi yung cells natin that are commonly damaged at kaya tayo lalo nagkakaroon ng mas mahabang inflammatory condition. Another is yung moringa. Ang moringa, mayaman niya sa quercetin. Lagi natin sinasabi na yung quercetin is napakaganda kasi nga nature's natural antihistamine yan.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Ang antihistamine is also anti-inflammatory. Marami pa siyang ibang sangkap gaya ng chlorogenic acid, kemperol, polypenol, name it. Kasi ang malunggay, tinuturing niya na superfood.
0: Tama doon.
1: Saka, kumbaga, very dense ang kanyang nutritional value. Kaya kahit, sabi sa pag-aaral, kahit ano daw forma ng malunggay, basta malunggay, talagang marami tayong makukuhang sustansya dyan. How much more kung yung malunggay ay extract na? Kumbaga, ready na. Na kukunin na lang ng katawan natin, assimilate na lang. Isa pa, yung bawang. Alam naman natin na ang isa sa dahilan ng chronic inflammation, katulad ng mga high blood, di ba, yung mga sakit sa puso, ay yung pagtaas ng cholesterol sa ating katawan. And ang garlic is napatunayan, even sa Department of Health, PTAC research, nakita nila na ang bawang, because of its content na allicin, allein, S-allylcysteine, meron siyang natural anti-cholesterol property. Na ang tina-target niya is tulungan ng katawan na balansehin yung level of cholesterol. Kasi hindi naman masama ang cholesterol at all.
0: Tama daw.
1: Kaya lang kinakailangan itong balance sa ating sistema. No? Kaya nakatutulong yung garlic. Marami pang purpose ang garlic sa system natin. It can really help us prevent inflammation and infection. And also, nakakatulong siya sa overall circulatory process ng katawan. Okay? Ampalaya. Naalala ko yung ampalaya. Yung bitter component niya na charantin, polypeptide P, mga triterpenoids niya, yun ang sikreto para makatulong siya doon sa pagtaas ng sugar. Na kapag ang sugar naging normal, malaking kabawasan sa ating inflammatory response ng katawan. Kaya nga yung diabetes, tinuturing niya na inflammatory disease, di ba? Because of that. So, napakaganda dahil nilagyan na ng ating company ng extract ng ampalaya. Hindi na tayo maghahanap pa ng separate na ampalaya para sa diabetes natin. And isa sa pinakang personal favorite ko na sangkap na Santon Plus Gold, isa ito sa tinuturing superfood partner. Ito yung spirulina. Actually, kung pag-uusapan ng spirulina, kulang isang episode to check everything na purpose and benefit of spirulina. Pero, bibigyan ko kayo ng ilan lang sa mga posibleng benepisyo. Ang spirulina po, mayaman yan sa picocyanin. Ang picocyanin, ang isa sa pinaka-active component ng spirulina. Kumbaga yun yung pinakasikat. And picocyanin can give us more load of antioxidant. And also yung kanyang amino acids. Sa plant kingdom, siya yung pinaka-perfecto kasi pinaka-kompleto siya. Kasi may mga halaman, katulad ng mga beans, hindi lahat ng amino acid nandun sa isang particular beans and plant-based source. So, kailangan mo kumain ng iba-iba ng varieties. Ano? Pero spirulina is complete. Mayroon pa siyang beta-carotene. May chlorophyll pa siya with additional... The more you take chlorophyll, the more oxygen you add in your body. Sa yung carotenoid. Yung nakagandahan sa spirulina na meron din tayo in every capsule of Santon Plus Gold, you have 50 milligram of extra of spirulina in your Santon Plus Gold capsule. Kaya napakaganda po talaga nito for those having chronic inflammation.
0: Yan ang mga ka-wellness natin dyan, ha, na nakakaranas ng chronic inflammation or merong mga ano na yan siya, komplikasyon na sa inyong pangangatawan, isabay nyo sa inyong pong diet, sa inyong lifestyle, ang pag-inom ng ating pong Santon Plus Gold. Tuloy nga naman nabanggit ni Doc Algy sa mga benefits nito, mga properties nito na may maibibigay ano, sa ating pong pangangatawan. Napakalaking tulong na yun, Doc, ano, para malabanan po natin itong chronic inflammation sa ating pong pangangatawan. At kung magsang makabail yan, pumunta na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, maraming salamat sa mga infos na inyo po naibahagi sa atin pong mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan na mga munti ka naman sa atin pong pangangatawan. Ha? At magamit natin ito sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat din sa lahat ng mga

0: kumpletong suporta sa kalusugan. Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
1: Ako si katropa nga Alison Talbatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C. Santon Gold Coffee Mix.
2: Good morning po. Anong pangalan natin?
3: Ray.
2: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
3: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan yung magandang pakiramdam sa katawan.
2: First time pa bang nakasubok niyan?
3: First time pa lang.
2: So kung ipo ikumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
3: Di, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: The secret of health.

0: isa. Balik po tayo sa ating pong programa, mga ka-wellness. Sa mga mayroong katanungan, ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, mga standardized extract po yan sila. Highly absorbable sa ating pangangatawan. And of course, dahil all natural, wala pong side effects, ha. Kaya kung kayo po ay yung iba kasi doc nangamba, ano? Lalo na yung merong mga may maintenance medication, merong kasalukuyan na problema sa kanilang pangangatawan like hypertension, diabetes, at iba pang mga karamdaman, eh nag-aalangan sila, Doc, na uminom ng ating pong Santon Plus Gold dahil yun nga, akala nila ay maaaring maka-apekto ito sa kanila pong pangangatawan, ano? May masamang epekto sa katawan nila. So, alisin natin yung mga ano na yun, mga pangamba, mga ka-wellness, ano? Dahil ang Santon Plus Gold, unang-una, it's all natural. And then, wala yan siyang wala siyang mga contraindication dun sa mga medications na iniinom po ninyo. As well as wala siyang wala siyang naapektuhan, Doc, na mga problema sa iyong pangangatawan, ano?
1: Yeah.
0: Kasi hindi nga natin siya ibinibilang bilang gamot sa anumang uri ng ating pong mga karamdaman. Kumbaga wala siyang wala siyang direct na specific connection dun sa mga karamdaman sa pangangatawan natin. Kasi malawak yung range ng benefits niya sa katawan po natin.
1: Kasi nga nutrition, ang FDA nilagay siya sa kategoryang pagkain.
0: Tama,
1: so hindi lang siya basta pagkain, isa siyang functional food.

0: siya sa nutraceutical.
1: Oo.
0: Yan, pag nutraceutical kasi, parang ano, pharmaceutical, yung mga maintenance. Then this is nutraceutical. Ang habol natin dito, yung mga sustansya na hindi madaling makuha sa ating regular food. Kaya nga ito ay sinusupplement, ano? Kasi maraming mga tao talaga, ang simula ng pagkakasakit nila, yung paghina ng katawan because of nutritional deficiency. Common yan. Kumbaga, ito ay isang malaking problema sa buong mundo na sinusolusyonan ng mga dalubhasa at mga authority pagdating sa kalusugan. Kaya nga, even sa Pilipinas na lang, napakalaki ng problema natin sa nutritional gap and nutritional deficiency na kailangan nating punuan. So, Santo Plus Gold, kaya hindi siya magko-contradict sa ating mga medication kasi hindi nga siya talaga lumalaban sa epekto ng inyong medisina. Tumutulong pa ito. Kaya nga ito'y tinuturing na complementary alternative approach para sa ating pong pagpapagaling.
1: Ayun, oh. Kaya sa mga ka-wellness natin yan, ha? Pwedeng-pwedeng kayong makainom ng ating Santone Plus Gold at hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar. Lalo sa Mercury Drug, available ang ating pong Santone Plus Gold, mga ka-wellness. Okay? Dok, patingin ko lang ng happy viewing lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, ha? Okay, Dok Cecilio, dyan po sa Sambuanga. Happy listening sa inyo dyan at bisitahan nyo po ang ating wellness clinic sa Ipil at gano'n rin sa Pagadian. Yan.
0: Oh, si El John ay nanonood. Oh, si Ivan Lorenzo, sabi niya, magandang afternoon, The Secret of Health, exciting, from Santiago City, Isabela.
1: Si Doc Ron, nandyan po sa ano ngayon, Santa Rosa, Balibago branch natin. O, sa mga gusto pong magpakonsulta ng personal kay Doc Ron, bisita po kayo dyan sa atin pong Yes to Health, Santa Rosa branch, mga ka-wellness.
0: Huwag din kalimutan yung ating ano, seminar.
1: Oo, ang seminar natin, itong darating na po na linggo, mga ka-wellness, ha? August 2. Ayan, sa Santa Rosa branch po natin, puntahan niyo po ang ating seminar, health seminar. Ano? Sa mga gusto po mga kalap na mas malawak pa ng mga impormasyon, ay punta po kayo sa mga seminars natin. Huwag niyong palampasin yung mga pagkakataon na makilahok ano? At makadalo sa atin po mga health seminar. Dahil marami tayo doon, Dok, na ibabahagi na madalas hindi natin nababanggit dito sa ating po programa dahil napakaisin ang oras natin. Ay, sa mga seminars po natin, doon buong-buo ay naibibigay po natin. Ha? And of course, meron tayong mga promos doon at maparigalo din para sa mga lalahok sa ating po mga seminar. Ha?
0: Ayan, Ronnie Pasu Giron. Yan, saan ba siya?
1: Quezon Province.
0: Quezon Province. Nanonood siya lagi sa ating palatuntunan.
1: Ganun din kay Sir Dominic Abagat Valdez. Ito, sa ano naman to? Isabela, ha? Happy viewing sa mga ka-wellness natin dyan sa Isabela Province. At ganun na rin kay Doc Maribic. Ayan. At kay Doc Jun Alquesar dyan sa Palawan. Ayan. Happy viewing sa inyo dyan, Doc, ha? Sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig at nanonood sa ating pong programa, happy viewing and happy listening sa inyo pong lahat. Kung may mga katanungan kayo patungkol sa inyo pong kalusugan, huwag pong mahiya na i-text yan sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live advice po mo tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text po dito. Doc, ask ko lang po, ano po ang gamot sa pangangati? Pag uminom naman ako ng Santone Plus Vitamin C, nawawala po siya. Randy Garcia po tayo ng Santiago, Isabela. Salamat, Doc.
0: Ayan. So, ano klase kayo yung pangangati niya? Iba-iba kasing klase. May allergy, mayroong mga skin disease dahilan sa bacteria, fungi. So, ang pangangati ay... meaning, meron talagang hindi magandang ano,
1: reaction ng katawan
0: reaction,
1: natin.
0: Tama, So, tama, pag uminom ka ng vitamin C, kasi ang vitamin C kasi, basic foundation niya ng ating cellular integrity. Yung ating balat, mas nagiging matibay siya sa mga irritant kapag siya ay laging naka-vitamin C. Ang gawin nyo din, pwede nyo subukan yung ating Santone Plus Herbal Oil. Kasi meron siya mga tinatawag na counter-irritant na, syempre, kapag kumakate, ang gagawin mo,
1: kakamutin
0: mo kasi may irritant eh. So pag nilagyan mo ng Santone Plus Herbal Oil, hindi na siya mangangati kasi nga may kontra na doon sa irritation. So hindi po lalala yung problema sa balat, ano? So kung mga allergy naman ang dahilan, so napakaganda ng vitamin C, ng ating Santon Plus Gold. Oh, sa akin, maganda rin yung herbal tea kasi herbal tea natin may detox effect. So, minsan kasi yung mga pangangati na yan, isa sa malalim na dahilan yung liver natin pag hindi healthy. Especially liver natin, responsible siya sa pag-detox, ano? Pagtatanggal ng mga toxins that causes allergies and yun ang mga pangangati na yan. Ano? Kaya nga yung tao daw na laging merong problema sa skin, parang laging may allergy. Tapos hindi maganda yung condition ng kanilang ano ng balat, kahit anong gawing kumbaga dermatologic treatment pabalik-balik pa rin, baka yung liver niyo na ang toxic. So kailangan yung linisin yung liver niyo using some nutrients. Maganda rin yung ano yung ating tea kasi meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon at iba pa mga herb that can help us detoxify especially our liver.
1: No. So yun sa mga kabayan natin, napaka-importante doc na malaman nila ano yung pinagmumulan ng skin irritations.
0: Saka ingat sa ano, ingat sa mga matatamis kasi alam mo ba yung matatamis, masarap yan pero ang daming natitrigger sa katawan kasi pag pala kumain tayo ng sweet. Sa isang pag-aaral sa Amerika na pag kumain daw tayo ng matamis, bumababa daw yung agility or yung liksi at kakayanan ng immune system natin up to 50%.
1: Grabe.
0: Kaya nga makikita nyo na kapag alam, nakaubos ka ng isang bar ng tsokolate kasi madamot ka, hindi ka naligay. Di ba napapansin natin, kinabukasan parang masakit na yung lalamunan natin tapos isipunin uubo na tayo. Kasi nga, ang depensa ng katawan natin ay napaparalisa ng halos 50% dahilan sa sobrang taas ng sweet o asukal na kinakain natin. Kaya isa yan sa dapat yung iwasan. Ngayon kasi uso yung mga matatamis. Basta matamis, mabenta yan. Di ba? Kaya bawas din at kinakailangan talaga meron kayong mga antioxidant. So yun yung mga produkto natin naman. Mataas ang antioxidant property niya.
1: Tapos meron ding immunomodulator. Especially yung Santon Plus Gold natin, no? To modulate your immune system para hindi mag-overreact doon sa mga non-harmful naman na nakakapasok sa ating pong pangangatawan. No? So much better, Doc, yung Ultimate Trio. Take nyo po. Isa ba yun sa pag-inom ng Santon Vitamin C? Yung Santon Plus Gold natin tsaka yung Premium D3.
0: Ang Premium D3 kasi meron siyang essential fatty acid. Dahil alam nyo ba na ang fat, isa yan sa kanyang papel. Pagandahin yung balat. Kaya pala yung mga hindi kumakain ng healthy fat, ito yun.
1: Dry skin.
0: Dry skin. Ang nagpapa-fresh pala ng skin natin is essential fatty acid. Ayan. Saka isa pang tip ko ha, dun sa mga ang dahilan, halimbawa ng pangangati ng balat ninyo, marumi yung balat. Kasi alam mo yung iba, marami kasing mga toxins sa pwedeng nasa balat lang natin. Tapos may mga bakteriyang sumisiksik doon. So isa sa magandang way is yung steam bath. Alam niyo yung steam bath? Ang gagawin niyo doon sa isang yung ano ang ginagamit ko deep pressure cooker, rice cooker. So magpapakulo ako ng tanglad na may kasamang luya kasi luya ano yan pampapawis yun. So pag kumukulong na yon, ang gagawin ko ilalagay ko sa ilalim ng monoblock chair tapos naka brief lang. Magkukulubong ka ng kumot na makapal or plastic, yung makapal na plastic o parachute na tela. Tapos tuloy-tuloy lang yung pag-usok mo sa ilalim, di ba? Hanggang sa ikaw ay pagpawisan after 30 minutes. Ang sarap-sarap ng pakiramdam sa balat nun kasi nagdi-detox yung skin natin using the sweating effect nung tinatawag na suob or tuob or steam bath. Maganda
1: yun. So mga kabayan natin ha, na meron ganyang mga karamdaman, ayan, pagsamasamahin nyo po yung mga advices na naibahagi po natin sa inyo. Ano? Kasi napakaano nga naman, Doc, hassle pagka meron mga ganito pong irritation sa atin pong skin area. Ang ano yan, yung simple na skin irritation, Doc, pagka lagi mong, lagi mong kinakamot, lagi mong, tawag yan, mas lalo na i-irritate. Minsan nga, Doc, lumalala eh. Nagkakos na ng infection sa ating pong skin area. Lalo pagka hindi ganun kaganda yung hygiene natin sa ating pangangatawan. Ano? So yung simple na yon ng mga skin irritations, pwede magdulot ng mas mayala na problema sa ating pong balat, mga kaibigan. Ha? So napakaganda na maagapan din yan siya kaagad. Doc, meron nagtanong dito. Doc, without your prescription, ay pwede ba kayong makabili ng Santon Plus Herbal Products? Ganun rin yung Vision X daw with the discount, Doc, para sa mga senior citizen ata ito.
0: Sa Estrel Clinic lang kayo makakabili yan. Kahit walang recommendation namin. sad to say, ano, kasi nga meron naman, may batas naman kasi na hindi nga kasama yata ang supplement unless ito ay prescribed, ano. Pero sa Yes to Health Clinic or sa mga branches namin, meron na talagang special discount. O, hindi mo nasabi kailangang hingin. Uh-oh. Automatic na yun. Basta senior kayo, merong discount po yan. Saka mas lower ang price natin. Kasi syempre, pupunta kayo sa branch natin, mag-aaksaya kayo. Hindi naman mag-aaksaya, maling term. Mag-google kayo ng time. Mag-e-effort kayo. Para pumunta doon. So, bilang pampakonsuelo sa inyo, meron kayong special discount. Saka tumatanggap tayo ng bulk discount. Alam mo, marami kayong bibilhin. Kausapin nyo lang yung ating mga ano. O, saka hindi na kailangan, hindi na kailangan ng recommendation.
1: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin, kung malapit lang din naman kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Center, or even yung sa mga natin ng doc, Yes to Health Pharmacies natin.
0: Oo, sa Yes to Health Pharmacy.
1: Dyan, puntahan ang ating po mga branches, mga ka-wellness, ha? Sabay mo na rin yung pagpapakonsulta para isahan na yung punta po ninyo, mga kabahay.
0: Ay, lalo na kung pupunta kayo sa seminar.
1: Yun, no?
0: Makikita nyo pa kami, o kung sino man ang gusto nyo makita ng mga narinig nyo dito sa inyo, sa ating programa. At makakahingi kayo ng personal advice, makakausap nyo po yung ating mga consultant. At maririnig nyo yung hindi nyo naririnig sa sa radyo, kasi sa radyo masyado tayong limited because of the time. Pero sa seminar ho, buwelong-buwelo yan. O, kahit pa tanungin nyo ng tanungin yung speaker natin, basta hindi problemang pag-ibig at perang pera, sasagutin niya yan.
1: Okay, Doc. No, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabag ka pa mensahe sa mga tagay.
0: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness, mga katropang taga-subaybay namin, Luzon, Visayas, and Mindanao. We appreciate na sinasamahan nyo ho kami everyday sa ating palatuntunan. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Siyempre, see you again tomorrow. Same time, same station. Ako pang yung Bantay Kalusog, Doc Aldi mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook live streaming, ha? Sad to say, Doc, parang wala na namang yata nakakuha na ating mechanics.
0: Oo. wala nakasunod sa mechanics natin. Tinitinan ko dito. Ayan.
1: Next time, mga ka-wellness.
0: Sayang naman.
1: Sundin yung mechanics natin kasi sayang yung mga pag-giveaways natin sa inyo, ha? Anyways, maraming salamat po mga ka-wellness sa pakikinig sa ating pong programa. Sa kala po natin butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy na magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig.
3: Pagkinig Calamansi Fruit Extract na puno sa vitamin C, collagen, o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag-Samphone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Samphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samphone Plus Herbal Oil.
5: Samphone Vitamin C.
6: Si Ora, bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang, arang manindot o klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: X-rated. Santon Gold Coffee Mix ang imong ginakuan, ginainom. Alam na niya ang aking mga, alam mo na ang chismes.

Masama. Naman akong kakaibahin dahil pag nangangape ang iyong kasama, mainit ang kanyang pakiramdam. Pando kayo, ay, DJ, ako na ako'y gihigop-higop, pero dili copy. Uy, ab-ab! Makagaba man yung mga istorya yung inani. Makagaba yung mga inani. Makasata. Labi na sa mga din katrabaho pa. Basta ko, bawang mag-uunayanay diri sa amo ang coin. Anyway, it's ala una tantay size na. Kaya siguro itong panahon oras ang itong pipila ka mga pahinom ko. Pero dili ta mo biya nga dili na to partnera ng inyong kabugnaw o mabugnaw nga panahon. Ann Calderon, it's a bed weather today. Ayaw resign dol. Laban lang. Na para bang sino bang kalaban ko? Ay, wala yung kay kalaban diri. Kira di makaya. Uy, katong i-try bitaw na ako uga paringkamot nga duao na nga kung trabaho murag kanang kuain. Mura ko og di trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto o kanang kuain kanang what do you call this one ganahan nga ganahan nga na ikaw o bang samtang nag ano ay na naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no murag nag ano anak murag di siya advisable.

0: Exciting!
1: Santo Basko!
2: Ako si Don, sa kamaestra, naka-ulcer ko. Research ko sa maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmana, gini na mo sa kitang akong koto-koto.
1: Santo Basko! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Bas Coffee Mix!
3: Ako si Julian, hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong biskutong na hindi sa lawas. Santo Bas Coffee Mix, Rigo ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santo Bas Coffee Mix, mula ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santo Bas Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta ka bigani, Santo Bas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Bas Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya, Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang Lasin Zone sa lupok ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na miga-inform sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na may time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na may ipoghinda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Huwag ibalik ang among regular na labi-labi. Turbo lang. Ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seton Plus Herbal Soap.
5: Yung iskilona, senior citizen, burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Seton Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
4: Seton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seton Plus Herbal Soap.
6: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santone Plus Coffee Mix. Ano na yung gustin? Soy powder o malunggay o moringa, kitropa. Nga tuloka sagun yun nga dunay laing-laing content o binipisyo ka makuha, kitropa mo. Ano nga, if ganahan ka o kapi, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee and you can't live without coffee and but dili tanang kape ha na adunay benepisyo nga makuha and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili dindot nga epekto sa panglawas. So this is us from Yes to Help giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santone Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palangdaan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder, nga naa mismo sud sa ato ang Santone Plus Coffee Mix, nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag na itong protein and fiber katropa. So, mensyo dapat gusto nyo o dali na kayo mga feel busog or probably busy kay mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Hindi basa-basa pwede mo inom ang coffee but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka-concern. This coffee would never trigger your hyperacidity. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya niya mong bakit? Ano kung lato sa ano?
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: O, sa'y buhatan ni Muha ng hait ka na ba ha?
1: Matangay ang mutul sa imong kinatao. Ang sobrang kadukero. Putlon ko ni Anumat sa buhay ang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: di ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kanin

0: panahon, ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maing panglawas ang tanga niya karoon ng paminaw sa itong istasyon. Sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang sa Bisaya, sa apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dili sa Bisaya, ako sa ang taga-agtitimpaya ng atong mga kaubanan ng mga istasyon. Sa FM Canlaon, 101.7 XFM Tihulngain. And of course, diya sa may XFM San Francisco, also sa Del Sur. And of course, diya po sa may Zamboanga. And of course, ayan, ang daming of course. Ayan! Sa pagkadian, hello po sa inyo, may pagpaminaw. Ay dama inyong mga tigpaminawan. Dama inyong tipaminawan kay sugdan na nako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Payasam siya. Mahangat lang unta ako sa laing butang. Gili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan, ay na. Pero niya na po sa laing na itong mga sugilano, ay. Mga sugilano na kaisara ni kabuo. Kaya ko sa kababayan ng taga Iligan City. Itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, ninyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwar sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Garito nimo di ay. Ah sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Ano naman sa rin kahimtangaw eh? Saon na nagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan ni Doc JJ aning tambag-tambag. Pwede petition si Doc JJ mo handle. Uy. Buot. Kapiyansa mong Doc JJ. Tropo ng tambaganan pero mutambag na. Uy, kapiyansa ka ayaw mo. Problema may tungkol sa iyong kahimtang. Balik ko na ako. Tungkol sa iyong kahimtang. Kung unsa man sa ding kahimtangan. Na... mas maayo gidog ato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dani. Uy, ano? Ani ha, paminawan ninyo mga katropa.
1: Abin mo sana, mali pa yun kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Mali pa yun sa kayo ko, Jay. Og, huwag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong kitakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Tuwag kay, iyan ang gihatag na akong talan.
2: Og, salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahintang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw, kamanan o pinubre. Pero niya, nakig-unong ka na ko dinisa Puhol. Huwag nga tilawan ni mo ang kalisod.
1: Hindi na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Chi.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Chi.

0: Jay, manangit ko ni mo ha.
1: Uso man.
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan rin akong isulti ni mo ha, nga manarbaho ko. Pero ikaw ang ipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo to. Tugti na lang ko. Tugti na lang ko nga manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabahoan ni Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na, Tong. Ay, lang ako pagpalipat, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siya maayo, oy, Ana. Og mayo in town kay misugot.
2: Mayo hinoon. Aog ma. Kuyog na to, Aralin. Mag-apply ka na nito.
1: Kumusta mo lang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Muna na ang ginang tindira.
0: Maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sa bagay. Dali na, kauna. Nakaibaw kong gigutom ka na.

0: Salamat kung managin na akong trabaho. Ah, mapauli na ko.
1: Sarah?
0: Oh, Dundi?
1: Ikaw ni? Uy! Bisik siya nang gawin. Bakit mo nang gagawa pa ninyo?
0: Oh, ha?
1: Huwag ka lang pwedeng magsulit
0: ha?

ako nga wala pa ginawa lang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Huwag kay dako rabakong minyo. Ambot ba? Nagkadugay na wala naman nga akong gana sa akong bana. O gani ah, maokin yung naitapong.

0: bidaot man ka, Sara.
1: Pa?
0: Oh, sama ka?
1: Oh, kuan daghan lang ko kaya nauna, pa. Stress, maong, naingon ini siguro ko.
0: Ay, opa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang din, nagkatapos sa itong panakita, Dondi.
2: Ha? Huh? Ano man?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong ibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akumbana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na taong sa kusa, di ba?
1: Oh, pinuot ka na. Pero mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sara.
1: Maupot ko na ito. Nalang natin kini atong gibuhat. Tungkol kayo di kini angay. Di kini husto.
2: Sara, please. Ayaw ko inaani. Mangiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O, adto dito, mag-ubanda. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na ito nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Mag-ubanda. Inaani, mapabot ko nyo sa pier. Alasaya sa gabi. Mapabot ko nyo. Ha? Sara? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko ini kapita.
1: Oh, Dundi.
2: Kung tinawid ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: ba? Nausab lagi ang imo na huna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana o mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko dahi. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sara!
1: Basta, mauna yun din akong desisyon.

0: Salamat. Salamat kay Diaka. Oh. Diaka. Ha?
1: Naluwi lang ko sa kumpa daw sa akong anak.
0: Ay, napaglakilak din. Niya, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dorte.
0: Tala. Maglukat at ang tikit.

0: nasab ka?
1: Gimingaw lang ko sa akong anak.
0: Kasabot ko si Mugi Bati, Sara. Pero, ayaw balak ka. Sa katugayan, mawa na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaong.

0: Hindi. Mabdus ko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot at ang anak.
2: Ay! Uyasak lak ka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko ang pangutan. Ay, kumapa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga. Nga ay mong isukmag.
2: Ha? Bawa na yung angali mo! Apa!
0: Dundi, nakalag ka ng lagpanapat na ko. Huwag ka maguna-una nga, mabdus ko!
2: Ah, duda ka ni ko nga din ako! Ha! Sa'yo mo lang banay! Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he!
0: Bansa! Animal ka! Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana! Salbahis ka!
2: Ha?
0: Abin mo! Sa dito pa po sa amo! Huwag yung makadapat si Jaina kung di sa gamay! Pero ikaw, yano na kay kang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maulay, ha?

nga kung nahiagumayan eh. Nga to kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Tagan ko mga pangutana, DGRC. Makakiha ba ko ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din ni nako? Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko o mubalik sa amo, murag basi siguro og ikiha ko sa akong banag, mapriso ko. Ipaagi lang hinako sa akong amiga, ng akong suwat, ng akong gipadaha. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos. Base sa inyong mga tambag. Sa tingod lang o taniod lang, talagang buka ayoko.

to pa nga konsulat sa Gilanor? Ako si Shara. Daghang salamat. Katang ko sa inyuhang inyong mga tampag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko play sa kantang Napakasakit Naman by Paula Bianca.

12 in the afternoon. Napakasakit naman ang puso mo.

0: okay? Tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwede kitang pagalitan ngayon. Ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. Amay nga po, hindi ha. Kinsa man yung magpailak ka, taga-asa ka, o ditso tambaga. Totoo yan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay?
1: Ya, pero nabuntis ka, ikulata ka ang nagpatambag pagang sana manan mo. Ang saray ka.
0: Sige, pangasaban sa diya. Kaya na ko eh, kasaban sa dili o. Mora to, mora tayo yung chika.
1: Ginawa
0: niya na ako ipa-istorya sa imuha.
2: May hapon
1: rin yan.
2: Mapakulata na biya ko. Ikaw din ni Marvin.
1: Yes, this is Marvin Rangel.
2: Hello, ganun kibaw ka nga ako ni Uy. Ganun kibaw ka nga ako ni.
1: Siyempre, nakakuha na mga kunin mo, nadungan na mag-una ko ang iyong
2: wangin.
1: Paingat na ako nga ikaw na kay natatatak na magkagugan ako ang wangin sa punaw na rin niyo.
0: Uy, nasa ka?
2: Yes, Marvin.
0: Dika na pag-ibig
2: ako. Marvin, ako'y kanang na ako'y isulti ni mo.
0: Wala ka na daw. Sige daw.
2: Ikasuko ba sa kurente o gara o kiligon?
0: Inigag mga banat. O yung ano ang kaay?
1: Kanang kuan baka ang sauce baka.
2: Ano man? Man.
1: Pwede mo to slo.
2: Tamis ba na imong sos? Tamis na imong sos?
1: Oh, tamis. Sama ka tamis na imong ma.
0: Saan sa reaction? Ay! Ay, wala. Ana, di ay. Bantag na pag nga makainom doon si Marvin sa imong tingog. Kaya di pa lang daan, magluya naman ka. Isa-isa man siguro makadungog, magluya man, ana.
1: Pero rin well, at andang kumay kong maamig ni mo.
2: Uy. Mag-amiguhay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maghinigog maay na tayo. Ay naman din siya asawa
0: mo. Naka-asawa, Marvin?
1: Ha?
0: Naka-asawa?
1: Ulo,
0: ako si Erniel, uy, di ba siya ganyan?
2: Basi mabugloan ta ba?
0: Basi ba
1: yun? Wala pa kay asawa yun.
0: Ayaw.
1: Alalala.
0: Pwede na kamang kamangon si Marv.
2: Taro na ba?
0: Saan?
1: Inyong dinyan, Erniel nga. Kung ikaw ang dahon, kung ako ang ulod, mahimo ba ti kang kamangon?
2: Nanggahi na ko, Marvin.
0: Huh?
2: Nainigahi sa po.
1: Rinyel, wak man po kumagdahom na maimo ko. Ang ako lang po nga maako ka.
2: Aso, so may tawagan na buang.
0: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, thank you kaayo.
2: Salamat
0: kaayo sa kanang lingaw. Wala man na siya yung cellphone. Kaya ginaimbergoan ka na yung cellphone. Kaya last na nagamit-gamit cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin
2: niya. Gibawian ko yung cellphone.
0: Actually, ang dala na lang kanin niya, ani, kaya kanin iyang Insta360
2: camera.
1: Ikaw
0: na lang. Kaya ilijasin nila. Isumpay na tamo po, ha?
2: Magkinuntak kay Gapunta.
0: Pamaagi
2: sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kuan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
0: Pag-abot sa panahon,
2: hindi na nagkaroon kaon ka og tora. Okay, bago ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga turon.
0: Hala? Ay, uy, lami ang turon sa Davao.
2: Oh, gani, kanang brown, kaayo. Kanang pa dyo na yung murag ugat-ugat.
1: Murag ugat-ugat.
2: Hala? Higagkaon mo sa turon ba, kaya na yung gawas.
0: Silo sa rin yan.
1: Ano lang ko, Jersey?
0: Sige, salamat! Katropa mo!
3: Exciting!
0: Masarang ginana si Rinyan, diri ka makagubot naman ginta po. depende ni kalinaw ba ni ang dala o kagubot na aragin sa
2: kasakit. Nung,
0: kasakit.
2: Kasakit.
0: Kasakit siya din yung dala. Ikaw basta ka rin yun. Ibang gulang kasi. Nisuot po atras siya din sa itong istasyon niya karan. Mura siya o kuin.
2: Ay, baby girl.
0: Oo. Now, ay, hello. Ito yung corner sa biggest linya. Pangalan o taga-asa.
3: Hello.
0: Hello.
3: Nanghapon.
0: Nanghapon. Nanghapon. Na. Nakoy kaoban diri si Reniel. Nanghapon po daw.
3: Dili ko na. Dili ko na.
0: Bahala ka. Uy! Ay!
2: Ano nung batasan kay ka?
0: Batasan ka ayong.
2: Uy, nandiyo mo ka na ako.
0: Ay!
3: Hello.
0: Kinsa man ni?
3: Ewan. Ay? Mayong Nite Junior.
0: Ha?
3: Mayo,
0: Nite
3: Junior.
0: Ni?
2: Mayo?
0: Ayaw! Ikaw ba, di mo ilahalan ako, amiga, pelangga, raba ka, ayaw na ako ni
3: Junior.
0: Oo, Junior. Sure, John, Junior yan! Ayaw!
2: Junior or Maria?
3: Junior,
0: eh. Ah, Junior. Minyo ni si Mayo?
3: Oh, siyempre, Minyo na.
0: Ah, okay. Bantog na nilis siya kay Minyo, manan siya po. Ah, pilar makatoig Minyo ni si Mayo?
3: Ha?
0: Kailan naman kakatuig ninyo?
3: Ah, ate na mag 30 years.
0: Ay! Taon-taon naman sa pwede ay na di ay. Oo, niya. So may matambag ni Matong kuan. Sa?
2: Makayong pagkaminyo.
0: Ay! Ay! Oo, so may matambag sa letter sender, be. Tabag ito, be. Kaya ako murag hapit
3: kumat. Ako yung kuan ng ato niya. Ang ngayon, niya.
0: Niya, niya. Ang mura to, ay katambag, inol to, angay rato niya, no?
3: Angay rato niya. Ang iyang bana ng tinarong, buutan niyang bana, iyang pagibiyaan.
0: Betaw. Ikaw, buutan niyo.
2: Kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay!
3: Kalagot.
0: Sagol na yung gibahan.
3: Sagol na.
0: Ikaw, buutan ka nga bana?
3: Ah, siyempre. Kailangan din ako kung usawa.
0: Swerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala dyan ka. Wala dyan din mo nagibiruangan sukad sa una.
3: Wala, oy.
0: Anak. Gipanumpaan yun din mo. Usa may gisumpa ni mo, anak niya?
3: Ha?
0: Usa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
3: Mag-unong. Mag-unong nita. Uga sa kuto mo mong ginawa.
0: Mag-unong ma mag-uban. Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
3: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
3: Taga-tuburan na mo niya. Namin niyo ko, San Fernando na ko.
0: Ah, nalaki San Fernando karon tuburan.
3: Ah, yes.
0: Nakasal. Betap. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
3: Pitagbalita nga, di na mag-uban.
0: Ha? Ay, ako? Oo, oh, tinuoy dito niya. Ah,
3: pitasanda.
0: At ikaw sa... Ayaw! Itawa, tayo may munini. Mungin na, nangit ko niyog sa'yo kaya aron umati nga po. Mga ano, di niya madunggan na kong tingog. Anaramagin ang kapalaran nga. Mangitaw ka ng mga murag, maayong kuan, padagat, dihag pang panintiin. Diba? Kasabot raman siguro. Kasabot raman mong pulos sa kuwa. Wata kayo ba upuhan ba? Sila di ay madunggan ko ninyo.
3: Masabot lang po niya kaya nga magaling mupugong niya.
0: Bitaw.
3: Para magkayohan niya.
0: Salamat ka ayaw, katropang niyo. Karang urasa, nag-unsa pa marumbog na di ha? Init. Unsa man yung weather din ha? Kaya dilimang sa Cebu, medyo papaling-paling ang panahon. Mubog na, umuinit.
3: Ma'am, naramang mo rin sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan?
3: Oh.
0: Mas dali di ha? Ma-feel niyo na ang kabugnos panahon. Kumuulan dahil yun.
3: So, kusog yung baha dili.
0: Agoy! Gibaha mo itong ngayong adlaw?
3: Oo.
0: Agay, ayay. Ay,
3: blood control rin, naguba.
0: Agoy! Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting, anong gobyerno din sa kuay, sigig kuay. May pag-ila na lang giasikaso, gibog proyekto, ari mga gipang baha din ng mga katawang Pilipino.
2: Ipang padayon itong wana human.
0: Mga wana human. Sige na lang sa gasto. Anak, kaya tala pa na. Sige nilang patawag. Yan ang trial. Gasto ba na?
2: Hatag pa lang na nila ni DJ.
0: Hatag pa lang na. Ha? Binisa ko. Sa katawang Pilipino. Iba no? Iyan no? Salamat eh, magpanawag ha. Wala na kayo, wala kay ikatambag sa tong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalagot ah, mga kay mo ha ba?
3: Ang mga pangguha na to niya nga, dito lang to siya.
0: Dito na. Ay nag...
2: Asalish.
0: Ay, diyan na lang ka Sarah.
3: Gantahan to yung katipon.
0: Kaya nga no bitaw?
3: Kaya nga bitaw yung...
0: Ay! Bitaw sad. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo all the way from...
3: Sa
0: taot? Sure ka, pwede ka. Ayaw, sige, go ahead.
3: Sa taot ka sa akong asawa dyan sa Tirando. So yan ni Mihio.
0: Kaswerte sa asawa eh.
3: Pagkaswerte. Sa akong anak.
0: Ayan.
2: Ka mga sweet eh.
0: Sweet. Ay, salamat.
3: Sabi na ni mo dyan, Didi.
0: Ayan.
2: Naku dyan.
3: Apit na raba ka mo. Hawa.
0: I-appel do si Riniel. Uy, i-appel akong amiga. Uy.
3: Talo lang niya kung minimo.
0: Sige sa...

0: Grabe ato eh.
1: Na, nalilimot na lang eh. Mona kini ang ikaunang na higayon na nasa tanawag ko. Dato Kalip, all the way from...
0: Dato Kalip!
2: Hi, Rin. Ha? I really appreciate it. Imong kanang gitawag.
0: Ilang siya, Dato
2: Kalip. Magandang hapon sa iyo, Dato Kalip.
0: Oh, taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Unsa man diretso tatambag sa tong letter sender. Unsa man
1: imong kana botan tag oras.
0: Go.
1: Abi ni mo pagkasir, tinalang yo.
0: Ay.
1: Ikaw na ni magay. Abi ni mo murakag nagpusik-usik og pila ka milyo na kwarta. Unya imo lang gibayad sa pila ka piso na kwarta. Mhm. Imong ana ang akong analyze ni magay.
0: Na, gi-analyze unday niya ni.
1: Oo. Nga nung imo mong ipagpalit ang imo ba na kaway hinomda na mao si Dondi?
0: Na. Nakulatahan noon.
1: Nakulatahan na ka kung sa imong buhaton? Ikino siya eh. Nga nung di man naman siya ikina. Malayo. Nga nung di man ka nangayo o tabang sa DSWD.
2: Dato, Vowsi.
0: Kana. Kulatahan ka, maumanggaling. Maumanggaling.
1: Okay, dakong kaso ba yan na? Kanang pagpamagatag ba eh.
2: Kaya
1: ang pinakasakit pagyat kay buntis pagit ka. Oo.
0: Puyo
1: eh. Ikihan ng tarantaduhang dako.
2: Agay. Na, wala nyo doon katambag.
0: Na ba?
1: Oo. Ikihan na siya lang gaon. Kung, pwede mong diapon ka mabalik sa inyong bana ba? Pero, dawata kung ansay isuti sa inyong bana pa sa'yo. Loon lang ganyan o diri, dawata na lang. Imo man sa balik sa imong bana, sa imong pamilya.
2: Ito.
1: Kay, wa man gimakatabang ni mo, ati oy, kundili, ang imong pamilya, radyo, isa magkinausang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo. O, kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong gikabala ka diya, kasig dili lang ikaw mo ang iyang mabiktima kasig daghan pa angin na siyang patagmon ka ng tawhana kinapunta ano na nakakuha ka sa akong side kay gusto ramang pag ko na matabangan ka sa imong gihambing problema ati Sara ala ay
2: imong pagkuan ba imong pagsulti ba kilami kipaminawo eh.
0: Kanama ka to
1: gani
2: maka naman sa tag may pagtulgan niya. Ay! Ay! Hello! I miss you po.
0: Uy, bas babae siyang tingog ni... Ay!
1: Pero kung kinsa ka itong gusto makipag-pren ako sa ano, kinsa sa Facebook lang. Pero dili ako ang Facebook. May naman po ating sinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo kung makapapunta na kung sa babae, magid ko, wala. Mungin na yung kamangalan na kung gandi sa ilang tag sa kamangatating kasing.
0: No, si Istura, sa mo kadali? No, na yung mga pagkunta na si Reniel.
1: Sige, Reniel, padayon. Kaya, pagpunta ka.
0: Pagkunta na do, Reniel!
2: Ang sama na po.
1: Sige, ikaw wala. Pagkunta na dayon.
2: Approve ko, Anka. Approve ka ng babae, lalaki, di ka?
1: Oo, usap ko ka, lalaki. So, kinagawa ka, arang ka, masayad na. Usap ko ka, ano ka, PWD, na pag-aingon
2: ka, hapit
1: na mapagdan sa kahayag.
0: Wait na, na-distract lagi ka dito na nga.
2: Sorry, kayo ka ng dato.
0: Dato kali. Anyway, sa imuhabang existence sa kalibutan, aduna ba kinadungog nga sasama ni Ana na naas inyong mga silingan?
1: Kapila na mata nakaagi ni Ana. Kapila na mata nakadungog ni Ana kanang mga ani-ani.
0: Magbunog, ano Ana?
1: Bisa gani sa mga drama sa radio, di alam kayo

0: entrando sa radyo kundi sa
1: real life.
0: Sa amo akong komunidad.
2: Mm. Bitaw, legit na.
0: Oo.
1: Ayan. Anyway, Dato Kalif, thank you so much.
0: Dumagam na ako na hinakonta na sa mga asawa, hinakonta na nakahatag kininin niyo na kung pagpunan amin, maong sigilan kay
1: Bitaw.
0: Dili sa yung baya ang nahitabo ni ate.
1: Ay, nabunog pa siya, nabuntis pa siya, niya, gibiyaan niya iyahang ko. Ay,
0: sakit ka ay ang maong sa sinasyan. Pero ate na, basta ako lang ito yung tinimakibalik sa inyong pamilya. Balik po ang din kagikan. Pahawa diyan sa mga lugar.
1: Palayo, anak.
2: Kanuway palayo.
0: Sa sunod, imang pa ni Jesus Christ, ayaw na, pagpakasa.
1: Salamat Dato Kalif all the way from Jensen. Ayan. Thank you so
0: thank
1: much.
0: Thank you po.
1: Salamat.
0: Ay, Katima.
1: Katropa mo.

0: ikuti guys, linya, pangalan o taga-asya ka man.
1: Police, gimana?
0: Uy, katropang James?
1: Iman.
0: Ay, si Iman. Aman, kanang ipa-istorya sa taka kay Rinyel kay nan ako i-troubleshoot ka dali. Aman, pangutan na siya usay tambag niya Rinyel.
2: Hello, hello. Hello. Hi, Aman.
1: Oh, mayong hapon.
2: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Aman?
1: Ah, kitambag ito siya, ha? Magayin mo yun siya. May reason niya, kay.
2: Okay.
1: Hindi siya magpapinto. Hindi siya magpapinto siyang mana o siyang mana. Hmm. Siya yun ay nagpalayo. Is kay... Nasa kami yan, palayo yun siya. Nangita yun siya, kaya pagtanabaho, nagbinuhan to siya kay pagkintal ko siya sa lahin. Kaya karon, kaya pagkintal, matintal siya, mo na yung nahiguman. Kasi maguna ko na siya ay mahal siya sa iyong tana, o na ako sa iyong anak. Wala yung kanyang buhay na, merisi mo niya, mo na yung matabot, sa iyong kinabuhay. O,
0: pagkitambag ko, puros kalagot.
2: Puros kalagot, hindi mo nito.
0: Wala di ko yung adugo katambag ron, puros kalagot.
1: Katong yung ginoon niya, kapiha pa siya. Pwede mo na kapiha siya para makapalos mo siya.
0: Mm-mm. Para po, proteksyon na niya ang kaugalingon. Ayan.
1: Hindi ng tara, kaya ako makapalos mo ka na.
0: Da.
1: Nagagaling mo siya mga ati. Katong yung sabahin niya yung ginoon na, muli ka. Nara na niyo.
0: Salamat kayo.
2: Salamat kayong kanang
1: kasakit.
0: Salamat kaayo kung salamat kaayo ano tayo pangalan? Eman. Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
1: Pag-upo ko na ka, kaya mura rin ko. Naka, unang nag-upo minyo sa programa kay medyo mura busy na ligyan niya.
0: Eman, meet Rinyel. Rinyel, meet Eman.
2: Hi, Eman.
1: Hi, Rinyel.
2: What are you doing for? Ano sa kumi pa, Eman? Eman, ano siya yung iboy?
0: Sabtan,
2: uy. Ay, dito masabtan.
0: Sabtan. Salamat, Emma. Naka-shoutout?
1: Wala na. Ang shoutout ko, special ni mo, baby.
0: Oh, wala. Di nabay ko yung... Di na takadaan, ha? Di na ko yung madungkan sa si Mana, ha?
1: Gawan.
2: Lilo. Pwede ka kibaw dito. Hello.
0: Uy, naku, wala ka ba, ma-resign ako. Salamat ka, ayo. Kaya ba siya, mangutana mo sa sulong on-air mo. Asa si Kuay, pa rin na simsintubag sila. Katropa mo!
1: Exciting!
3: Ayan. Exciting!
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropa nato din, ha? Nga medyo gitug na. Here's another song from Nasty. Mistake. Ito mo daw itong color, ha? Kaya may tatakuan. Ayun yun, tupatubag-tubaga si Doc JJ din, ha? Yan na po tawagan. Wala mo, nandugay kayo manawag. Dapat ganiha pa.

0: another mistake here tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupil. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba? Ang gay... Wow! Pretty! Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, mid-nasty si Yupo Honde sa Duma. Matura ba si... matura ba ni si Reniel dito?
1: Someone tamang binasty. Pickleball. So, kamong ano ako isa.
0: Ala! Sa lumon ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agde kay, ano na sila nga pala, agundumi sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247, ang akong machika. So there's a chika for you. By the way, ang akong masulti na sa imuhay, no, dai. There... You're unfortunate, actually. And I could say that I could blame you from that and for that. The choices, di mo na siya die? Diba? Actually, hindi na ko tala din. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan yung story. Kani si Sarah Mangod, naminyo niya siya. Naminyo siya. Buti niya asawa. Buti pa pamilya siya asawa niya. Nabunti siya. Nasa sila. Anak, kumain. Kani si Sarah gusto mo trabaho. Pagka man si Sarah yung trabaho. Pagka man yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga. O, magbulik mo. Balik na. Yan ay gugo. Pamilya si Sarah sa yung ex. Mo to. Nakaingan si Sarah nga. O, sige, mabalik ng tanduha. Inalat yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Nama ko ni Sarah, huwag ko nabot sa ex.
0: Gamal na magkong oras. Tinidali na ako siya ba? Pero makaapas ba? Tumoto ka na si Sarah, nagbalik sa ex. Gamal siya sa ex, ato sa Manila, yung kanis si Sarah ba? Susa, ito ko siya nabutan niya ang ex. Moto, yun na yung sus, di kulatan ba ito na siya? Paano, wala pa ko tanya na, ang sabi bata niya. Mungata, mga ibrasyo, tabak, kasuha ba na niya? Mabalik siya ang asawa, ang yung korong. Kaya naman mga katro, ato mga katro, pangan na gusto ang ayaw, bagay ito. Kaya naman, mga asama, ano mo? Iyo, pagkita ko atong isang color dito. Paulian na rito niya, pa yung naglanit, ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyo na problema. Oy, niya, manugo pa si mong amiga. Siya ay nagsulat sa iyong problema. Ayan. Ako pa rin mo, sarang rumino, kaning kama sa midnight. Yun na pakain na para magkukuan ka man. Oh, may hapon, DJ Marcy Magale. Ah, sige. Ay, mukas ako niya. Miss request ko music. Nice to Gaya. Perfect sa weather. Mistake. Oh, ako rin na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may sa imo, day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako rin mayingon sa imo, ha? Kaya first of all, pwede ka mga itabang, kaya di man po okay. Bisa pagkakasa kasi mong bana, di yung po di makatao nga, muingon ko din yung on-air nga, pwede na kang bunugon tungkol na kasa kasi mong ex-husband. Pwede yung ka mo doon sa women desk, okay? Kaya labi na kay naapo kay bata sa tiyan, o di po gana nga butang ka sa sitwasyon nga pati imong anak, mabutang sa sitwasyon nga alanganin. And I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang bulang kalabano na ako. So, for now, I guess you should go there. Pangayog tabang. Kung gusto ka, proteksyon na niyong kaugali yung nabi niyong anak, ayaw kahadlok. Ang gabaday na, amang na ayaw kahadlok nga, murag mahingon ka nga, unsa may boto niyong, dawata ang nahitabo. Murag yun na, it's all about acceptance. Kaya wala naman kita yung choice, aning kinabuhian, nakasa ka naman. Nasa ula. Kung mabalik ka, yes, may potential nga makasuhan kasi mong bana kay Minyo kang nako. Pero karon ang huna naa sa imong anak na naa sa imong tiyan. Oo, ano sa ibutang sa safety situation imong anak, kayo sa paghimog desisyon nga maka, muna hinungdan nga, mabutang ka sa alanganin, ka sa buwan. Kaya wala naman ko igong oras, as much as I wanted to stay and talk about this, i-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-end. Alas 2:51 na, alam sa Rikyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa, DJ Rick.
2: Sa Manila, apan sa pagtabok niya sa karsada, naling siya sa jeep, ang nabali ang iyang pa, pinala siya sa ospital, unya, ipangunta na siya sa doktor, o dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na, Dok?
4: Yeah. bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pro-

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nakita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
3: Hala, happy taong duty! Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na-addicto.
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna, huwag kayo yab! So, kan ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
8: Wow!
7: Naapag yung kayo yab! Lisod po, nung mamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, grabe kayo, napilato-lato, libre o, oh. 150 lang, 150.
9: Mga katrupa, exciting!
10: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, yatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM。
1: XFM。
2: Ay, sa buka ni mata, ay! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
3: Ay, samok-samok ba? Matugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
2: Ay, sa buka ni na napulipatan na sa buka ba? Ay, o siya man! Sa buka ni mo dung, ay!
4: Na, Morten!
2: Sus! Asin na po? Oh, na! Nga naman!
4: Kami po!

0: 在听。
1: XFM。Zaton Plus Gold User。Atong paminawon.
2: Okay, kung pasalama sa Santong Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo, dugo na po, nabalata ko, sir. Kay Batil, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, dunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng ahente sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura na ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako has na ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasil labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para sigurado.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og sumakina? Magko manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Now, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Ay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: Super exciting!
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
0: Ba't naman?
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
0: Diabetes! Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Abot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, abot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like you. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
12: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may kontag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Safe.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honor

0: somebody if, huh? Can you not say more guide?
1: One could

0: Exciting.
1: XFM.
2: XFM.
3: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugong lakabong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Minahimay na siya. Minahimay siya, nagkawala siya, nagkawala. At doon, nawala na yun. Mga ganito pinakadibis niya, kinawala magod. Basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo. Alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hiling.

0: May vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka akong duty. Pero ang saon man eh. Wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsay na adikto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamit yun, boss?
4: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, diligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dirin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
5: Ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi sulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutiho, ramnis lasto. Exciting?
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
0: O niya, karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, permi mabilar kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, Miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gis!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09-55-6193. 989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa

0: Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan, and El Salvador.
1: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglaba yung taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sinina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
7: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong lughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingin la.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker na si Gid Kasubawan. Isip ko sa kasyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiin o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
1: Dili na lagi.
10: Kahit malang nausap ang imuha na huna, uy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, uy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
10: Dong?
1: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamil Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
2: Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hupi ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to. Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.
5: Exciting.
6: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Onya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Exciting!
0: XFM.
4: South on Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapagpas na labalay. Ako yung dato nga pagpanakit sa akong pangkobo. Ay blood man ko, pahay pag yun, napabato ko grupong likwa. Ito nga, nakadingog ko na radyo ang nangang pagpas ko. Nga, batong makinaan na akong lula. Ito ni payot ko, akong gitisingan, akong giminto, napaharot ang buwa pastap, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong pangkobo, grupong likwa. Dahil salamat sa pagpas ko, mga pareha o gibati sa ako. Itingin ninyo ng pagpas ko, basin pareha na ako, baangay sa bani. Ako daw si Jonathan Layaw, pagpas ko, yes, sir,
4: Santo Antônio.

0: salamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya akong gibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o daghang salamat.
1: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og jupon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag po ba naon sa kong asawa?
1: Oh, kamong mga kauban akong dread badya.
0: Unsa pa igulat ninyo?
1: Pag-turbo na mo.
0: Para gahi, pirmi ba?
1: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas, pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
8: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikayi ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaas.

Igala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mang kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas pa mauli, no? So, ni mga orasa mga kaigsuonan. Dalagon kayong Diyos ni Dapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gyud ang tawo nang ulan no nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsoonan. Una nga dalagon kaayo nininta naas kagabion no makaingon tawo ga praise the Lord hallelujah mga kaigsoonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, oh, nasin yung mga tagsa-tagsa ka, mga Pinoyanan, sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina, la, mayang gabi, eh, o ginhaot nga, nakaplastar na mo din ha, no, nakadigamo na, or naghaling pa ba mo din ha, or ang uban nakapanihapo na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, hala, pahuday sa tagpaminaw o nga mga balita, no, nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba ambot? Ambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan no. Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan, ato gyapon ni nga i-google lang ato ang takna minuto oras sa pag pamalandong no sab sa pulong sa ato ang Ginoo nga makita sa atbala ang kasulatan. Nga mo'y mugiya ka na to, mutudlo o nga mapadasig labi na gyud sa panahon sa kaguol, kasakit, mga pag-antos, ibabaw nini nga kalibutan mga kaigsoonan. Muna nga hala, plasta rin ha, mga pahimutang o nini mga oras hala, pakusgi ang inyong volume sa inyong radyo. Labi na gyud sa naay mga radyo din ha, sa mga nakatune in sa 89.1 XFM Davao. Mayang gabi eh, og mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Pero natingala ta din hino, tingala ta gamay tungod kay ang XFM Tagum 101.7. Medyo ni overtake man, na katropang Jof, ni overtake. Mao na may nahimong nadayal kusog dito sa Marilog. O, everyday gina siya. No, try down niyo og check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Ni overtake din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsoonan basta nini mga orasa ato gyud nga dunganan no sa pagpasalamat ng ato ang labaw makagagahom labi ni gyud sa kusog ug kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. So, Brother Junard, ikaw na makiguban kaninyo nini mga orasa. Ubanin ko ninyo mga kaigsoonan hantod taon yung alas 7 ning dapit sa gabion. Pagasama sa gihapon atong isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utoknon ug espirituhanon nga pag-uswag. Kini nga to ang programa madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon, diha sa may Malaybalay mga kaigsoonan. Kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo ha din ha? No, kay purag ato mga pipila ka mga bulan nga ming labay. Nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay no nga. Bumlay syudad yang nagbakili at takilid ng bukid. La, kumusta ang mga taga bukid nun? Labi na yun, ang taga Maramag. Mayong gabi, yung may pagpaminaw din ha sa may Maramag, bukid nun. Especially ang Bakuli family. Mayong gabi, yung may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan, o ato ang mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Din ha sa may Maramag, bukid nun. Dumagit family, Inuhalis family, Bakuli family, mayang gabi, mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Mayang pagpaminaw po sa itong mga kaigsoonan din ha sa may Bayabason, ang Rikanya, Mainit, or Matinaw family, Tadley family, mayang gabi sa inyong tanan din ha. Lahos na na dito sa may Bagong Taas. Labinigid sa ito ang district leader, Brother Federico Empinado, mayang gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon taog, dalaygon kayong Ginoo nini mga orasa mga kaigsoonan.
Ingon si Brother Rini, mayong gabi ipastor, watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok na pamilya. Regards na sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwa nga panglawas. Maamog yun na ang anunay na ito nga ginapangayo o ginahandom sa matagkaroon ng unya mga kaigsunan. Tungod kay watay may panglawas, no? Di na ito mabatnan, medyo takilid yun ang ato ang trabaho matag-adlaw. Ang ato ang obligasyon sa ito ang matag-usa ka mga Pinoyanan, medyo takilid yun mga kaigsunan mo na nga yun yung mga panahon na dubli ingat, dubli amping, sa ito mga gikaon, sa ito mga giinom, ato yun nga pangutanon, no? Kung ato ang kaugalingon, kung diwa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ito ang lawas, no? Ato yun nga siguradoon mga kaigsunan kay aron sa ingon ni Ana. Walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid mayong magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gina, involved yun ang ato ang financial status ana mga kaigsunan. Well, may gabi yun, sab, sa ato ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District, lagi, no, lagi, kaingontag lagi, kay kaganina, while nag-dial ta, ni-overtake din tao ng Tagum City, no. Pero, okay ra, kay, same radio station, mga po itong ginapaminawan mga kaigsunan. No, ang Amigo Family din sa may Marilog o sa may GKK, ang Arisa Family, may gabi, kumusta niya si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na ito, no? Mayintang ikapons Ginoo, taganog, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay Maogin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital, nga piyas Ginoo sa ito, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din nato mga kaigsunan. May gabi usab sa mga listeners na to, din sa may Jinsan, no? XFM Jinsan. Good evening, happy listening. Kita nag-laom, no? Nga connected yapon ng ato ang programa din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malaybalay. Ato nga gilaoman nga naka-hook up sila karon ini mga orasa kay medyo maayuman ang ato ang timpos panahon. Og ang kota sa may XFM Tagum, may gabi, good evening no sa tong mga listening listener din sa may Tagum. May gabi og may pagpaminaw kanyang tanan din ha. Kauban sa to mga technician and also sa to mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat og nagalaom no sa ilahang og naga hatag sa tuang ulay puas nga pagpasalamat mga kaigsunan labi na sa CEO nini nga mga istasyon na naghatag ka na ito o suporta kahit ganyan nga maka-broadcast kita pinagamit nini nga programa mga kaigsunan o I hope nga pinag-iusap nini nga programa mapukaw ang ato ang interest nga ito sa espirituhanon nga bahin sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon nini mga panahon na murag mo malabuan no? Murag malabuan sa ato ang matag-usa ka mga problema no? Murag malabuan sa ato ang matag-usa ka mga kining suliran muna nga usahay lagi no? Murag usahay lagi makalimot na taog simba makalimot na taog ampo makalimot na ganita og kanta no? Na muna nga alam mga kaigsunan na just only a reminder pagpainomdom kaninyo kanatong tanan nga loyo sa mga pagsunay temptasyon kalisod no? Pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinomdomi nga doon na kay Ginoo nga kanunay nga andam mo suporta sa to ah. Usahay dili man nato na physically nga makita gyud no but personal or individual na ito nga kasinatian, mga kaigsunan, nagtuoko nga doon natin mga nga nagkalain-lain nga mga kasinatian na ato ang naagian, labi na yun sa mga wala na ito gidahom nga mga tabang. Huwag ka nag-iisip na ito.

Ladi ginato sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsoonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit ang panahon bulawan. No, muna nga la dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsoonan kung duna pa'y mga butang duna pa'y mga wala to na himo or wapata na kadesisyon alati man ina siya kay sumala pa sa minsay sa awit mga kaigsoonan ang panahon bulawan. May gabi di ay kang Ma'am Mirian Bigo asa man ni nagapaminaw si Ma'am Mirian may gabi no, sa mga late tuner may gabi sa inyo ang atanan din ha. Now karon agto ta sa pinaka point discussion nato ang isgutan ni dapit kagabion mga kaigsoonan atong isgutan karon ang mga pros and cons. Okay, so atong isgutan ubani ko ninyo atong isgutan karon ang pros and cons diay pros and cons means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea mga kaigsoonan. Okay, so karon atong isgutan ang pros and cons. May tungod aning vegetarian diet and carnivores diet mga kaigsoonan. Pao na to ang mga pros and cons. May tungod aning duha ka mga lifestyle or practices nga nag-exist ato ang panahon karon. No? Okay, so mayang gabi isa, no? Mayang gabi isa kang Mama Gloria Malala Apilo. Listening XFM Davao Digital from Bayugan. No, mayang gabi isa inyo ang tanan din ha, Mama Gloria, no? Mayang gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi na gyud na sa may Bitos, no, na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang iliskutanan ning dapit sa kagabion. Kini ang atong iskutan mga kaigsoonan, agil lang ni siya og pagdungag pagtuon, dungan og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle. No? Karon kung agto ta sa percentage mga kaigsoonan, kuhaan na to na siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth, no, hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilaha mga pagkinabuhi, ang ilahang mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilahang ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon. No? Kamu God, kanang labinigit ka mo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mauban sa tuang discussion karon mga kaigsoonan kung unsa ang asa gikan ang atoang pagtuo, ang atoang pagtulon-an ng kining imuhang lifestyle, kining imuhang naandan, kining theory, kining practices. Kay sumala pa sa atoang survey mga kaigsoonan, no, 98% of population na nagpuyo ibabaw nini nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief including culture and religious belief. Bisag kanilang duha. Bisag kinilang duha, no? Tungod kay ang atom ning gisgutan. Tungod kay gitry na to og locate mga kaigsoonan kung ikaw papilion, kung ikaw mang ugaling pabalansyon, kung ikaw mo'y pakwintahon, asa man ka pabor aning duha. Or pabor ka aning duha, no? Pwedeng both side. Or pwede nga isa lang ang imuhang piliyon ani, mo dapig ka dito sa vegetarian diet,
or moagto ka sa carnivores, no, meat eaters, or itawag ag herbivores. Both side, kaon kang gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa tuwang agisgutan mga kaigsunan is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban, kung sila mo'y pasukyon, mao na manggod ang amuang namatan. Ha? Muna ang atuang namatan. Muna ang guna muna pag pagkatao na mo, muna mo ang namatag buot. Muna ang among ginakaon. Ha? Poros gulay. Ang uban po, bingon nga, muna mong namatan na among ginakaon is kaon may bisag unsa. Kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Naay mga inana nga mga konsepto, mga kaigsunan. Now, karon ato nang itry og toki. Itry na to og balance kung unsa ang mga pros and cons. But ipasabot, unsay advantage kung mauni akong gikaon, kaon ko og bisag unsa, no? Or unsa po yung disadvantage kung bisag unsa ang akong kaonon. Magtupaga dito sa mga gulay or mga vegetables, unsa yung mga advantages o unsa yung mga disadvantages. Kaya para pula o puti ang ato ang isgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina, nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang. Either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Tumala pa sa usa ka artikulo mga kaigsunan, many religious include certain role when regards to what to eat and drinks and roles about conduct towards animals, ranging from kind treatment to unequal standing with humans. And these roles remain influential in many religious and cultures to the present time. Doon na po yung mga culture, mga kaigsunan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muna makita sa imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinyag yun ang garden. Kunya nga makita yun nimo nga kung unsa ang ilahang kinakaon, makita nimo nga na-supply sa ilahang palibot. Naapoy makita na to, ma-observe na to nga ang ilahang culture dinhi ay kultura dili pod mukaon og gulay, no? Di pod poros pod karne. Labi na gyud kung wagto ka dinha sa may part sa may lugar dinhi sa may salumay mga kaigsunan dinha sa may dumalugdog nga ang mga tao dinha ang ilahang market na aslasang, no? Ang ilahang nga ginakuan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agis lasang, no? Na ay baboy halas, na ay mga ilaga, na ay mga milo, na ay mga halo, na po'y isda, na nagkalain-lahin po. Now, karon, Anita, unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages? Labi na gyud kong Anita, una sa pagkaong karne, mga kaigsunan. Now, kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, ay halang yun ta mo undang o kaon, labi na yun kung ang doktor mo'y mo paundang sa imuha, no? Labi na yun ang doktor mo'y ngon nga, sir, undang ka kaon o humba tungod kay taas o taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mo na'y nakapakipot sa imuhang mga arteries, imuhang veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imuhang kinabuhi, ang imuhang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga maminaw jud ka sa ingon sa doktor. Unya tagaan ng kanya og substitute sa imong ginakaon daily, either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas. No, nanadinha ang mga apple, nanadin ang grapes, nanang pinya. Nya kay wa man tay afford ana, dito na lantas balingbing makupa, no? Aranita. Pero kanang tanan mga kaigsunan is mamilaw ka sa mga lektura sa mga eksperto. Taas na siya og
mga vitamins and minerals. Dili ni mo na siya ka ismol. Hindi na pwede namong ismol, no? No? Dili na mo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na o bisan tuod og aranita lang na tag tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga ang tao kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pag pagsaway kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors pag mayon lagay ang doctors nga bawal ni automatic, no? Muna nga kita usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to professional ang nagatudlo, professional ang nagstorya ay automatic oy, no? Wa jud kay say, no? Di jud ka, wa jud kay reklamo, wa jud kay alma din ha, tungod kay imo kung gilantaw na nga professional ginagtudlo si mo. Pero kung adto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no? Pwede gihapon ni mo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsab gyoy nakapaaghat sa tuwa nga no nga naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayo nga kaunon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. No, kung magto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na po imuhang basihan, kana laging mga pagkauna, labi na gyud ka ng pork, sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede mukaon ng tao ana. Tungod kay wala na lagi daw na, no, hugaw na siya. Now, ngano nga sa tuang nga panahon karon, naman po yung nagtudlo god nga okay lagi po kaonon. No, magi po na problema. Kay ang atoa ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas, no, pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede nimo nang testingan tanan, pwede nimong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabitaw nang atong ginahisgutan karon what is pros and cons. No? Advantage and disadvantage. Kung si kagkaon o gumba, kung sa may advantage ani, no? Ay simpre, abtika. No? Abtika kay nasa yung itaw stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero maupod lagi. No? Pwede po kadukaon, pwede po kakatulogon. Nga, nakadungog po tana, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sa tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content, mga kaigsoonan, nga pwede makapa lami kay itulog, labi na yun kung mabusog na ka. No? Muna nga, sumala pa sa mga nagtuon, mga kaigsoonan, doon na kay disadvantages kung maunay kanunay ni mga kaunon, maunay kaunay, kanunay ni mga ipamahaw, ipaniuntog, panihapon, or wa lang yun kay kangkao o nagulay, kanang kitawag nilang like, subak ba? Subak-subak ba? Subak-subak. Na kanang maglawoy nga, subak lang ni mo nang piniritong isda. No? Subak lang ni mo nang pinirito kung di man ugaling kaya. No? Di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang. Kaya na may mga tao lagi nga dili yun mukaon. No? Karon, unsa man ang advantages o disadvantages to sab kung busy po lang imuhang ihimoon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle, unsay pa yung mga benepisyo, unsay imuhang

0: makuha ng mga bite. Imo nang tukion according to the book of Genesis chapter 1 verse 21-29. It says nga, kung imong isgutan dito, ang una nga pagkaon nga gihatag Ginoo ngadto sa katawhan o sa mga tao. Inulang ko na itong mga tao, bisag duha pa to, tutungura, no? Naghatag ang Ginoo og fully protarian, no? Fruits. Fruits ang una nga gihatag Ginoo. Kahoy nga naghatag og bunga, nga naghatag og dalag binhi. Na. Karon, ang ato mangong dapat nga hunanon is musibog ta kung magisko ta og diet na musibog ta atras ang tuta sa creation. Kay sa tinod lang yun mga kaigsunan, wala gidisinyos Ginoo nga ang tao, ang kaonon, poros lang yun karne. Poros lang yun karne. No? Muna nga, dili na mo'y original design sa Ginoo ngadto sa mga tao nga iya nga gibuhat. O giabisan gani sa bag-ong nga tugo, no? Sagara mangon atong gigamit ang Acts 10 verse 10 to 15. May tungkol sa pananaw ni Pedro. Pero kung magto ta sa original diet nga gihatag Ginoo ngadto sa mga tao, Genesis 1:29 mga kaigsoonan nga protarian. Karos alam na ni sunod ang vegetable. Genesis 9 verse 8, no? Or 18. Gihatag dito ang mga kudyapa o mga balili sa kapatagan. Now, unsa pod ang mga pros kung gulay ang imong kaonon? Ha? Unsa mga pros? Kung magisgot ka og protein, kay lagi pag ang protein manggod mao na mingon ang kuban nga dili man pwede nga maggulay-gulay lang kaom di ko karne, no? Tungod kay ang minerals nga kinahanglan nimo makuha nimo sa karne. Pero dili baya tanan mga kaigsoonan, kay kung wagto ka sa mga pagtuon, ang soybeans mas taas pa siya og content sa protein kaysa beef. Mas taas pa siya og content nga protein kaysa beef. Kay kanang protein, no, involved man na siya sa pagdevelop sa ato mga muscles. Di ba? Muna nga kanang mga gika ng gym, ilig yun na sila mukhaon og mga taas og protein content nga mga pagkaon para sa pag-build up sila mga muscle mass. So muna nga dili ni mo katiawan kay kung magtok ka sa mga advantages, gamay siya og uric acid, no? Wala siya cholesterol tungod kay wa man siya mantika, kay organic man siya. Muna nga hala, mag-practice ta mga kaigsunan og kaon og gulay, no? Katong usa sa ko ang kaila o nga video, di ang kaon gulay, no? Tamili kay gulay, di gyud mabuhi guay way karne, kay gusto gyud karne gyud. Na hala, mag-practice ta mga kaigsunan. Ako ta mga nidasig nga. Hala, practice ta kaon og laway. Practice ta kaon og gulay. Pero dili po magsigi gisa ha. Dili po magsigi og preto. Dili po maayo man ang balance mo. Laway. Muna yung mga pros mga kaigsunan. O sumala pa sa mga nagtuon. May tungod anang mga klase sa mga pagkaon. Is mubo ka og tsansa nga magka diabetes, no? Mubo po ka og tsansa nga magka kuan, mubo kag tsansa sa nga magka high blood. Inon kini magka kaning high blood, wa mo pud gipili, no? Magka high blood bisan pa og saktong exercise, basta way kwarta mag high blood daw kuno ka. So mo na ha, biblically speaking mga kaigsoonan, kung mo ang tuta sa balaang kasulatan, usa sa mga pagkaon nga gihatag Ginoo nga gihatag niya sa mga tao para ilang kaonon is totally fruits gyud na mo na original. Unsa gasla ka healthy kani adto, no? Pero sa diha nga nakasala ang tao, diha na gidongag ang vegetables. Na mo na nga ato lang ning himo nga vegetables kay di man na to panganlan tanan. Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke la mao na ang gidongag mga kaigsoonan. Mo na nga atong kanang pamalansyon balansyon pag-ayo kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas. Tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian, tadi siya gusto nga magkiang-kiang ka, maglakaw, no, mag-aginod ka, nga nabili ng imong isa katiil, nga nahiwi ang imuhang nga nawong, tungod kay sa ato ang wrong lifestyle. No? Ang balaang kasulatan, mga kaigsoonan, is kompleto ni siya guide. No? Kung mag-agto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa ang ato ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo. Ha? Dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga, ala, atong i-try o check ang ato ang mga gikaon. Atong i-try o kanang tanaw kung okay pa ba ang atong ginakaon. No? Pero usahe lagi bisag dili na makaayo sa tuang lawas tungod kay wa naman poy lain na to nga ma-produce. Usahe baya mga kaigsoonan no mag-uulta kay mao biya gyud po na ang mga sagara hinungdan no nganong la bisag di na maayo sa epekto sa tuang lawas ato na lang yung ginakaon ato na lang yung ginainom tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa moabot ana nga kahimtang ato pod nga palingkamutan mga kaigsoonan, dili ta mo surrender na mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habit, theories, and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, ato ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon og kamatis, ayaw kaon og ayaw gamit og kamatis, ayaw gamit og mga pipino pang salad. Labi na gyud kong no kanang kita ni mo nga oy na apo may green apay dietin ga punit no. Kay sagara lagi ang gulay ron mga kaigsoonan is dili pwede nga dili na siya isprihan. Mo na nga dunay mga pamaagi ana nga basinon niya og nagkaon ta og gulay. Pero wa ta kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag-prepare niini then pwede nga nang mapiktuhan ang imuhang nga mayo nga panglawas no. Labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon dili na ka pwede maggulayan kung why spray no. Pero dunay mga pamaagi na mga kaigsoonan mga basic ways kung unsaon pag eliminate ang mga chemicals nga naas gulay karon. Like for example sa mga unsa may mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, gitawag na to og kamatis, no, niya repolyo. Sa kada lang sa mga himo tong sample mga kaigsoonan, kana nga mga klase sa mga gulay is taas jud kay na siya og isog ng mga klase sa mga chemical pesticide, no, nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang ninha, wala kay gamay nga mga ideya, then posible or pwede nga ang chemical nga gamit na is mosulod sa imuhang nga lawas na pwede makaapekto sa imuhang nga mayo nga panglawas. Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili mayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra gyud kay na pag-prepare na mga kaigsoonan, no? Himula lang nga ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol ni muna og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitaw na to og mga pesticide nga naa din ha. Muna nga walay kumo kung ato nga sulayan. Walay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na, taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na. No, muna nga ala, atong i-try sa pag-check mga kaingsunan kay basinon niya og sa kabalota nga aduna na dili mayong epekto sa atong lawas, pero hala, padayon niya punta og kaon, padayon niya punta og inom. Unya, remember mga kaingsunan nga kanang imuhang lawas, ikaw ra gihapon ang mag-antos, no? Kita ra gihapon ang mag-antos. Wala nga ang Ginoo, mga kaingsunan, wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato. Gani naghatag siya kanato og mga pipila ka mga guidelines metong sa kung unsa gyud ang angay nato nga kanon. Dili man punta makaingon, no, nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili mayong epekto na ni sa imuhang lawas kanang imong gikaon o imuhang nga giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon, na imo nang reformahon o imuha ng usbon ang imuhang lifestyle kay na karong panahon na rabagyo, di wara bagyoy, no, wara bagyoy balatian nga pag moabot na gani ka o rumutog pa gani ka sa balay tambalanan, automatic na gyud na maghihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang, no, gawas gyud, habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So mo na nga sa tuwa nga programa ato na nga ginatakil nini mga orasa tungod kay para nga ato pud nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba ang mga advantages og mga disadvantages ug unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga, no? Kay kung doon naman galing mayong epekto, ipalayon. Pero kung walay mayong epekto, diha-diha pangitaag pa maaging maundang. Kay mintras wa pa, kung sasamad pa ba, no? Kung buraga wa pa ni kalamayo, may pang undangon na lang. Okay, so no, linawat nga nininintak na as kagabion mga kaigsoonan sa tuwang panaguban-uban. Bisag yung nani lang kasimple, no, kasimple ang ato ang gihisgutan. Bisag yung nani lang kamubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan. Pero tagain ni siya o dako kayo nga bili. Himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsaman ang angan na ito nga buhaton, no? Kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle, ang ato ang practices, ang ato ang habit kanang sigid ka pasmo, no, ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ina kayo kalakaon niyo puno og mga solid nga mga pagkaon na matingala kay ini kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo na nga usan sa mga timailhan, no, nga burag na kaya angay usbon, ha? Doon na kaya angay nga himoon para nga kanang ma-feel nimo nga murag healthy yung ka, no? Ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi. Nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon, nagkabalo man ka unsay imong inumon, og nagkabalo ka kung kanusa ka muundag trabaho, kanusa pug ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa ato ang mga nagapaminaw, no, atong gipanghinaot o ginaampo sa ato ang labaw makagagahom. Ganini mga orasa sa ato ang handom sa matag-usan ato ka kinabuhi. Sa ato ang pangandoy sa ato ang kinabuhi. Labi na gyud sa dunay mga balatian hala dita mawad-an og paglaom mga kaigsoonan. Dolta nga to sa tuwang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no, asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong paningkamutan nga atong mahulipan kay wala may komo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan. Wala gingon sa minsay sa awit mga kaedsunan nga si Jesus ang espiransa. No? Muna nga ninindapit sa kagabi on dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagauban sa tuang programa. Ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit sa kagabi on nagpaspas kay motuyog ang ato ang orasan mga kaigsunan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na pud kita sa pagtuon sa iyang pulong ini mga orasa. O ginaot mga kaigsunan nung napukaw ta, napahinom-luman ta. O kung doon may mga butang nakapaaghat, no, kanimo, ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala, desisyonin na na. Tungkol kay, labi na yun, kung doon na pa'y gagmeng anak, no, doon na pa kay asawa, o doon na pa kay bana, doon na pa kay ginikanan, hala. Unsay mong plano, sa imong kinabuhi, ampingan, nanasatuha ang pag-amping, nanasatuha ang mga desisyon, kung unsao na to, nga mabata na to, ang atong lawas, nga ma-maintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kaigsunan. Okay, so wala kita iigong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuwa mga pagpasalamat nga naka ninyong tanan din ha. O ga before ta mo end sa tuang program mga kaigsunan ato ning taposon pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsunan. Okay, so ubanin ko ninyo mag-ampo ta alang sa tuang pagtapos. Dalay gon og sinimbahon na mong Dios amahan namo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nintak na as kagabion, subli kami nga nagadol nga na kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imuang paghatag ka na magmayo nga panahon ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa among matagusa ka mga pagbiyahe. Among giampo ang mga listeners nga nagkalain-laing lugar, labinigod niya itong dunay balatian, ikaw ang Ginoo magahikap nga ito kanila mag-aayo, aron sila makahimaya sa imuhang ngalan. Huwag niya ito, sab nga mga exciting!
1: Kapitan Ludi!
2: Oh, unsa man urak!
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Ah! Oh?
1: Imong tawag niya kay Darling! Honey! Sweetheart! Unya, babe!
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay... Kalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Ngi, exciting? Exciting!
3: XFM.
4: FM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
7: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
9: Hala, happy taong duty! Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Matun ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM time is 7 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Archie.
2: Kap, dito sa mua ba?
3: Ha?
2: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
3: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wala ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking raman na siya, amo.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, sisiwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: May vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: mag-Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskunta.
3: Ang iyong baon ng kwanta, yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang mamisa.
3: Uy, ang iyong vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, patalase, halo, himot ko.
3: Nagsaha, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanilang tubig daan. Ihim na, ang iyong vitamins, isa na ng tubig, okay?
2: B!
3: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santhom Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santhom Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Stong, pagpilay niyong gasolina.
6: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga

0: Gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina.
1: Dito ka sa Shell Tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo mo ba dong? Hala, sukad karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong gisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor o ako maningkamot diha.

0: SFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago jula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting.

0: Sampai jumpa. Exciting.
1: Orak. Kapitan. Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Garon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting.
3: Gold user, atong paminawan.
4: Ako si Gideon Galorio, taga-ano kong suranda ko di Uro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, ay gabi nyo nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lamian na tulog na kayo ko, sa kong ihi, okay na kayo, garo na kong

0: 94 lang kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka sa mga balatian yung sulayan na loob ko sa isko relativo kayo matapang na sa inyong panglawas.
1: Zaltone Plus Gold. Adunay malungde leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Kun Plus Gold, araw-araw.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X Plus, Vision X Plus soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, kaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Santhol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santhol Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santhol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago.
8: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
10: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano, or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan ano, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
12: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagpapalit
13: kulang na vitamins at minerals, free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
10: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan, kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan. At ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
14: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing. Pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
10: Mm-hmm.
14: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao .
10: Mm.
14: Minsan, kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napakaraming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan. May mga assessment, ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan . Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
10: Mm-hmm.
14: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
10: Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Doc, nagre-reklamo. Doc, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko. Eh, hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
14: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
10: Yun nga.
14: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung tinatawag...

0: maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
1: Ayan. So puntahan po mga kabayan ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugio, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
3: Dati ako po ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba daw nakita sa akin sakit?
2: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa ako na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
3: hingal pa rin siya. Opo.
2: Kahit negative sa mga test.
3: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santon Plus sa Premium D3 saka yung vitamin, sawa ng Diyos po, inawala naman.
2: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
3: Opo.
2: Nawala ang paghingal?
3: Opo.
2: Wow. So, before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
3: Yes po.
2: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
3: saka yung vitamin,
2: yan, sinabay mo na
3: sila. Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
2: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
3: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
2: Nawala yung pagkakas.
3: Yes po.
2: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
3: Sana naman yung mga nakikinig at hindi niya pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung Vitamin C saka po yung Santon Plus Gold.
2: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
3: Domingo Aquino po.
2: Taga saan po?
3: Taga Cugio, Antipolo.
2: Thank you, sir.
1: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin, talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po niyo mga kaibigan at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras, napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
0: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa atin pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin po lahat. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa atin pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin po lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto. Ay, mami! Ayok ka bala ka? Nakabalo na

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Hello, hello. Practice. Hello, we mind gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Ganong galuya ka man. Wala, uy. Kuan mang good.
2: The weather condition here is just so amazing. Like, kaya nagmurag, dami kay matulog. I just ka, Lord.
1: Lami kay maghigda-higda ron, lami kay matulog ron. Labi pa nga hinay kay among internet. Diyos ko, Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo nang usay ngano bitaw nino kanang kun unsa ang weather condition mao pud ang imuhang kanang batiyon pud dagkalaay. Lami kay magkanang kuang good, lami kay maghigda-higda, lami kay magtanday-tanday.
2: Charot.
1: Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa taong programang Putahe sa Gabi. Inyo hapong makauban na to ang programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayo ko po sa ilo ko gabi ha for not being here kay emergency cases. No, natin yung mga emerhensiya ha, na nahitabo dito sa tong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kayo kong bukton, guys. Gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa itong live, biha, nga gapamulang ako ang bukton. This is because of the, ano sa tawag, ana? League 1, League 2, League 3, League 4. League 1! O, nipaakso kong bukton ang League 1. O, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sama na to siya. Pero okay na ko, ay magkabala ka, okay rin kay ko. Dili magid ako ang nagka-problema gabi. No? Kaya sagingon bito na ako sa inyo ha, ako kaya na ako basta kayo makakamang pa ako padung sa istasyon, kaya pa na ako nga magbaktas, kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata, poor? Duty, Jude. Oh, basta kay kaya lang, pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention, need good nga na ang imong presensya, nandili gig ka pwede nga makasibat bikay. Oo, life is just too short. Anyway, karong gabi una, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang, nadili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gid gihapon, present ng gid gihapon, kaya magdalag gihapon siya og kasamok, og dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karon na, na ang panahon nato biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon nato is kanang

na siya yung mga bitbit ng mga sakit-sakit nga basig maigo ka ba, delikado mong gumenta ka ng anak lang, mild-mild lang, pero what if mubigay ng imuang immune system, di na mo sukol. Oh! Manang importante good being a ligon ng imong kaugalingon pag inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Apa di ay? Tori. Excited mangid ka ayo eh. Sige ya. Ingara ko ka ng rat na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong buko. Kotul ko yung bukton bi ay. Unsaon day pag unsi tambal day aning ka ng paakon taog ka ng ligwan. Masin na mga idea di ha. BK, kuan ka siya ay. It's so katul. Bitaw katul kay siya guys. Katul kay siya oh. Nana to ang Sir Vivi question! Hay nako. Ang atong Sir Vivi question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad, di basta-basta. O kaya gyud, o long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahot dance, tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kondiri ka sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have at bang sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsaon pagpadako? unsa na? Amazing po kaya ng imuhang letters would be bijaw kay all so nakakapsla wala nakakapsla pero daggo kayo. Bitaw, wala ko kabalon si pasabot gid ani pero ang question niya is unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Na may idea on sa mga padako. Wala ko ako seryoso, wala ko yung idea. Pero, I think, sa inyo ha, kamo, mga bright manggit mo. Kabalo ko nga nani, mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyo mga utok. Dobi i-text na sa ako, bi. 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, at pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, live sa XFM Davao Katropa Digital, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kay naog yapon sa process of healing, no?

0: sa mukha oi. Unsay pwede ka unon? Unsay pwede ka unon nga makapaayo sa imuhang tilaok kundi na ka mapagawon sa man. Maayong gabi, Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Yes, Mommy, wala ko kagabi. Emergency cases, just kahit ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy, happy birthday daw.
1: Happy birthday!
0: Ikaw kinsa man na nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o garong adlawa. Happy, happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Oh, saan niyang giingon? Okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh! It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English si Arnel Mansamay. Di magyapunta magkasinabot ani kay we don't speak English, ha? Si ko anong tong guys, sir, yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon Lantapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. It's very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Modako lagi na ko negosyo. Kaya grabe akong paningkamot. Halos di na manggalik ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sagulan gyud na nimo kabuang na... Wala talagang maglalaki. Oh, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukawin. Anak lang, dapat na kung gusto nimo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka ana. O kay bawol ay ka mo maneho og motor, ma'am. Yes. Maski asa ko nimo imuta ibutang mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan, kabalo ta ana. Mo maneho ko og unsa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta ana. O nganong gipaak man ka og ligwan, ma'am? Naligo man gud ko. Wala, actually nagkuan ko sa gawas eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something nga nangigilig. Plantita manggod ko, B. Hiligay ko mananom o bulak o niya maang ano nga kanatawag, ana. Sa gawas sa mong balay, daghan kay mig talong. Ginahan, paborito manggod na ako ang talong. Unya karon kukabalo nga naaday, naaday ay nagkuan, nagrubing nga liguan. Na, nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi paak ko. Pero ay magkabala ka, bika na nga yung mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede na ninyo siya haplasan o ganinga Santon Plus Herbal Oil. Mo ka na siya ang tambal ha. Simple lang gidgayo, bi. Inyo ha lang gina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, nindot kayo ni siya, bi. Tambal gina siya. Yung magkabala ka kaya, that's very safe for all of you. We are also halal certified. Ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon. Mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang nagyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ano man, dili na mudako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner luya na, ang isa ka partner mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon taw na ninyo buhata bibiha. Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naakitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi ka na siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos ni mo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw, nga kagahi. Magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing.

0: labing ang solusyon, ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni misis.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Leo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Do na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay do na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay do na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Yun ka. Yun ka na hanap ko. Ayaw ba kayo makusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, Bibi, ha? Bitoy, sa mga nagbiyahe karon, mag-amping-amping ba yung muha, hinahinay lang git sa pagpadagan, B, kay medyo ang dalan, dangog, tungod sa ito ang pasigig ulan-ulan. Unya, pakapinan yun ninyo pag-amping, B, ikaw na lang mag-amping sa imong kaugilingon, kay wala ka na ba yan niya ampingig yun? Ay, sorry!
2: Ma-prisita!
1: Sorry po! Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan na ito, eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay siyempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa ito. Ano, maskin kung saan pa nato og hangyo og pag-beg sa iya, kung diligid ganya ampingan, then wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, siyempre singgikan ka, nag-jogging-jogging siguro, asa kagikan ka ron, nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman og ka ng kilikili powers, no? Dili na siya pwede kay basin mo niya og ka na maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan. With a pH normal to 7 lang yun, o neutral 7 lang yun ang iyang pH, para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko nga makauyon jud ka ani, o kung nagtipid ka nga gusto nimo nga dili gyud siya dali dayon nga matunaw, pwede nimo siyang tungaon sa ikaupat, no? Tungaon nimo siya kaupat, nga na kung ginabuhat bi kay gatipid-tipid pud biya taron, no? Okay, kinahanglan pud nga humuta, aside sa napotay extra budget, humut pud ta og gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan gihapon nato nga to ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung giingon ka ganina, binga mudako ang ginang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas.
3: Thank you!
1: Maing gabi i, maing pamaminaw daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, maing gabi i pod crush. Alo eh. Oh, hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Balite Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos Davao City.
3: Thank you!
1: Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Balite, kaya basig mo dako. Ay, kurik! No? Mapo na giingon sa kuang lola sa una nga kung gusto daw kang nga normal lang yun ang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa o ka ng mga kahoy, labi ng mga dagkong kahoy. Kaya kana daw siya, ginipanag-iyahan sa mga, you know, something like this and something like that. Basing mudako daw ng imuhang tiil, lo? So, yung ana, di ay na siya, Paolo Avelito, isipa-sipa lang sa... Uy, tabi. Oh my God. Ma'am Anne Abapo.
3: Thank you.
1: May gabi, Ma'am Anne. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Pugang Ems D. Guzman. Ano siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan, solusyon. Dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Basing naapod na'y rason, no? Basing ikaw po ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, kanang mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako-nako talaga. Hi, Cinderella. Okay na ka di, ha? May gabi kang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand, ha, sa imong pag-care-care. Salamat kaayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi i Bong. Kumusta naman ka, Bong? Ay, nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi i din, ha? Bibi, Mami Dini, gipili nga texter kay wait lang, atong balikon. Isa lait lang. Medyo taas-taas ning iyahang kuan. Atong tanawon ha. Wait lang ha. I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong jud, baby, pwede request ko, honey, my love, so sweet. Naabaya na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. Wrong sentence ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawanan lang ko, bibisayang akong feelings. Ay. Hoy, kamu ha. Bitaw kamu kung nanagan yung mga nagtext-me sa inyo ha. Seryoso ha po ninyo, oy. Maybe nga ganahan more sa dili. Basta seryosohon ninyo, you will also get the same energy from them. Diba? Lunyuson, mangavi. With the letter V. Oh, mangavi is sa ima. Mangavi ipod. Mangavi ilon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon ba? Joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses. Maka-inlove naman ka. Kaso taas lang ang imuhang standard from ha? Si Ray ng San France. Ray, dili nga nakataas ako ang standard, Ray. Oh, tan-aw lang siguro imuha lang huna-huna rito asa kong standard siguro nagbase ka sa ko ang tingog or unsa ba asa ka nagbase anang imuhang judgment sa ko array. Pero I'm telling you dili ingon ana. Anong patasan pa man nato ang standard sa uban nga kung halimbawa magpataas patag standard nato unya lisod na ganito siya kabuto na magdalagat ang kuan ana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gina akong gusto sa usa ka lalaki, Ray. Kanang seryoso lang yun. Dili ko pulihan. Dili ko singhagan. Ang gusto lang na ako sa lalaki, Ray. Kanang kaya ko nga mahalon hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya mo gasto sa kong thesis. Moragid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa tani, Ray. Hello sa kong mahal. Nga sige raman igbukot sa habol. Wala man taning gitugnaw from Ruel Makatiag of Masbate City. Ano mo nang... Nganong inguna na mo na nga, nagbukot-bukot mo na. Basing kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. No? Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon ron, o niya, dili man tating tugnaw. Basing bugnaw na kaimong feelings po siya ha. No? Basing need lang niya o ganang mo-comfort siya sa panahon na wala na gid kayo siya ka ng wala na mo-comfort siya. Ano? O, munang pagangin nyo ha mga pinanggal as kinabuhi, mga bibi ninyo, ipang tugnaw na gagsa lang na siya o niya inyuhang painumon og kape na Santon Gold Coffee Mix na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testingi kayo magsigag yun ang imong mata. Pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity ng pasigaon ng imuhang mata. Pero sa panahon ng tingtulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, Bibi, amping diha kay guwapo baya ka. Oh! Sa kanaghanaghan yung mag-iingon, Arman, karon pa diyog ka na katama. Joke lang ha. Joke lang to Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba, itits? Si Juan Pop Solera, murag dedikado naman kay kakaroon. Kay murag, imbalmer, buhi taani ha. Living things. Funeral services. Juan Pop Solera, bitaw. Murag familiar ka sa kuha. Pamilya sa kuya mong pangalan, murag katong usog, lagi. Oh, katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitabi, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. usa na pod kakaagi sa to ang bibi ang ato ang paghisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang ininyo niya taod-taod sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santong Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kay ba? Kaya na ganing buntag. Santong magabi, buntag na po. Walay halang niyo kotokoto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
5: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Stong! Nagpila inyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magawasan sa imong problema. Pero bito, Bioy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamangan na kay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic nga naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pacanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naakin na siya yung mga eksena bi nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be this would be like the source of lesson, pero basing magug na yung mga maistorya nga dili sila ma kanang dili suitable sa ilaha. Mo nang hangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamo na lang ang bahala ha, kay wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag-boyfriend, mag-girlfriend. kanang kung feeling anang kaya kung if I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Gihimo na nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka, feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayok ka. Kaya maskin unsa may buhaton nimo, dili og dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kini nyawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayori ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya. Na ako diri karon sa syudad ug nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ako ang iyahang pamilya nga mata pobre. Ambot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na ako ang iyahang pamilya, kanagong tipong marugway mga batasan, kanang tipong dili ni mo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella, di man sa pagpanghinaway, mura ra bag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, dumurag mga sikinsa. One time, Cinderella ang iyahang mga igsuong babae nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutan na kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration knowing na usa ko kaprobensyana. Ginaingnan pa kong nga wala daw ko'y work. Good luck daw sa ako ah. Nagbook na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong giniingnan. Natan-aon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kadaadto na ko sa ila, Cinderella. Ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nagma-deny ang ako ang entry. Ginainan na ko ang akong uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko. Gikan ko sa probinsya. Nagdako ko sa bukid. Wala ko'y savings. Ang tinuod, Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ako. Ikaupat. Kaupaton. Kalima, kaunom sa ilahang savings. Before me mularga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate. Andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella. Puro pa pang discard ang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Moto, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kasi sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinan-away na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. O nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga kaluyan pod. Nakalusot silang duha. Nakasakay nami sa eroplano. O naabot nami sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot. Pag-abot na mo sa Hong Kong, imbis ka magpahuway mi sa Osaka Hotel, ilakong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani. Na ako'y kwarta, intahon,
Nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga osa raman daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella. Sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kanawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga. Tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel kong ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya nga harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Na kung kamo, puhon makauyab. O kung di mong mudawat sa ilang pamilya, ayaw pugsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession, Lani.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva,
2: ga Rock Banana,
1: ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C ug Santon
2: Coffee Mix.
1: Kay ako sa una na
2: pandugay na to,
1: nga koy pian ha, nabukod ako na.
2: Siguro murag bulan na siguro sa kung likod.
1: Kadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
2: Itry na ko
1: inom ang
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo,
2: take ko ana.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga usa ka bulan,
1: gamay mga kong bukol.
2: Na koy sisba.
1: Una, gamay kayo, munggos lang. Ito nagkadako na siya, murag ulin.
2: Pero ni gamay po,
1: naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Balik tas itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang iyong makauban hang 3:11 karong gabi una. Cinderella gihapon! Yeah! Live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ang atong programa hatod usab kanato sa Turbo Man Enhancer. Nako, sa kagabhion karon nga tugnaw kaayo, importante gyud nga kusog gihapon ang ato ang tuhod. Na agihapon kitay panahon sa tuang mga partner sa panahon nga makiglabing-labing. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutos bago makiglabing-labing sa asawa or sa mana sa Turbo Man Enhancer. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide o pwede usab ninyong mapalit sa toang suking XFM stations nationwide. O kung diri ka sa bukid noon, available ka na siya diri sa may second floor sa Tala-Tala Building. Taas lamang po sa St. Peter Office or sa daan ng PhilHealth Office. Balikan na to ang istorya sa to ang letter sender na si Lani. Lani. Si Lani na umuwing single from Hong Kong. Remember na kung ako ang kaagi Lani. Nihawa ko sa Pilipinas nga nakoy uyab. Niadto ko ang Hong Kong, shaky na akong relasyon. Unya na ako'y gina-entertain na pero di pa ko interesado pero siya akong ka-video call 24/7. Minagkauyab dayon kay pakipot man. Pero bitaw, niuli ba ko adto nga single ay. Pero dili ni akong kaagi ha. So man. What's with the rea- ha? Ay, nako. Napo yung nag-iring-iring. Pero bitaw, ni ato ko Hong Kong, nga nai uyab, ni uli ko nga single. Single and shaky and basta. Ito mausap, eh magkabala ka. Di na ko mabalik sa panahon nga nasakitan ko kay enough is enough. Enough! Bita, tagayin ninyo og tambag sila ni Vicky nang ginahanglan gid siya sa inyo hang maayong pagpamulong karong gabi una. Lalom naman kayo ko mga Bisaya, oy. Lahi na gyud, no? Lahi na gid ko mga Bisaya ron kay lalom na gid kayo. Bitaw, 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ug pwede usab kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages na live gihapon hangtod karon. Maayong gabi po, akong i-greet akong uyab nga tua sa Cebu, si Divine Plaza. Mag-amping siya si Kuya Cards di Aini sa Valencia City, Bukidnon. Oy, congratulations! Finally, di ba, niingon man to si... niingon to si Ate Divine eh nga. Gusto siya nga makauyab o taga Bukidnon kay Tugnaw. Alawaw! Natupad na giding mo hang dream, Ate Divine. Nagid na ikita ka Valencia sa mga expect siguro ko ate Divine no, nga puhon-puhon makabisita ka din niya. So Cebu, mag-tracking siya baba sa Cagayan. Tapos pag-abot sa Cagayan, sakay kag bus, 1 hour. Nanadayon ka sa, wala, 2 hours kay. 1 hour man sa Malaybalay niya, 2 hours pa dong Valencia. Happy dress Malaybalay. Ha? 2 hours daan. So, saan ni Cagayan to Valencia? Malaybalay, 2 hours. Pero kung kung Valencia, sorry. Cagayan to Valencia, 3. Almost 3 hours. The Divine, happy tabi ako Malaybalay, ha? Narako na rin. Siyempre, gusto mo ko makakita sa inyo, ha, ni Kuya Rix. Ang tambag na ako kay Lani, mauna mangitag siya og lain kay Luoy siya o bitaw. Lan, tama ra gid ang imong gibuhat budlan no nga wala nimo gihurot ang imong enerhiya sa mga tao nga ingon ana. Dili nato deserve ang mga tao nga dili ginahatag sa tuwa ang peace of mind, dili ginahatag sa tuwa ang love nga atong deserve. No, we deserve someone better than that person. Aba? Pero sa high B, kung na yung mga maabot sa mong kinabuhi nga mga pagsuway, ayaw ba na itong luha? Kana mga pagsuway nga ginhatag sa mga sa Ginoo, it's a way of testing you and preparing you at the same time para sa usa ka umaabot nga dako nga blessing sa imong life. Diba? Ako bitaw sa pila ka panahon nga grabe gid na kong chabaw-chabaw o nakaagipod ko anang magbeg-beg kusgugma, nakaagipod ko anang dili ganahan ang parents sa kuha. Kagi ko, sus, uy, harap-harapan kaayo, eh, kagi ko, ana. Murang mangalutan ako sa kong ulo pag akong ma-remember. Oh, nakaagi ko, ana, B, and fortunately, natutanan ng mga kasakit sa kinabuhi, gikambyuan dito siya sa Ginoo o ka ng mga maayong blessing na naging blessing po sa ubang tao. Ang imong sikreto po din, ha, Abby, is ka ng every time na ingon, ana, maabot sa imong life, dapat patient lang, gid ka. And always be thankful nga. Na-remember ka sa Ginoo by giving you a lot of trials. Kaya pag naghan daw kang trials sa kinabuhi, naghan daw kang problema sa kinabuhi, na-remember daw ka na sa Ginoo. Diba? Ang akong i-greet na ako kung mama nga mag-birthday ugma, o sa akong uyuan sa Tandang Sora, si Tatay Delio o Tato Lochog Maura. Happy birthday! Sa mga mag-birthday tomorrow, happy, happy birthday po. Sa mga nag-birthday po karon, happy, happy birthday po sa inyong tanan, ha? No? Di ko ganahan kayo nga mag-greet sa inyo, kadi mo mag-imbita. Hi, Bibi. Bibi, what man ang... from airport to Cebu. To Valencia, Bukidnon. Walay kuan. Ang mahitabuan akong mag-airplane ka at the Divine... is from Cebu to Cagayan ka lang taman. Kaya wala pa man diri sa bukid noon. Dili pa man open ang sa Don Carlos. Tama ba ko? O, dili pa open ang sa Don Carlos. So, kung mag-airplane ka, it's gonna be from Cebu to Cagayan. 1 hour lang man yata. O, wala na kayo naabot og 1 hour ba no? Wala na naabot og 1 hour. Mga 40 to 50 minutes. Cebu to Cagayan. Airplane. O, ana lang. O, dool-dool na siya. Niya pag-abot dito dayon sa airport. Makalipay. Hi, Ate Cindy. I miss you, gikan ni Andy from Jensen. Salamat, XFM. Andy! Thank you much. May pa si Andy. O, gimingaw sa kuwa. Pero bito, Bilani, balikan na ako ang imuhang istorya. Lan, you've made the right choice. You've made the right decision. Dili man mo kinahanglan na. Dili lang siguro para kang Lani, no? Para po sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga. Same mag-experience ni Lani nga need pa i-please ang pamilya para lang dawaton. You do not have to please everybody. The good thing is, kung dawat ka sa imuhang uyab, dapat siya gid ang pinaka number one mo. Depensa sa imuha. Sa panahon nga, yung ano, lain ni imuhang paminaw, lain ang imuhang ginaagian sa iyong pamilya, dapat siya ang imuhang peace of mind. Dapat siya ang mo tabang nga, kana kung idepensahan ka nga, yung pag-ingon-ana sa kung uyab, kay ingon-ani. Pero, murag, wala pa man ka-move on ng imuhang uyab. Uy, murag, wala pa man siya nalutas. So, you need to find a guy or, yeah, babae man kalan. So, mangita at syog ka og lalaki nga kaya kang panindigan. Sama ni Bibi Jow. Gusto kayo paila-ilata kang Bibi Jow? Paila-ilata kang Bibi Jow. Kasi si Bibi Jow, grabe gid kayo syog panindigan, no? Masking kang kapila na ni siya tamak-tamakan, kapila na ni siya kanang binuangan, kapila na ni siya luiban. Isin zone, oh, walay closure. Pero seryoso gid ni siya magmahal mo nang Lan, kung interesado ka kang Bibi Jow, ingnira ko Lan. Oh, i-text mi Lan sa 0945-443-5869. Kung dili po ka kang Bibi Jow, naaman mi laag ni Bisor. Kung dili ka kang Bibi Jow, naaman si Double B. Double B na lang, kato kay Sherbol Jude Puto. Di Jude ka magmahay-mahay at dulan. Tinuod Jude na siya, Bibi. Kinahanglan, mangita na lang Jude siya og lain. Mas deserving. Na lang. Naapa si ay, correct! O, kaning duha na lang atong option, B. Lani, or anyone else na nangita mo o ka ng seryoso nga partner, seryoso nga lalaki, kanang lalaki nga mapagmahal, mayaman, may pera, marunong magluto. Oy! Utulo! Upat! Apilo na to si Pring Carl. Upat ha? O basta kay upat ni among available nga mga BB boy diri. Si Paring Double B. Si Paring Dongski, si Paring Jojo, si Paring Carl. Kani sila. Pwede gid kay ni Shabi, pwede gid kini sila. Aside sa mga kaniwa, aside sa mga guwapo, mapagmahal, macho, malalaki ang abs. Mayayaman, mapera, kugihan, haud magluto. Labi na si Paring Dongski o si Paring Carl. Ay. Dapat walay manok nga masaag. Di na ginakauli inyong manok. Pagkahuman kay dapat wala mo yung mga tinanong mga tanglad. Ikaw? So pagsaba lang bitaw mo din ha akong need ninyo o ka ng someone na willing mo comfort sa inyong mga hands kay naami mga paridiri available 24/7. Bitawi, wala namang itay oras lang. Congratulations for making the right decision. And I wish you luck. Makakita na dyan ko og tao nga mudawat sa imuhang pagka ikaw, sa imuhang pagkanaa o sa pagkawala sa imong kinabuhi. Kanang mga walang-wala na gid kay ka, dawat lang gid gihapon ka. Kanang naa kay ka, sobra-sobra, dawat lang gid gihapon ka. Balance nga pagkadawat lan. Singalan na lamang Positive Book Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

0: Gospel user. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, mangin niya Nara Palawan. Malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves. Medakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kong nararamdaman ng langilin ako. Tangilad ko siya ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin. Hindi na ako ganang nararamdaman ng masakit. Magandang ito ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang kulunan sa...
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Hala, happy ka akong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa Salton for research. Akong mata, usa ka mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Salton Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maningakong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station.
4: Uy! Master!
5: Oy, Kapitan Lodi!
4: Master Kanag, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
5: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
6: Exciting!
7: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: primo resulta sa pagkahumok sa bukog kon osteomalacia sa mga hamtong o daling mabali nga mga bukog o mas na ila nga osteoporosis. Ang dugang nga sagol niini sama sa malunggay og VCO naghatag og natural nga nutrisyon alang sa kinatibuk ang kusog sa kaunuran nga nagkupot sa atong mga bukog.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Baron Geisler, emosyonal sa pagkikita sa iyang anak na si Sofia Montenegro. O karon makitsika pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Gipaambit sa aktor nga si Baron Geisler ang emosyonal og tamis nga higayon tali kaniya og sa iyang anak na si Sofia Montenegro samtang nagbonding sila sa sulod sa usa ka Japanese restaurant. Sa maong social media post, makit-an ang malipayong pagkakos sa mag-amahan nga gibutangan pa ni Baron og caption nga, "Mahal kita anak ng sobra." Giangkon ni Baron nga sa iyang mga nilabay nga interview, naningkamot siya nga makabawi sa mga kakulangon sa iyang anak og dako ang iyang pasalamat nga adlaw-adlaw na silang nagka-istorya karon ni Sofia. Gawas sa ilang panag-uban, dako ang garbo ni Baron kang Sofia tungod kay nisulod na usab kini sa pag-arte pinaagi sa pelikulang Bad Boy 3. Matod pa sa aktor, natural ang talento sa iyang anak tungod kay aduna kinidugo gikan kaniya og sa iyang inahan nga si Nadia Montenegro. Aron maslag si kang imuhang kalawasan ilabi na kung parte ka sa pag-arte, ayaw kalimot sa pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa tuwang balitang kakaiba, 96 anyos nga lula sa Jamaica, pinakatigulang nga food YouTuber sa tibuok kalibutan. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
3: Pila karon isip pinakatigulang nga babaeng food YouTuber sa tibuok kalibutan ang 96 anyos nga lula gikan sa Jamaica. Si Eileen Chen na nagpuyo sa Miami, Florida, naghatag og inspirasyon og kalipay sa milyon-milyong tao sa social media. Kauban ang iyang mapagmahal nga apo nga si Lucas Wong, mapailubon nga gipakita ni Eileen ang iyang mga old recipe nga maampingong gitago sulod sa usa ka sako sa bugas. Sulod sa tulo ka tuig, ang maglula nagpaambit og resipi nga makapatulo sa laway nga gihimo pagyod nga mas makalingaw tungod sa ilang paboritong linya nga merited. Usa ka sikat nga expression sa Jamaica nga nagpasabot kung unsa kalami ang pagkaon. Nagsugod si Eileen sa pagluto dihang nagidad pa lang siya og 5 anyos o sa ulahi nagnegosyo og bikere sa Highgate sa St. Mary uban ang iyang bana ni Aldong 1950. Bisan pa man nga nagsira na ang ilang tindahan ni adtong 2008, nagpabilin gihapon ng iyang dakong gugma sa pagluto. Katropa, ibos imong immune system pagtumar og Santon Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Ikolima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Ikolima sa pagatod sa maong report. Wala mga katropa nga mag-selfie nga inspirasyon gyud ang mga katigulangan mga katropa kay bisan sila ang pangidaron wala diha natapos mga katropa ang nga dili na lang sila mohimo sila mga kagustuhan o sila ang naanda na nga pagabuhaton sa ila ang kinabuhi mga katropa. Wala mga katropa nga dito sa Jamaica, usa ka 96 anyos nga lola mga katropa, usa ka food YouTuber nga giila usab nga pinakatigulang nga food YouTuber sa tibuok kalibutan. Samtang aduna na kitay 34 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan nato nga mga suking tig paminaw. Ito babot labay sa ato ang signal sa 101.7 XFM Bukidnon. Hilabi pa sa mga tig paminaw nato diha sa Laak, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan del Sur, maayong buntag ug maayong pagpaminaw diha kaninyo mga katropa. Sa nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw. Julio 29, happy happy birthday.
4: Happy birthday.
0: Maulan usab nga kabuntagon mga katropa sa gyung pagkabugnawa gyud sa atong panahon. Buglaw atong panahon karon mga katropa, murag maanad naman ta mga katropa kay diri sa ato ang sa probinsya sa Bukidnon, mabugnawon gyud. O mabugnaw gyud ang panahon o ang klima mga katropa sa probinsya sa Bukidnon. O sana usab mga katropa ang pagpreserba sa ato ang sa ato ang Mother Earth mga katropa, hinungdan nga masinatigyapon nato ang pagkabugnaw sa klima sa probinsya sa Bukidnon. Samtang mga katropa, tungod lagi sa iyong pag-ulan mga katropa, sumala sa weather forecast sa pag-asa ganyang alas 4 sa buntag, walay bagyo. Apan adunay bagong gibantayang low pressure area ko na LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kiniana-ana sa gilayong o kini ana-ana sa mga baybayon sa Rapu-Rapu, Albay. Ang LPA gamay ang posibilidad nga mahimong bagyo sa sunod nga 24 oras. Samtang ang Northern Mindanao, dili apektado sa LPA o Easterlies apan makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inuban sa katag-katag nga pang-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorm. Ayon mga katropa, so papiling apektado mga katropa ang Northern Mindanao sa localized thunderstorm. Ano sa anti-size na sa buntag? Ato po ni pangbasahon ng mga nag-komento sa ito ang live karon mga katropa. Aron dili po ni sila mang luod. Kay katropang Josefina Tinambunan, matod niya, good morning katropang Miss Hanilo, XFM Express Balita. Have a blessed morning sa inyo lahat dyan. Happy Wednesday from Tinambunan Family, Aglayan, Malaybalay at Bugkaon, Lantapan. Salamat, God bless. Kay katropang Eljane Adaya, good morning. Di akani mo, ma'am Eljane Adaya. Kay katropang Gandhi Archaga Santises, matod niya, listening. Okay, katropang Leo Labadana, good morning, good morning, good morning. Di akani mo, katropang Leo Labadana. At ang paibalo di mga katropang sa bulan, sa Hulyo, doon na kita'y natunulan o tabang, tabang pinansyal. Lima ni sila kapamilya mga katropa, human adunay ni taliwan nga miyembro sa ila ang pamilya. Muna nga salamat, digid ni mga katropa, mahimong posible nga makatunol kita og tabang pinansyal kung walay suporta sa itong mga class members o class coordinators. Ang lima ka mga nitaliwan mga katropa, mao sila si Isabelo Acibele Quiroila, taga Purok 11, Managok, Malaybalay City, namatay sa edad nga 48. Ang coordinator niini mga katropa, mao si Prudy Rose de los Reyes. Ikaduha si Fernandita Yamita, namatay sa edad nga 73, taga Purok 1, Maligaya, Malaybalay City, nagpuyo sa barangay Minsalagan, Don Carlos. Dependent niini mo si Angelito Dagano o ang coordinator mo si Ma'am Florence Joya. Ikatulo sa nitaliwan si Alforque Laperla Yurong, namatay sa edad nga 75, taga Purok 3, Kiburiao, Quezon, Bukidnon. Coordinator niini mo si Ma'am Rosela Antipatia. Ikaupat mga katropa si Dante Inoo, taga Purok 5, Baliti, Linabo, Malaybalay City. Dependent niini mo si Flor Deliza Sopesa o ang coordinator mao si Ma'am Rosario Supat. Ikalima sa nitaliwan mao si Jose Polido, namatay sa edad nga 88 anyos, taga Purok 3, Sinanglanan, Malaybalay City. Dependent niini si Catherine Villalobos o ang coordinator mao si Ma'am Romana Villalobos. Samtang mga katropa, ang atong mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa atong buhatan sa XFM. Kita na imutang. There is a door to second floor, Tala-Tala Building, Carpal Street, Malaybalay City. Dalira kay matuntunan mga katropa ang ato ang lugar na imutangan sa XFM. Narata di dool sa Nuvo. At bang sa Nuvo, doon na iskina, mauna ka na ang Carpal Street mga katropa. Gikan sa highway, pag-iap mo mga katropa, nata sa ikatulong edipisyo. Saka mo dali sa taas sa Tala-Tala Building sa second floor mga katropa, nahimutang ang XFM mga katropa. Kaya available na, mapalit na sa tungbuhatan sa XFM ang mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:39 na sa buntag, musunod na ang programang The Secret of Wealth kauban. O ang programang The Secret of Wealth mga katropa, samtang sa programang Bullseye, sa alas 7:09 ang takna kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Hiniralaw o katropang Jao Pagutayaw, sa newsroom sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, BB Cinderella. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Honey Lotabios Aymisin o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong magkagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw rin kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka, your Reyes family, and your certified Premium D3 user.
4: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isa isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ako ang law office.
6: Attorney kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
5: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
6: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
5: Usa ba dahil mong apelido na ikap?
6: Lubot.
5: Okay. Pero kung bumulot sa ito ay exciting.
7: Mga katupa, exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Ochia, 55. Samtang dahil si Bo, gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nanggo akong babungog. Kasul kaayo to, di nang akong Santon Plus lang. Mati akong dinintin, maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kay kayuhan sa ating lawas. Ako doon kay isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Sion! Kahit nga ubo, mag-Premium D3. Mag-Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapit akong duty. Pero ang saon man eh. Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman. Unsay na adikto.
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuon? Wala yun?
13: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: makita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubay na. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilandupa Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-8989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
17: Mag-Santo Plus Herbal Oil. Garantisado.
16: Maaasahan.
17: Sa sakit na katawan.
16: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
16: Santo Plus Herbal Oil.
18: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagan salamat.
19: Tong, nagpila inyong gasolina?
20: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, LL Yon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Uso kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking ra ba na siya, amo?
5: Katropa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kumusta o gabay ka buntag kaniyo ka tanan mga pinalang kang digba minaw ala city size na si kabuntagon. Kumusta mong tanan maulad o matugnang kabuntagon sa syudad sa malay balay mga katurupa. Adlaw karod ga Miyerkules, pizza 29 na ining bulan sa Hulyo tuig 2026. Laing adlaw na usap mga katropa sa pagigbisog, laing adlaw na usap sa paghisgot sa mga hisgotanan, dun sa panaguban sa programa ka Bullseye. Mga katropa, madugog ta pinaagis dial sa inyo mga radio 101.7 ug makita po ta pinaagis sa tuwag Facebook Live karong kabuntagon. Ang XFL babukid nun mga suking tigpaminaw. Sa gihapon, gininyo makauban sa pagtunol sa mga balita, kisgutalan, karong kabuntagon, katropaga Junatad Lisuriano. Kumusta man ang itong makaigsuunan, Dave? Kumusta man? Positive, negative? Negative? Ah, pastilan, bantog rang, lonely kay ka? Oh. Ha? Ha? Kabuhi? Sige lang. Nuro ana din ng lakaw na negative ni positive. But always think a positive deb. Mm. Importante na patay isa ka tubag unya. Oh. Nay kapihan na deb ikaw adto di ba? Kay ano ko marami akong lakad mamaya punta ko nang Manila kasi kailangan may kailangan akong makausap sa Manila mamaya. Oo. Kayo lang ang mag-practice og Tagalog ha. Kaya lang magpunta sa kapihan mamaya kasi may lakad ako. May flight ako mamaya alas 11. Oo. Punta ako ng Manila kasi gusto ko nang mag-relax. Mita mga katropa, eh. Kumusta man ito mga drivers ni Sais Kabuntagon? Mga estudyante, nakaligo na ba ng tugno sa Sais Kabuntagon? Ako ba nakanto na mag-eskwilahan mga katropa kay Basa Nasyonal? Sa'yo man tayong klase niya. Kumusta ito mga estudyante karon mga katropa? Ah, kumusta po ito na? Diba, kusgi ang lanog si Usibya. Ah, sa Usibya nun. Kusgi ang lanog sa inyo mga radio diha. Natatagsa ka panimalay mga suking tigpaminaw. Kayo ubay-ubay tagpag-esgutan karoon kabuntagon mga suking tigpaminaw. Dito sa panag-uban. Kumusta ito mga drivers sa multicab, habal-habal, rila, bao-bao, jeep, bus, mga trupa, mga truck drivers. Kumusta man mo amping kanunay kay Danlog yung dalan. Unya nasayod magita mga katropa basta basa danlog juna. Basta basa mga katropa danlog gina. O nag-apig-apig kadunay mga suki gatig pawidaw. O diya kumusta po dito mga kingsunang mag-uuma. Ning si kabuntagon mayong gabuntag. Sa atong mga tindirag tindiro mga labasirag labasiro may gabuntag. Sa itong mga kagsunang mga empleyado sa gobyerno, mga empleyado sa private nga mga opisina, mayo gabuntag kaninyong tanan. Sa itong mga kagsunan nga naas sa balay tambalanan, nagpadayos pakigbisog mga katropa sa balatian, good morning. Balag na amo sa hospital, good morning gihapon. Guna mo't pasabot, ana amo sa balay tambalanan, gitagaan pa mo, gagayunan mga katropa sa pagpaalim sa inyong balatian. Sa lang, di lang malikayan nga doon ay mga maldita gastop mga katropa. Sa minalditahan mo diha sa mga staff mga katropa labi na sa mga government agencies. Sumbong mo kay atong trabaho on. Ay mo kahadlok mo sumbong mga katropa. Ano yung gingon? Ay mo hadlok mo sumbong sa kamatuuran. Kay dili matulog ang kamatuuran mga katropa. Ato na ibutiag din sa itong kapanag-uban. Padaga kay kuit lamang go mga matarong ko mangyugpos lamang mga katropa wa gyud magpabiling ginang daotan. Namatay na rabang nagstorya na. Kinsa kay dalom? Kinsa kay nang linya to? Oh. Magpadayon ang kadautan kung kita mga matarong nangyugpos lamang. Ana man sa una dia. Wala mga suk. Tinol bitaw gyud. Kung kita mga katropa ang anaas ensakto naghilom-hilom lang ta, magpabilin gina ang daotan mga katropa. Di kita mapildi. O daga, kung sakto ka, ibut niya ang kamaturan. Ano rin na? O daga, mga katropa, kumusta po? Ito ang mga pinalanggang iksuong lumad. Pito katribo, no? Pito katribo mga katropa sa itong iksuong lumad din sa probinsya sa Bukidnon. Maayo gabuntag. May gabuntag usab sa itong mga iksuong mga Muslim, mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa itong mga iksuong mga Muslim. O diya bay ga buntag usab sa mga class creators and members mga katropa sa XFM Bukidnon. Sa tuag amahan sa siyudad sa Malaybalay, Mayor G. Warren Pabilyaran. Good morning, Mayor. At tuag City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning, Cons. Good morning. Wapay nag-chat na si mga Cons nga nakakita sa suspect aron kita na unang kamang Cons. Ay abot lang unsa ka tinuod ngang suspect na sa mapayag. Oh, ni abot lang mapayag mga tropa natoy picture nga gi kuan dire. Ako nang gi-info to sa PNP. I hope ma-verify to mga tropa og tinuod ba gito. Tan-aw nako lahi-lahi magnaong. Oh, pero katong magong gi-post mga tropa nga picture lagi is mag-shot magutin sa kalilangan nya. Nausab yang naong ato mas sakto tong giingon sa witness at tisuyon og gwapohon to siya. Sa ilang kay post mo to niyang kuha sa CCTV. Oh. Wa post na mo kuha sa CCTV mga soking tigpaminaw ha. May buntag sa to mga FB viewers mga katropa. Ma'am Josefina Tinambunan, good morning. Randy Artiaga Santisas, maiga buntag. Good morning diha. Kuy si Randy Artiaga Santisas. Maiga buntag lungsod sa Kabanglasan. May buntag diha sa amahan sa lungsod sa Kabanglasan, Mayor Bernie Castellanes, atong pagpakan si Mayor kay na-recover na iyang Facebook page. Na-recover na mga tropa iyang Facebook page mga katropa. Tuloy ko, kumusta taghapon siya nito? Kumusta iyang page? Na-recover na daw. Ay, na-recover yung dali, no? May buntag niya samahan sa lungsod sa Kabanglasan. Mayor Bernie Castellanes mga katropa. Kumusta naman itong mga kingsunan niya sa lungsod sa Kabanglasan? Kanong kamaurasa? Kabalo ko nga daghang naminaw diha mga katropa. Kabalo ko nga daghang naminaw des lungsod sa Kabanglasan kay ni Antumi og Water District kagahapon. Kay ingon mo si Rostom naka appointment ka dire. Wala ta ka appointment, surprise to. Surprise to mga katropa. Kabalo mo sila sus. Daghan na naminaw. Nasigutan na tong Water District sa Kabanglasan ay naminaw, gi-record ang atuang yaw-yaw sa kahanginan. Atuang pagatuki mga katropa ginagmay. Pagkahuman mga suking tigpaminaw, nakabalo ng GM. Pasalamat na mga katropa nga kinibitang giatubang ta mga katropa. Manay nindot. Mo na ba kung adunay mga concerns ang katawhan, adunay mutubag mga katropa. Manay nindot. Joan Autida, good morning Jo. Garaa, oy. Wala di mo, ragi na itong pamarog dito Jo. Morning sa tuwag, warbanin ang imbitar silang graduation, no? Warbanin ang imbitar silang kiring litson-litson naman sila ng graduate. Silang Thanksgiving party ba? Kita may buntag ni Juan Autida mga katropa. Mga kuha po ni, mapunay mga buutang mga OGT sa PNP Malaybalay before. Yan ng graduate naman na sila. Congratulations ha. Congratulations Juan. Naot nga. Kumusta man? Trabaho na ta? Sipat mga tom. Masyo, masyo man. Ha? Oh, kugihan kay God si Dave Wato o Kwan, police station, kinay mga OGT. Siya, ina Rostom ba po? Ang lili mag-fill ba mo itulod, si Rostom ba ito ay? Si Rostom, kaganahan kay Wato o police station, uban kasi sa kuha kay, kuha lang nagbalita, kasi daw ang kameraman? Pati mahimo kay, wamantay partner kameraman. So, nagin si Rostom. So, kaysa kaingon siya nga guwapa si Juan o Tida Prino. Lamat, sir. Lamat po, Jo. Dili na sige hilak, Jo, ha? Ay na sige cry-cry diya kay mga problema sa kinabuhi mo. Kwan, normal mo gini. Last, muna yung ingon mga tropa ba nga ang kanang problema bay sukad sa tong pag-anak ato na nang gibali kambal ba kanang problema kambal na sukad sa tong pag-anak. Oning depende sa pag-handle sa problema ko makita man ginyo nga wa tay problema po behind the scene mga katropa likod aning kamera mga suking tigpaminaw nga bugol-bugalon gi ko dire sa baan gi ko dire mga katropa na po gay mga problema pero gidala nako sa insakto mga suking tigpaminaw muna ang ingon nga nako problema mahinuktok kapihan na akong santong plus comics, ginhawa na pod. Kung sa to, Dave? Cast in din, Dave, cast in. Anar na mga katropa. O niya, Dave, Dave. Nga, kwa naman ron, ang BPA, kina naman mga sulod. Ang ikog sa BPA, mo i-cast in. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ah, ikaw ha, delikado. Ikaw ang programa, Adri ha. Sa muka, sa cry-cry eh. Bitaw, Joe ha. Ikaw na ba? Kay, sabi ma, makita mo ko na itong mga higala, mga trupa ka. Dapat ito pong masulubon. Kasi po, matandog po ka. Matandog po ka mga suking tigpaminaw. Pwede nga, kinatong pagkabugal-bugalon mga katrupa. Pwede nga itong naghantag tao nga mapahupay pong kuan ba? Mapahupay ang mga kagool. Shout out kay Princess Lininal the Punish. Uy, bay kabuntag na diha. Si kuan day, si Via day, si Via Servida. Eh, kuan po na shout out po na diha kay magmahay pong kalaga na. Oo. Oo. Oo, bay nga buntag sa itong mga higalang OGT before lagi. Dari siya PNP Malaybalay mga katropa. Kina itong mga panag-uban, mga suking tigpaminaw. Kina itong panag-uban, karo kabuntagon. Gipalihan kinis mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Uy, kana ba mga mister na to diha? Kana mga mister nga hunahuna na layga dako? Kusog, ubo na layga, ubo na lang mga katropa, bitaw ang gahe? Ano yun? Si Mrs. Pag-abot sa kabuntagon, mga suking tigpamina, wala na, lupog na. Yaw-yaw na si Mrs. sa kabuntagon kay si Mr. Wala may nahimo pag-abot sa gabi yun. Si Mrs. di kasabot. Si Mr. Grabe ka hago sa trabaho. Nagdaro o di bakat, nanapas ng libur, kapoy magina. Muna yung wagi ng tao nahimo ni Mr. Ang iyang obligasyon kay Mrs. Pag-abot sa gabi yun na. Si Mrs. Pag-abuntag. Wa naglungag. Sige pa yung yaw-yaw. Muna mga katropa nga wa na nakuhit pag kagabi eh mga katropa. Muna nga ikaw mister, ang obligasyon kang misis dapat dili gina mapakyas. Labi na si misis nga nipis na kay gisuot mga katropa kay daing tulog mga suking tigpaminaw. Imurang italikda, naghago ka. Wag yun din taon. Muna mga suking tigpaminaw nga magturbo min enhancer kita mga mister. No? Tingka kabuglos panahon karon naiuba na ni, pang ilan sa duty pang kay total ha, pamamputay bugas. Dapat tayo mga sudan da sa ref dia. Oh. Tug na mga ay sa duty, ing na lang sa nga lain ni mong pamati. Ah. Delikado. Oh, delikado wala nag turbo min enhancer si Mister. Pero dili lang sa pagat na tanday mga katropa, di lang sa paghalog-halog ang pawagtang sa kabugnaw karong panahon. Lami ni nga sa kabuntagon mga suking tigpaminaw nga mga pipunta. Pero sa siguro daw siguro ho na to. Nga ang kapi mga katropa nga ato ang gitimpla diha. Dili po siya kontra si mong ulcer, diabetes, palpitation, insomnia, o unsa pa nang balatian mga katropa nga mo gawas kung makainom ka og kapi. Kini itong kapi nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa, nindot man siyang kapi hagod. Nindot ning kapi mga katropa. Ako gani unsahay nga kanang muanha ko og mga offices dan agdahon man jud kag kape unsay di man lisod sa bubalibad ta ug si Rustom pa guapa kay magtimpla mo balibad lugar ka Kamo na mga katropa mo kinanglan na to nga inom na po ta kay unsay wag filter di man ta kadras tong kape nya karon salamat po ta kay si Ma'am Hilin na mga katropa di asa may linabo nag order na po og kape og Santon Gold no tag duha ka box wala na. Sigurado na. Kanyang technical, sige katawa, unsa naman po kaha ang mga gipang buhat, aning, basigi himo na po ito, aning King Quiron. Oni, kanyang technical department, di na mo ni tirahon kay paghuman sa program mga tropa, biswa may partner, di na na may partner. Mga na mga tropa, mag-Santon Plus, mag-Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa atong pagbalik unya, atong itunol ang uluhan mga katropa, hisgutanan, dinis itong panag-uban mga katropa, labi na hisgutanan, garugabuntagon, ang pagtuki, mga katropa, sa isyo sa Water District, sa lungsod, sa Kabanglasan. Oras, alas 7:20, sa kabuntagon, standby sa pagbalik.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Santon Plus Coffee Mix User.
3: Ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainom na niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
2: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santo Blas Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santo Blas Coffee Mix. Gabalo niyo ko ano kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Ini ang sikreto ng mga driver. Santo Blas Coffee Mix.
4: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.

0: malapit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-di-unbake shop na! Bagong luto, lamian o balato!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
2: Stone, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na ka

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Para sa mga PUV drivers, pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakurati mo uyab ha. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Balik ta mga katropa, 36 minutos milagapak ang alas 7 kamuntagon. Tom, nakoy gisin si Muha Tom, ting-uhong na Tom. Oh, nanggawas na ang mga sukol karon. Oh, ting-uhong na. Oh, lamir ba ka ng uhong sa bawon? Uhong no. Sir Raul Imperado, mayong buntag sa tanan viewers ug listeners sa XFM Bukidnon News Entertainment. Usman. Uhong. Murag ko na kana sa pakaw. Sa pakaw na, kasi nga na. Sa pakaw. Kasi nga na, lami ka po ng uhong sa pakaw, mga tropa. Ang tawag na, sukul. Sukul, mga tropa. Lami ka na adubuhon. Tamis po na sagsabaw, mga suking tigpaminaw. 37 minutos na, milagapak ang alas sitis kabuntagon. Mga katropa, nito maglangan kay nalangan naman tani gamay. Hey, taas-taas na ito ang paminawon karon interview, mga katropa. Diri sa taas, uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, mga katropa. High value individual, Tiklos by bus operation sa Valencia City. 547 mil nga shabo nasakmit. Headlines. Taga sinanglanan, ramon yung mga katropa ng mga kasuswek. Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Pamunuan sa Elizalde National High School, Mako Mibalibad sa pagpa-interview gabayan sa magtutudlo o kagitabanga gakulata. Pastilan mga katropa. Sabi ni mga estudyante, looy kitong maestro mga katropa dos Mako, gikulata o mga estudyante mga suking tigpaminaw. Ang anak na magiday kaway batasan ni pipila na ito ka mga estudyante day karon. Ang anak na ba mga tropa? Kasi naghang mga maestro nga mag-resign na nagsayo kay tungkol na batasan sa pipila ka mga estudyante.
6: Headlines.
8: Dugang uluhan sa mga balita, Panagsabwa Association sa Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, nakadawat og 400,000 nga Sustainable Livelihood Program. Zero Hunger Grant, mga katropa.
6: Headlines.
8: Unya sa ato ang hisgutanan. Karon nakabuntagon. sa itong hisgutanan, mga katropa, kagahapon adlaw lagi. Surprise mi nga ni Adtos lungsod sa kabangasan. Wow, may na-surprise. Oh, expected ay mga katropa nga muabot kini mi dito. Okay, gusto namo mga katropa nga kwaon ang tubag, no? Sa bag-ong nagdumala karon sa water district sa lungsod sa kabangasan, mga suking tigpaminaw kay gipaabot man sa atoa ang reklamo mga katropa tungod lagi sa dili maayo karong serbisyo sa water district. Ha? Labi na gyud sa sigutanan mga katropa nga wetarong agas. Unya mga suking tigpaminaw, ito na pay laing mga problema diha nga angay natong atutukan. Sige lang kay naningkamot ko karon mga katropa nga makakuha ko og number sa luwa. Abi na ko ang luwa mga katropa na local ani, national man ini. So, parang mahirapan tayo magtagalog nito pag ma-interview natin yung luwa kasi yung Tagalog natin kunti lang. Oo. Kunti lang ating Tagalog nito. Oo. O paningkamuta na to para sa katawhan, mga katropa. Kining issue sa water district sa Kabanglasan, ha? Wala to ni gituki mga katropa para lang pa-char-char. Kay si Mayor Castellanes gani mga katropa na interview nito kagahapon, kining problema ha sa water district. Kaniadto pa ni. Ha? Kaniadto pa ni. Sama sa ingon lagi. Kahapon, giingnan ako si Mayor. Giingnan ako ang bagong appointed general manager. Ma'am, kini problema mga katropa. Ay ma'am, sa water district sa lungsod sa Kabanglasan. Nag-eskwila pa ako high school. Problema na mga suking tigpaminaw. Eskwila bitamig high school sa una. May tarong agas na sa annex. Amo trabaho sa una. Tubigan man ang area sa annex sa una. Magbangag-bangag media. Pero dito, magsagob. Mga panghinaw-hinaw. Oh? Tugod mo man ay tarong agas diya. Oh. Wala tarong agas mga suking tigpaminaw. So, karon, mi-resign mga katropa ang bag-andaan nga general manager mga suking tigpaminaw. Pero wala may proper na turnover mga katropa sa bagong appointed nga general manager. Daghan kayo nakabinbin nga mga proyekto. Duha ka proyekto ang gibiyaan. Tuang mga tubo dito, nakabinbin tos kanal sa palo. Sitio Palo, barangay iba, duha ka project diha gibiyaan sa kontraktor. Wala proper turnover mga tropa. Nagsagubang karon ang bag-ong general manager mga suking tigpaminaw. Ngaon siya o ni pagsulbad. Doon na pa'y isyo. BIR, wana bayran. Pag-ibig, wana bayran. Ang busiko, wapa na bayran sa paghawa mga katropa sa bag-ong general manager. Kuhay mo pirma. So problema na siya. Napagani itong general manager mga katropa, problemado na gani ang water district sa lungsod. Ha? So, kaingon ta ba nga, nganong adunay project nga nakabinbin mga katropa, kung adunay budget? Ha? Sa kung wa ko masayop mga katropa, correct me if I'm wrong mga katropa, nga naminaw ko sa lungsod sa Kabanglasan, kanang reservoir nga gibuhat sa palo, gantuan mo na mo gahapon, gapitan na mo, buwan namin ni sulod sa reservoir kay katol mo itong maespo dito o mong sudlon. Basig, init-init para maghapon. Basig, nagkuha ng hamimilay ba? Nagtindog dito niya. Giatangan mi sa hamimilay. Dito na may tamang kasada. Tanaw to na mo. Na may mga tubo dito nga gikan sa kwan? Gikan sa tanki mga katropa o sa reservoir? So, makaingon ta ba nga na ay budget pero ang proyekto wa na human. Noon siya, atong nakuha ang info, ang paghimo na yung reservoir mga katropa proyekto, project una, ay ha, bayad. Ano ba? Pero, dini ka ha? Posible ka ha, mga tropa, nga doon ay cash advance, ano yun niya? Nahurot na siguro, munang gibiyaan mga katropa ang proyekto? O, di ba ka ha? Mismanagement? Mismanagement ba ka ha, mga katropa? Masa ka ha? Muna nga, karon, ang problema sa daan nga general manager mga tropa sa water district sa lungsod, sa Kabanglasan, gisagubang karon sa bagong appointed. Dili lang mao mga katropa ang giatubang karon iya sa baog buhatan. Wala ato gisgutad karon mga katropa. Isyo sa nepotismo og mismanagement gitubag sa management sa water district sa lungsod sa Kabanglasan. Unay mga pasalamat punta ni Ma'am Melanie Pantilyon o Pantalyon mga katropa nga wa pud ta pakyasa sa atong pagbisita kagahapon sa Prime Mover. Kita diri atong gibuhat, Prime Mover may noon. Sorry, Water District. Naanad man butas Prime Mover, ito una, wa mo itaro servisyo. Good. Morning, halos diri. kuan mga tropa, say malitok nga hapon, interview lagi, prime voter ka malitok. Oh, Water District. Oh, Water District sa lungsod sa Kabanglasan. Kanang bulo mga katropa sa upat ka purok niya, kanang 8, 9, 10 ug 11, kanang walay tarong agas diha mga katropa, gitubag na ni Ma'am Milani Pantalyon ang bag-ong appointed general manager sa maong buhatan. So, kaingon ko ba, ma'am? Giingnan ako sa una, bisag si Mayor, giingnan ako si Mayor kagahapon, nga Mayor, kung kining problema sa Water District sa lungsod kaniadto pa, posible nga wa ni nakita sa kanhi pang general manager nga mo ni problema? Pabalik-balik nga problema, aduna na solusyon? Aduna na solusyon mga katropa karon? Aduna yung mga kuminto? Ha? Aduna yung mga kuminto, mga katropa nga paabot sa pipila mga suking tigpaminaw na adire, hugaw ang tubig sa Kabanglasan unya gabayad ta og minimum. Tinuod na nga kasinatian mga katropa kay tagadiha man sila. Oh. Kini nagkuminto mga katropa, tagadiha man eh. Oh. Napay dugang dre, tubig, baho, hugaw, lubog, magbayad ta, magbayad dayon og 160 bisag di kahurot sa minimum kay way agas. Mao na nakayway ayo diha. Oh, di ba? Mga kuminto nga kamatuuran mga suking tigpaminaw. Oh. Sa tinuod lang tinuod kani, di mo kusupa kani tinuod man gini. Oh. Tinuod di mga tropa kasi laman ana kasinati na nang serbisyo sa Water District diha. Way ayo. Oh. Way ayo mga katropa. Unya, ana pa dire oh. Praying nga masulbad gayod taon ning hugaw og hinay nga aga sa tubig diri sa lungsod sa Kabanglasan. Oh, nang ginaot mga katropa, pipila ka kumonsumante. Kaya ako lagi, musugot pa ko guway kurente kaysa wa ko'y tubig. Pero wa po'y kurente diha. Di po na mo agas, kaya di kurente po ng tubiga diha. Oh, to pa'y project sa Barangay Anlugan. Kanang boundary bitaw sa crossing Mandaing o Anlugan mga katropa, na'y project diha. Gadrawing mga hapon. Oh. Ug suma palagi ni Ma'am Milani Pantalyon, ang general manager sa Water District, mga katropa, natulog. Oh, natulog mga katropa ang mga proyekto. Oh. Kadagkos kwarta mga katropa, oh. Yung natulog pa mga abi ninyo, kabalo man ta nga ang Water District is independent body ni siya sa LGU. Oh. Pero ang tumong mangguda nga naa kadiha mga katropa magserbisyo para sa katawhan. Oh, ano ba? Magserbisyo mga tropa para sa katawhan sa mga konsumidor. Para sa gudre sa malay-balay. Gabi ka pait ang atong pamaaga atong water dist prime water dire. So si malay-balay nangita po sila ang pamaagi nga masulbat ang crisis sa tubig. Maubitaw na nga ang uban mga city councilor nag-apod-apod ang malay-balay nagpalit og water tanker para mag-supply sa mga subdivision ubang pang makabalayan nga apektado sa water crisis. Oh. Muna yung ibuhat sa malay-balay. Kaya bisa pang usawang tugduk-duk dari si Water District, si Prime Water sa syudad, si Prime Water sa syudad sa malay-balay, independent body magkura sila. Labi na po din Water District. So, karo, nang ibuhat sa malay-balay, example lang na saan eh. Ang ibuhat sa malay-balay, nangita sila pamaagi, mga katrupa nga, kanabitang, mangitag source, maghimo o reservoir, nga makasupply sa mga epektadong barangay, puhon. I hope, magkaroon tuiga. O tutunga-tunga na naman tas tuig. Muna possible target mga katropa sa kining water system diri sa tuap gikan sa may barangay Kulasihan. So basin unya ma-update ni mga katropa sa Kapihan. I hope mapangutaan na ni sa pamilya natong makauban ng mga media kung unsa ni status. Okay? Paspas kayo karon ng development paghimo og reservoir labi na diri sa may barangay Kasisang. Paspas dire. Pero wa tayo yung nga gikumpara na itong Kabanglasan kay Kabanglasan o malay-balay. Dako, bining malay-balay syudad. Dako, ira. Dako, budget. Oh. Pero, inauta ka di, si Mayor Kabanglasan, mga katropa, sumabagin na kagahapon, magbilar mga isa kahit tungkol sa white tarong agas. Nag-deep well na lang mga si Mayor para lang yun makasupply sa sulod sa yung balay. No? Oh. Muna, mga suking tigpaminaw. So, kini nga problema, mga katropa, problema ni, kaniadto pa. So, nang resign ang ubang mga empleyado diya sa Water District. Gitubag po na, ipangutana na ito na, kay mass resignation. Doon ay mga, na mga obligasyon nga wapan na bayra. So, ang problema ni mga katropa, usa sa problema nga hindi matutukan ang kanang problema sa patubig sa mga lungsod sa Water District mga katropa, dili sa piping lang. Kay minguntag, minguntag lubog, kana piping. Pero kung di man maresolba kung kaniadto pa mga suking tigpaminaw ang problema. Kanabit ang pabalik-balik nga problema mga suking tigpaminaw, ngayon dili maresolba. Usare punto ana, adunay mismanagement sa sulod. Mismanagement na mga katropa. Posible ikaw, general manager, wala mo nakita o sa problema diya. Huh? Or nakita nimo ang problema pero napakabuta bungol ka. Narana. Muna'y kamatuuran mga suking tigpaminaw. May gabuntag ni Ma'am Josefina Tinambutan. Good morning, katropang Sir Jonathan XFM Bullseye. Happy blessed morning sa iyo at sa lahat. Watching me dito sa Shop Aglayan with Bossing Ben at Jongjong. Salamat. God bless. Shout out at dito sa Sinayawan, Isada, Tinambunan family. Good morning. Good morning. May buntag po, mga tropa. Kaya mo yan, sir. Kakayanin natin to. Ami Salazar, shout out. Morning, Sir Tanoy. May buntag ni Ma'am Ami Salazar. Nga nakaroon siya laig nasud mga katropa. Tristan Yats Vigulay, may buntag katropa gajunatan, may buntag goy. O, padayon ta mga suki gating paminaw. So, kinibaka ha. So, karon naraman tay nanamay gitudlo nga bagong general manager sa mga lungsod, sa Water District, I mean. So, I hope nga kining problema, kinimang kong magsalo kag usa ka problema mga katropa nga ikaw na himong na-appoint ka niya nga usa ka general manager pero problema ang imong gisalo. Pwerte niyang lisura bay. Grabe ang adjustment period ni ini. Morning nga dako kining challenge karon sa bagong general manager mga katropa sa Water District sa lungsod. Saka unsaon pagresolba, pagtubag mga katropa sa mga yango ug mulo sa mga konsumidor. Nga, napay gatubag mga katropa pangutanang about sa nepotism. Kay bawal lagi mga katropa ang pagtudlo mga suking tigpaminaw kung atong sa kana kung sa kining sa rules gyud mga katropa bawal gyud. Pero basin adunay bylaws ba ang Water District. So sa ethical mga katropa bawal gyud ka nga mo-appoint og gitawag nato mga katropa nga ang imong igsoon usa ka board of director, example na, usa ka board of director mga katropa o niya imong itudlo ang imong igsoon nga mahimong usa ka general manager. Kuha na siya mga katropa is which is bawal gyud na kung sa general roles mga suking tigpaminaw. Silang kay unya, gabi na kong study ani kay legal mo gud niya, pamuko kahuman og eskwela ka bugado gud. Taman pa ko sa abo, ang gado pag ginako na human. Okay. Anak man ta sa pobreng tabadidoy. Muna nga abo lang yun sa ang atong nahuman. Pero kaya na to, tamas nung mahimo, pag atong paningkamutan mga tropa kay, basta kasong binisaya lang, abogado ta sa kasong binisaya. Si Jenny Ang, good morning, watching always here in Barangay Poblasyon in Pasugong. Love in Pasugong, gani. Love in Pasugong. Nagkita na ba ta ma'am Jenny Ang? Kaya nga po na itong followers sa XFP mga tropa, no? Good morning sa lungsod, sa Pasugong, labi na sa itong buutang, guwapang, mayura dia, may, ukinlay, mga katropa. Good morning, Mayor. Good morning. So, muna, mga katropa. Sige lang, kaya tukion to, kaya kagahapon na ginanawag ko sa amigong abogado. Kung, dol, kung kiniba, doon na kayo problema karon dia sa lungsod, sa kawangasan, unsa may, kuhaan, ani? Unsa po, usagid ka, diligid po yung dol, nga, usaka appointed general manager, nga di-appoint, usa sa mibuto ag igsuon nga naa sa board of director. Kung basihan dol, tubag isa ko, kung basihan ginato ang general roles, which is bawal gid siya. Bawal gid siya. Pero dol, waputa ka balo, basi ka dunay bylaws diya sa Water District. So kana ba, basi na dunay bylaws po ng Water District nga, pwede ra mag-appoint. Talaga, gastadihan ko ni, boneng, ikaw nagtaman siya kung makaya akong buhaton, dayon, nangita ako karon mga katropa og number sa luwa. Luwa gyud na makatubag ani. Sige lang kay dita mo hunong mga katropa kun dito makuha ang number sa luwa. Kuha man ta atong gamito atong pagka-detective kuna na sa dani. Ipaaswat na totong tilay og duha ka buhok sa ulo para makakita tag pamaagi. Ana na mga suking tigon. Sige lang ha. Tamas tumahimo karon kay nagprepara man ko diri og ginagmay nato nga kwan. Nya sa to pagbalik unya. Ha? Sa itong pagbalik, atong paminawon, mga katropa, ang atong full interview sa general manager kagahapon, mga suking at tigpaminaw, kay ito laging gibisita, kay sira tag-hisgot diri, at itong ginahisgotan diri, kalabay ng mga adlaw kagahapon, pero tubag, mga tropa atong gusto. Muna, giingon ko nga, pasalamat ko sa bago nga General Manager sa lungsod sa Kabangasan sa Water District, nga wapod siya mi dumili, mga tropa, nga tubangon ta. Muna, mga sakto nga namuno ba? Kaya uban, atong taatoon, may mga problema, mga head offices, pipila ka mga head offices, experience, magiging ito na. Di mo na mga tubang. Ako, usa na ganda akong prinsipyo o punto, mga tropa. Usa ka sa target sa pangutana, pero galikay ka, nahadlok kang pangutanon, labi na sa mga media, buot pa sa buot, aduna ka anomalyang gibuhat si mong sulod sa opisina. Mugo na akong punto ba'y? Kung maglikay gani ka sa akong pangutana, o bisitahon ka sa media, maglikay ka, panindi ka, sukusuko ka diya, buot pa sa buot, gani ka gustong muukay ang baho diya. Pero kung matubang ka, gustong tubagon ang mga allegation, andram kang mutlar baho. Ana na mga suking tigpaminaw, ha? Kaya kung dili po tubagon ang atong pangutana, isa kasi mana po ito si Giao Yaw Dre. Alas 7:54 buntag sa tubagbalik mga katropa at tugitunol ang balita mga tropa kalabot nining high value individual tiklo sa Baybas Operation sa Valencia 4 o ingon man 547,000 nga syabu na sakmit sa kapulisan. Muda ato katangan sa pagbalik o ato full interview mga katropa sa bag-og appointed General Manager sa lungsod sa Kabangasan Water District. Standby sa ito magbalik. Bullseye!

0: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
3: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Guwapa kayo kung buhok.
3: Lagi? Tama na ko sa ibog, ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Juliet Arroyo by

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, pilia ang kalidad. Pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueben, Malaytalay City, Bukidnon. Kung sa paayong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Santhol Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Lami na akong pagpasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungod ko ni sa doktor sa history. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
3: Santhol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santhol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia,